0: Doon, mga Jen. Hello kay Sis Bevelyn, Sis Lenny, Sis Renea sa Fonticha Hilahos, Babas Bautista Alvarez families. Hello man kay Brother John Paul sa Barrientos family and kay John D. sa Jensan. Happy listening man kay Buko. Ang unang FB name niya. And kay Brother Rodin sa Oscanio Pagunsan family. Sa Shepherd's Call naman sila na mati. Hello kag happy listening manda kay Nanay Lita. Good morning Nanay Lita, how are you po? Hello kay Brother Ken, kag Tatay Robert dera sa may Bagumbayan sa Sultan Kudarat listeners, maayad-ayad nga pagpamati. Si Sis Michi, kahapon naghapit diri kadali. Sayang wala takakit anay Sis Mitch. Siesta mode. And hello kay Sis Michi, kay Sis Annabelle sa Panyola, kag Bandada families. And thank you po sa inyong pag-connect diri sa aton iyang programa. Kag sa una nga segment, taga-antaligwa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton nga pabalon. Basahon ta ining mga muyo sa aton Ginoong Hesus sa John 17:11.

Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name so that they will be united just as we are. Sa Hiligaynon, Juan 17:11. Karon mabalik na ako sa imo kag indi na ako magtiner sa sini nga kalibutan. Pero sila mabilin pa diri sa kalibutan. O balaan nga amay, paagi sa imo gahom nga imo ginhatag sa akon, bantayi ini nga mga tawo, agud sila tanan mangin isa. Pareho nga ikaw kag ako, isa. Istoryahan naton ang purpose sang pagpangamuyo. Masami ang pagpangamuyo ginaview naton as a way to present our needs before God. Ginapalabot naton sa Ginoo naton mga pagkinahanglanon. While God certainly invites us to bring our requests to Him, pero hindi lang amuna, no, ang tinutuyo sang pagpangamuyo. Ginapakita sa aton sang aton Ginoong Hesus diri sa Juan 17 that prayer is much more than asking. It is aligning ourselves with the Father's purpose. Kun ang Ginoo may plano na, kung ang Ginoo nakahibalo na sang tanan, kag He is in control, nga ang ginaawhag niya pakita nga magpangamuyo. So, dari sa aton nga ginbasang dinalan sa pulong sang Ginoo, ini pangamuyo ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo. Holy Father, keep through your name those whom you have given me that they may be one as we are one. So mayara sang klaro nga katuyuan diri no nga ginpahayag ang aton Ginoong Hesus. Sa pagpangamuyo, God brings us into what He has purposed to accomplish. Kada pulong ginbungat sa aton Ginoong Hesus, nag-reflect sang kabubuton sang amay para sa iya katauhan. This reminds us that true prayer is not about persuading God to do our will, but allowing Him to accomplish His purpose in us and through us. So, ang pagpangamuyo, nag-align sa aton sa katuyuan sang Ginoo. Para sang example nga ginpakita sa aton Ginoong Hesus, Jesus prayed according to the Father's plan. Natudloan niya kita dari no paano mga muyo. Balaan sa aton Ginoong Hesus ang misyon niya sang nagkari siya sini nga kalibutan. Kag siyang aton nga intercessor, no. Nagpangamuyo siya para sa iya mga disipulo na ma-fulfill man nila ang tinutuyo sang Dios para sa ila. Para sa aton, no. Prayer is where our hearts become aligned with God's heart. Isanto naton aton nga kasing-kasing sa luyag sang Ginoo. When we pray, God shapes our desires so that they reflect His will. Instead nga iampo naton nga Ginoo, i-bless mo akong plano, we begin asking, Lord, i-fulfill mo ang imong plano, imong katuyuan para sa kabuhi ko.
Through prayer, God brings us into what He has purposed to accomplish. Kaduha, prayer sustains us in God's purpose. Ang pangamuyo, diri sang aton Ginoong Jesus. Keep them. Balaan niya nga mga tubang gid ang mga disipulo sang mandamo ang mga trials, temptations, kag opposition. And ang katuyuan sang Ginoo naghatag gid permi kag naga-require sang iyang sustaining grace. Ang pagpangamuyo hindi lang merely preparation for the work. It is part of the work. Pagi sa pagpangamuyo, God gives us strength. God gives us wisdom. God gives us endurance and peace to continue what He has called us to accomplish. So, pagi sa pagpangamuyo, ina-sustain sang Ginoo kita no sa iyang mga katuyuan. And ikatatlo, prayer brings us to what He has purposed to accomplish. Ang Ginoo sa iya pagtawag sa aton, ginagiyahan niya man kita toward His intended outcome. Anong luyag niya i-accomplish sa kinabuhi ta. Pagi sa pagpangamuyo, He opens doors. Makitaan mo ang pag-abri sang pertahan, no? Lagi na hikot sang Ginoo. Through prayer, may kasing-kasing mabago. Una, ikaw, di bala? And then, ang mga people ngayon mo ginapangamuyuan. Through prayer, God provides direction. Nagaklaro pagid, no? Kung diin nga dalan niya ikaw ginagiyahan. Nagadula ang mga fog para mga seemingly butang nga naga upang dara para makitaan mo ang direksyon ni Lord. And through prayer, ma-accomplish sa kabuhi ta only what God can do. Prayer is God's appointed means of bringing His purposes to completion sa aton kinabuhi. And as we faithfully seek Him, He guides us step by step into the very work He has prepared for us. Jesus prayed with confidence because He trusted the Father's purpose. Amo man sa aton abyan, amo na nga example ang ginapakita sa aton Ginoong Jesus. Today, let us move beyond praying only for our own needs. Let's begin praying for God's will to be accomplished sa aton kinabuhi, sa aton pamilya, sa aton church, and our community, in our nation, no? And sa mga kapungsuran. Let's pray according to God's purpose. Allowing God to shape our heart through prayer and trusting Him to accomplish what He has purposed. Let this be your prayer. Lord, accomplish in me and through me all that You have purposed for Your glory. Ama ng aton nga pabalon, subong Wednesday. So don't forget, no, nga mag-builog sa buluaton sang pagpangamuyo.

Alas 8:18. Padayon kita sa aton programa. Uy, hello, liwat kay Sis Annabelle, kay Sis Michi, and kay Pastora Luz. Good morning, Ate Luz. Kumusta da, mga friends ta sa JIL 2P? Good morning, Miga Joy, kag sa tanan nga listeners sang DXKI Radio. God bless us all. Yes, blessings sa imo, Pastora Luz. Hello kay Pastora Elma. Shout out man dara sa Merkado Publiko sang Coronadal. Kumusta ka mo? New management under kay Kap Hokinyo. Kap, bitawag na mo na, no? Hello, Kap. Yes, taman di si Kap, no? Kung kumusta da ang unang simana niya, no? Sa pagbalik sa Merkado Publiko. Damo naman mga kabaguhan da, no? Sis She, hello sa Pagaran Family. Siyante na to na da, sa Merkado Publiko sang Coronadal. Hello man kay Sis Rose. Welcome dere sa ONP. Sa aton nga pagpadayon, taga-antaligwa aton mga public service announcement. Dari kita sa aton action line ni Dulong ni Miga Jen.

0: Action Live.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 5, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action Live.
1: Ang Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 5 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Sitio Tebong, Barangay Taconel, Lake Cebu. Kag area sang Barangay Bangkaing, pakadto sa Dorego, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 6, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Purok Saging, pakadto sa Sitio Spring, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 7, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Bugos nga areas sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit, kag areas sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Purok Dalisay, kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, graphics design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani Gensan, social media marketing, a paradigm shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026, lights.camera.cybersecurity. Inisya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility ID with date of birth or birth certificate kag valid school ID. Ang QR code ara lang dira sa FB page sang DICT Region 12.
0: Action.
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Sok Surgeon Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-SOCSurgeon FB page.
0: Action Live.
1: Ang FEBC Philippines nag-iimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line!
1: Hinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-auhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress.

0: member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socotec 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Live!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: extending comfort, prayers sa pamilya La Gradilla, at sa pagtaliwan ni Mama Arlit La Gradilla. Siya nagtaliwan na kag ang iyang haya ara dira sa Victorious Church of God magsaysay, purok mabuhay, barangay magsaysay, Pulomolok. Kag ang lubong natalana sa buwas nga adlaw sa may Darby CI nga cemetery sa Pulomolok.
1: Trivia for today.
0: Alas 8:37, diretso na guro kita anay sa aton nga talakayan portion kay tagaan aton Ligwa ang aton nga topic today related sa Lung Month celebration, no? National Lung Month ang bulan sang Agosto. To give us maid-id nga mga impormasyon related sa lung health and kaimportansya sang sininga pagdumdum, makaupod naton sa pihak linya sang aton nga telepono ang Health Education and Promotion Officer 2 sang Department of Health Region 12, si Leah Dominguez Reformado. Good morning, Miss Leah.
2: Hello, good morning, Meager Joy, and good morning po sa lahat ng nakikinig sa ating programa ngayon. At happy National Lung Month po sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Mahalaga ang baga, kaya dapat isang buwan talaga ang paalala, yes, no? Bakit mahalagang ipagdiwang itong National Lung Month, Miss Leah, at ano ang layunin sa kampanya ng DOH patungkol dito?
2: Yes, Miga Joy, at sa lahat ng ating tagapakinig, no, napaka-importante pong ipagdiwang ang National Lung Month ngayong Agosto. At hindi lang Agosto, Miga Joy, no, buong taon, no, dapat pinagdiriwang talaga natin to. Layunin po kasi ngayon ng ating kampanyang ito na magkaroon tayo ng malawakang disease prevention. Mm-hmm. So sa disease prevention po na to, nag-educate po tayo, no, nagbibigay tayo ng impormasyon sa publiko, no, na maiwasan po at ma-manage ang iba't ibang mga sakit or major illnesses, no, tulad ng asthma, tuberculosis, pneumonia, COPD o yung ating tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. So ito po yung mga iba't ibang sakit po, no, sa baga natin. Importante din po na ma-remind natin yung publiko sa smoking cessation. Kung tama na, yung ihinto na po natin yung paninigarilyo, in-encourage natin yung mga smokers at vapers, no, na mag-quit na po sa harmful habits na ito. Dahil ito po ay nakakasira ng baga. At early detection, ma'am, no? Ipinopromote din natin yung medical check-ups, chest x-ray, no? Yung impromptong paggagamot po ng mga breathing problems natin o yung mga lung diseases. At isa pa po, pinopromote natin yung clean environment. Importante po na ma-highlight natin na mabawasan po yung pollution sa hangin at magkaroon tayo ng smoke-free, no? Kumbaga, wala ng usok na kapaligid

0: para po sa proper breathing o yung sa paghinga natin na dapat malinis yung hangin na nilalanghap natin. So yan po yung mga layunin ng ating National Lung Month Celebration.
1: Yes, pwede gid ma-prevent ang mga sakit sa baga, no? Basta balaan lang naton paano kag ginaiwasan ang mga makahalit sa lungs. Ano ang common na sakit sa baga na na-experience ang mga taga Region 12 according sa data sang DOH 12?
0: Yes, Miga Joy, no? Magandang tanong yan, mga kababayan, makinig mabuti, no? From our 2025 po na data, 5-year average po, ang top leading morbidities. When you say morbidities, Miga Joy, ito yung mga top 10 na sakit po, no, na nararanasan sa region. At pangalawa po dyan, no? Pangalawa po ang acute upper respiratory infections. So ito po yung mga common colds and cough, no, na nararanasan ng ating mga kababayan. Madali po kasi makahawa ang virus ng sipon, no, at ubo. So marami po tayong yan, top to po yan. At pumapang-apat po ang pneumonia. Isa po itong infection sa baga. It's either bacterial or viral infection. So yun po yung marami tayong cases sa mga sakit na yan. Pagdating naman po sa mortality, eto naman po yung mga sakit na nakakapagdulot po ng kamatayan, no, yung pagkamatay po ng mga tao, pumapangatlo po ang pneumonia. So mataas, no, mga kababayan, no, marami po nagkakasakit na pneumonia.
1: Namamatay,
0: so
1: ito po yung, sa pneumonia.
0: Yan, namamatay po sa pneumonia talaga, oo. Imagine pang-apat siya sa mga sakit at sa cause ng pagkamatay po. And then pang-sampo po yung COPD, no? Top 10 po, pang-sampo yung ating chronic obstructive pulmonary diseases. So mga kababayan, iwas-iwas tayo sa mga to.
1: Yan. And kinanglan aware kita, no, kung paano na naton malikawan. Ang you mentioned about ano, smoking kaina, no? Ano, paano maapektuhan sang pagpanigarilyo, even hindi ikaw ha ang nagasigarilyo, mayara lang sang mga upod mo dira sa balay, no? May nagapanigarilyo, and aring uso sa mga kabataan subong to mention mo vaping. Yan. So ano ang mga common reasons sining mga nagamasakit?
0: Yes, ma'am. When it comes to paninigarilyo, no, at saka vaping, halos pareho lang kasi yan, ma'am, eh. Magkaiba lang sila ng ginagamit, no? May burning kasi, may nasusunog when it comes to sigarilyo. Sa vaping, ma'am, meron pa rin gano'n, may congestion pa rin po yan, no? Ang smoking and vaping kasi, ma'am, meron po itong mga ingredients o components na tinatawag nating toxic. Nakakalason po talaga ito sa baga. Unang-una, pinahihina po niya yung baga natin hanggang masira po niya, at may mga components po ang vape, no, nakakapag-cause ng cancer mismo. Directly, pwede niyang mag-cause ng cancer. So, nakikita natin yung sa mga pakete, eh, ng sigarilyo ngayon, di ba, ma'am? So, yun po. Yun po yung tinatawag natin na warning, kung magawin na warning ang tayo na ito yung makuha natin. At may nikotina din po ang vape katulad ng sigarilyo na nagkukos ng addiction, yung nahihirapong huminto, no, dahil sa nikotine. At hindi lang yung user mismo, tulad ng sabi mo, ma, may tinatawag tayong second hand, no, smoke. Ito yung hindi ka man naninigarilyo, hindi ka nagvape, pero pag nalalanghap mo yung mga sigarilyo galing sa mga taong nagvape or naninigarilyo, yung mismo mga toxin na yon po pwede mo ring makuha at maidulot, no, sa baga natin. Pwede tayong magkasakit. At ma'am, hindi lang, ha, mga kababayan, hindi lang second hand smoke. Meron din tayong tinatawag na third hand smoke.
1: Okay.
0: Ano yon? Ito yung mga dumidikit po yung smoke sa ating mga furniture, sa mga kurtina, sa mga bedsheet, sa mga kagamitan. Kaya minsan, ma'am, di ba kapag papasok tayo sa isang lugar na parang amoy sigarilyo, andun po yun, na nakakapit na yon. Ang hirap tanggalin.
1: Kagamit.
0: Yes, at yung mga chemicals na yon, nakapit na doon, po pwedeng malanghap na naman kahit walang usok, no? So, ang laki po ng kumbaga way na makakuha tayo ng lung diseases, kahit na sabihin natin Uy, parang buong buhay ko, hindi naman ako nanigarilyo, no? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nagka-cancer? Nagkaroon ng pneumonia? Kasi yung sa kapaligiran natin, mga kababayan, ha, baka meron kayong smoker sa bahay, no? Hindi natin alam. Sa kwarto niya, o minsan we share the bathroom, no? The toilet, no? Hindi natin alam nakakapit doon na pwede pa rin magkasakit. So, yun mga kababayan, that's why ngayong National Lung Month, we promote talaga yung clean environment. No, malinis na kapaligiran talaga.
1: Yeah. So malamang kung may smoker sa bahay, meron talagang isa dyan or baka marami ang may problema sa baga dahil sa yung bisyo, no, bisyo mo na ano sila no nadadamay, di ba?
0: Yes, ma'am. Lalo na kapag may mga ano po bata or senior citizen sa bahay, tapos meron kang ano, may isa diyan kahit may isa lang diyan na smoker. Tingnan niyo baka may COPD yung mga lola at lolo niyo, may pneumonia na pala, no. Lalong palalalain po niya yung kanilang sakit. Oh, yun talaga yung cause po ng pagkakasakit nila.
1: Oo, tingala ka nga ng bata mo, wala gaayo ang ubo niya, di ba?
0: Yun, correct, correct ma'am.
1: Diri sa aton sa Region 12, ano ang mga nagapangunang rason sang pag-angkon sang sakit sa baga kag diindra ang pwede malikawan nga sakit sa baga?
0: Sorry ma'am, Tagalog lang, hindi ko medyo nakuha. Saan? Ano yung likawan mo?
1: Ano ang mga pangunahin, yung nangunguna talaga no, dun sa mga na-mention mo, ano ang mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng mga sakit na yon? Bakit nagkakaroon ng acute upper respiratory infection, pneumonia, yung COPD, di ba yan yung common dito sa atin. Ano yung mga pangunahing sanhi niyan at alin dyan ang pwedeng maiwasan or pwede ba maiwasan yan lahat?
0: Yes ma'am, actually ano, when you say upper respiratory infection, tulad ng sabi natin na nangunguna 'yon, yung ano kasi to ma'am, infectious. Kumbaga po pwede mong makuha
1: mahawa
0: sa ibang tao o mahawa. No, so napaka-importante po yung natutunan natin sa pandemic, no? Ano-ano ba yung mga para hindi tayo mahawa kasi yung ating cough etiquette, no? Paano ka ba umubo? Paano ka bumahing, no? Naghuhugas ka ba ng kamay mo, no? Yung po yung pwedeng reason na pwede makuhanan eh, social distancing, stay away from crowded places, kasi lalo na ngayon tag-ulan, no? Tapos tayo, mahilig pa tayong pumunta sa mga matataong lugar, no? Importante yung mga bata, no? Yung mga senior citizen natin, aalagaan natin yan, stay indoor na lang sila, tuturuan natin kung paano ba umubo, at kung may sipon ka na, no? I think ang isa sa mga natutunan na hindi na nawala yung pagsusuot ng face mask.
1: Kasi hindi lang during pandemic dapat naka-face mask. Ugaliin na siya, especially pag nasa public utility vehicle, 'di ba no? Hindi mo alam baka yung katabi mo, 'di ba no? May sakit din.
0: Correct.
1: So mas maigi 'yon.
0: Tama yun ma'am, no? So, ngayon nga, di ba, parang lagi tayong may face mask na, kasi parang ano yan naman, hindi kailangan sabihin ng batas o ng kumbaga parang, oy, meron na tayong ordinance na dapat mag-face mask. Ang natutunan natin sa pandemic, ikaw mismo, maaamoy mo, no? Malalanghap mo kapag alam mong madumi yung isang lugar, nakita mong maraming tao, tapos siksikan kayo, walang ventilasyon, ikaw mismo, automatic mag-face mask, eh, magtatakit ka ng bibig mo, no? At So, dun mismo, kumbaga parang meron ka ng sariling edukasyon, may awareness ka na kailangan magsuot ka na ng face mask. Tapos, ma'am, importante yung hand washing, no? Dapat hindi nawawala yan. At, of course, dapat hindi tayo naninigarilyo, mga kababayan. Sa ating mga kabataan, no? Huwag nang mag-vape, huwag mo nang umpisahan, huwag mo nang subukan talaga. Kasi, isa po ito sa nagpapahina talaga ng baga natin, no? At tapos, importante po yung kapag hindi ka mapaghugas ng kamay, I think yung mga tao lagi nang may baon na alcohol or hand sanitizer. Kasi kung ano man yung mahawakan po nila, alternative, kung ano man yung makahawakan po nila na pwedeng mailapit sa bibig, no, or sa nose, no, pwedeng makakuha po tayo ng bacterial infection or viral infection. So yun po.
1: Kaya pagka maulan ang panahon, Ang dami ring sinisipon o inuubo,
0: yes,
1: diba?
0: Kasi ang mga bacteria man ako, kung gusto nila yung malalamig, so pagtag-ulan, andyan lang yan sa paligid.
1: Kaya bring your face mask with you lagi.
0: Lagi,
1: diba?
0: Opo.
1: Para may panangga ka.
0: Yes.
1: Especially pag may ibang kasama.
0: Yes, ma'am. Actually, sa ano po yan, sa tinatawag namin kasi galing din po ako sa TV program, yung pagsusot po ng face mask, first line of defense po ang tawag namin dyan when it comes to mga airborne diseases. Mm-hmm. So, yan yung unang-una mong pananggalang talaga, yung face mask.
1: Oo. Kung ikaw mismo may ubo ka, may sipon, ikaw naman ang mag-initiate na protektaran mo man ang mga people sa paligid mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw na
0: correct
1: rin ang mag-mask, kusang mag-mask para hindi ka na makahawa.
0: Tama yun na. Tsaka ano mama, yung mga regular face mask mo na nabibili natin, na hindi, aside from the N95 po, no, yung ordinary face mask lang.
1: Uh-oh.
0: Ang purpose po talaga niyan is para sa taong may ubo.
1: Mm-hmm.
0: Yung taong inuubo para hindi po siya makahawa.
1: Oo.
0: No, parang hindi po niya maibuga, no, yung mga bakterya. Yung N95 kasi yun yung talagang pananggalang muna yun eh.
1: Oh.
0: Pero yung regular face mask, importante na dapat may responsibilidad ka na hindi ka makahawa sa ibang tao.
1: Ano?
0: Sige po. Sorry, yung mga vaccine natin, yun.
1: Mm-mm.
0: Importante na vaccinated tayo kasi may mga ano eh, may mga anti-pneumonial tayo na vaccine.
1: Mm-mm. Talking of vaccine, maraming kumakalat na info about the vaccine na misleading. So, ano ang reminder ng DOH tungkol dyan?
0: Nako, thank you for that question, ma'am. Na, mga kababayan, ang bakuna po ay hindi gamot. Ito po ay prevention.
1: Mm-hmm.
0: And narinig natin, prevention is better than cure. Hindi mo nahihintay na magkasakit ka dahil meron ka ng prevention. Ano po ba ang nagagawa ng bakuna? Ang bakuna po ay tinitrain niya yung mga sundalo sa katawan natin para po makapaglabas ng tamang antibodies para pag dumating po, no, yung pag magkasakit na po o andyan na yung virus, kumbaga handa po yung katawan natin na ipananggal lang tayo dun sa virus na yon. Kaya mga kababayan, huwag kayong maniniwala sa mga kumakalat na balita o mga kuro-kuro about bakuna kasi matagal na po na panahon na nagbibigay tayo ng bakuna. In fact, kung meron kang peklat diyan sa may ano mo, sa may andito sa may upper arm, no? Tingnan niyo, baka may peklat kayo diyan. In fact, yan po ay bakuna ng pagkapanganak natin, no? So pagkapanganak pa lang natin, andiyan na po yung BCG, andiyan na po yung iba't ibang mga bakuna para sa mga bata hanggang 1 year old sila. At patuloy po, no, na nagki-create tayo ng mga bakuna kasi alam niyo po, mas magandang bakunahan kaysa po yung maggamot ka. Kahit pa sa pinaka-mabisa at pinaka-mamahaling gamot po sa buong mundo, bakuna pa rin po ang dapat nating piliin. So mga kababayan, support po natin kasi ano po yan eh, prevention po yan. Kung magkasakit man po like pneumonia, hindi na po hahantong sa sobrang lalang mga symptoms kasi yung katawan natin, kaya na niyang depensahan. So pag may bakuna po, may bakunan, may libre mga supplemental immunization activity. Support po tayo and let's join po. Kasi ito po yung parang magiging daan natin para hindi na po tayo gumastos at hindi na po malagay din sa alanganin yung ating kalusugan kasi marami pong mga vaccine preventable diseases na pwede nating makuha sa pamamagitan po ng bakuna.
1: So, i-avail ang mga libre nga bakuna na ginahatag sang DOH. Especially sa mga kabataan kay ginabudgetan gid na, no, sang gobyerno naton ang protection sang aton mga babies, lapsag.
0: Tama yan. Tama yan, Miguel Joy, na nabanggit mo yung budget. Kasi di ba lahat tayo ngayon, we're always shouting for, yung karapatan ko, yung budget ko, yung tax ko. Tax po natin ito, mga kababayan, kapag hindi ka nagpabakuna, no, hindi mo in-avail ito, abadi, parang hindi mo kinuha yung karapatan mo sa tax mo. Kasi tax ng taong bayan ang pinabibili sa bakuna. So, kunin po natin itong karapatan na to.
1: Para sa protection sa aton mga kabataan. Even sa senior, meron din, di ba?
0: Yes.
1: Meron tayong para sa pneumonia.
0: Yeah, yun po. Eh di ba ma'am, top 4 natin ang pneumonia dito sa region. No? So meron po tayo, magtanong po kayo, mag-avail po kayo. Karapatan natin to dahil karapatan natin maging malusog.
1: Ano ang mga bantayan na sintomas, no? Nga may problema ka na gali sa baga, no? Nga hindi mo dapat ibaliwala. Kag dapat magpakonsulta gidayon, no? Kay usually ang Pinoy kung hindi na nang magi ano na maghiligdaon na dara, no, maghigda na lang hindi magkadto sa ospital. So ano ang reminder sang aton nga DOH kag anong mga serbisyong available para sa ila kung ang concern nila wala sila pang pangpakonsulta.
0: Thank you, Ma'am Miga, no, for reminding that actually, ang mga kababayan, ito yung babantayan natin. Nako, yung pong pag-ubo ng dalawang linggo, yung umaabot na ng dalawang linggo, yung pag-ubo, nako, magpa-check up na po kayo sa pinakamalapit na health center. Kasi po, ang ubo, dapat, di ba minsan naggagamot tayo ng mga over-the-counter ng mga medicine, no? Dapat hindi na po, kumbaga parang naiibsan na po, no? Hindi na po lumalala yung ubo. Tapos may kasama pa po yan na pananakitang dibdib, no? Hirap sa paghinga, paulit-ulit na lagnat, matinding pagkapagod. Yung hinaha po tayo, no? Tapos hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Mga sintomas po yun ng infection na sa baga. Pwede pong tuberculosis, eh. Ang dalawang linggo pag-ubo, dapat nila papakonsulta na po tayo. Dapat hindi na pinapatagal. Dapat naaagapan po natin, no? Kasi po ang mga kababayan natin, eto po, naku, typical to sa mga Pinoy. Kasi ako nagle-lecture po ako about tuberculosis, eh. Typical sa Pinoy na magpapa-check up lang kapag mayroon ng dugo yung plema.
1: Naku, hintayin.
0: Oo, yung pag dumugo na yung, may dugo na yung plema, parang sakalan sila magpapa-check up. Sabi nga nila, papa-check up ka lang, okay lang, malala na. Oo. No, mga kababayan, dapat hindi ganun ang behavior natin, ha? Oo. Dapat maagap tayo. Kasi po, ang DOH po, no, may mga libreng serbisyo po tayo, no, para sa ating mga kababayan, no, para po ma-prevent natin. Dahil patuloy po na pinapatupad ng DOH CHD SOC Sergeant, ang National Tuberculosis Control Program, no, na nagbibigay ng libreng screen. Ito po, may libreng TB screening, libreng diagnostic testing, at gamutan, no? Sinusuportahan din natin ng routine immunization. So, bukod po sa TB program, na libre po lahat ng serbisyo hanggang gamutan na meron tayo, meron din tayong libreng routine immunization. Ibig sabihin po sa mga baby natin, no? Meron pong routine immunization yan na laban po sa mga sakit na maaari magdulot ng pneumonia, no, sa mga senior citizen naman po 'yon. Sa mga bata, marami po yung vaccine preventable diseases natin like MR or yung measles, rubella, polio, no, marami po 'yan. At saka meron din po tayong health promotion sa tobacco vape prevention. Meron po tayong mga programa kung saan ina-awardan po natin ng Red Orchid Award yung mga iba't ibang LGU natin sa pagpapatupad po nila ng no smoking, no? Nagpapalakas din po tayo ng mga primary care services natin at pinagpapabuti po yung access sa diagnosis at management po ng ating COPD. So marami pong serbisyo, mga kababayan. Ang importante lang, maging aware ka sa symptoms mo. Huwag pong ipagwalang bahala. No? Kasi baka pag lumalay pa yan, no, humantok pa sa isang sakit na mahirap nang gamutin, no? Hangga't kaya po natin, no, makita, maging aware po tayo sa mga nararamdaman natin, mga kababayan, magpa-konsulta po sa pinakamalapit na healthcare providers or yung ating mga health centers.
1: Pati pa-check up, 'di ba? Covered na magpa-register, yes, ka lang ng sa Yaka program sang PhilHealth, 'di ba?
0: Importante po 'yan. Imagine, libre ka na, diagnostic tests meron po sila. May mga gamot din po dyan. So, kumbaga parang ano na eh, holistic approach na from prevention to cure.
1: Yan. Lastly, Miss Leah, paano makabulig ang tama nga nutrition, exercise, clean environment para sa aton baga, no? Dira na lang guro ta mag-end sa aton discussion.
0: Sige, ma'am. Thank you. Magandang tanong yan, ma'am, kasi ano siya, sasakupin niya lahat po ng pwede maiwasan natin mga sakit. No? Ang baga natin, tulad po na ibang parte ng katawan natin, kailangan po ng tamang nutrisyon. Kasi po, kung tutuusin, yung health ngayon po, hindi kailangang mahal. Ang kalusugan, mga kababayan, hindi hindi dapat mahal. Let's go back to the basic. Yung sinasabi ng mga magulang natin, yung mga lolo't lolo pa natin na kumain ng tamang pagkain, nutritious food, yung ating food pyramid, yung grow food natin, no? Kailangan tama, yung hindi sobra, tamang pagkain, no? Sapat na pagkain. Kumbaga, tamang pagkain na, hindi pa sobra-sobra at hindi rin kulang. Yung mga pigang Pinoy, sinusunod natin yan, no? Dapat iwasan natin yung maaalat, matataba, mamantika, yung mga M's natin, no? So, doon pa nagsisimula yung tamang kalusugan sa buong katawan at maging sa baga. Tapos yung tamang ehersisyo na, kasi kapag nag-exercise tayo, mga kababayan, dumadaloy ang dugo natin, ayan. Nagkakaroon tayo ng burning, we burn the fats in our body. Nagagamit natin yung mga in-store nating mga energy. Kasi kapag hindi nagamit ang yung sugar, no, nagko-convert into energy, mahilig tayo sa carbo, like kanin, dapat sinusunog natin yan, sinusunog yung sugar. So, kailangan mag-exercise. Tapos, ma'am, meron tayong ano lang, exercise na tinatawag, ha?
1: Ano
0: mga kababayan, no, pagising nyo po ng umaga, no, early morning, lumabas kayo, mag-inhale, exhale po kayo, no?
1: Ayun.
0: Inhale.
1: Fresh air dapat, ha?
0: Fresh air. Oo naman, mga kababayan, totoo.
1: Doon kayo sa may mga tanim-tanim nyo dyan.
0: Oo. Ang galing dito sa Mindanao, compared sa Manila, kasi I'm from Manila, ma'am, na makukumpare ko talaga yung quality ng air dito na mas malinis pa rin talaga. Healthy pa talaga. Sa amin, sa Pulumolo, pumunta ka doon, sa kalagitnaan ng Pinya. Fresh air talaga. So, inhale po kayo, hold it for 10 seconds, and then exhale, no, para po magkaroon ng kompletong exchange ng oxygen and carbon dioxide sa ating baga. Every morning po yan. Tapos, every morning, mga kababayan, nakikita niyo ba, may mga dahak tayo, yung parang plema, ilabas niyo po yan.
1: Ilabas.
0: Kasi, ilabas niyo po yan. Maganda yung nakakapaglabas tayo every morning. Kasi, ang body clock po natin, every morning po, nagre-release po ng toxin yung lungs natin.
1: Okay.
0: Kaya importante po yung lung exercise kapag umaga. At importante din po, of course, tulad ng advocacy natin ngayong National Lung Month, ang malinis na kapaligiran sa pagpapanatiling malusog ang ating mga baga. Kasi we inhale, we exhale, no, yung hangin. At importante po na malinis yung nilalanghap nating hangin. Kaya importante, walang bisyo, walang smoke sa kapaligiran. So, no to vape, no to smoking, mga kababayan.
1: Thank you, Ms. Lia, sa mga info na yan. A good reminder to take good care of our lungs.
0: Thank you, Mega Joy. Maraming salamat, mga kababayan. Stay healthy po. Happy National Lung Month po.
1: Si Ms. Lia Reformado, HEPO 2, sang DOH 12. Para sa mga impormasyon, angot sa National Lung Month. Hindi magsunog dira sang mga basura ninyo kay nami sa aton nga lungs, di ba? Mayo pa i-ano na lang na ilubong ng mga ano da, no? Mga nabubulok. Pataba pa na sa mga duta ninyo dira kag makapanami sa mga tanom mo da, ano? Maulang umaga po ng Miyerkules, sabi ni Mami Presi sa Cavite. Yun, oo. Kay pagkatapos kay Luis, si Maymay naman, no, ang ning tropical depression diri sa aton pungsod. So pag-pray naton, no, dito sa may Luzon area, kay maulano ang ila panahon dito. Sige, dari na naikuto bang aton nga pagpangalagad sa atong programa Oras ng Pilipinas. Salamat sa pag-upod mo. Dugang health information abangan sa Tingog Sang Provincial Health Office. Sa pag-assist dari ni Miga Anson, Miga Edgar, Miga Dave, Miga Jen, inyong inyo amiga, Miga Joy, Kawayan Combatir nagasiling sa mga balita. Kag impormasyon nga aton nabatian, ang Diyos lamang aton pag-asaligan. Mayang aga.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahong kag mabaskog nga Miyerkules ang aga sa aton mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Navarro Cerame, kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton nga komunidad. Mabatian kita kada Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga kag aton ginaatubang ang mga importante nga isyu sa kahimsog nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon kag nag-agda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas andam magbaton sa mga hamon para sa mas himsog, aktibo kag masanag nga pangabuhi. No, sa siningation aton na naitamyawon ang mga aton nga mga saligan nga mga health workers sa nagkalain-lain nga mga barangay health stations, sa aton nga mga private kag government hospitals, sa aton mga clinics, laboratories kag sa aton mga abyan sa municipal kag city health offices. Siyempre, dako man nga pagpasidungog sa amon man mga kaupdanan sa bugos ng team sang Integrated Provincial Health Office kag sa tanang mga health frontliners sa bilog nga probinsya sang South Cotabato. Kag siyempre, ang pinakadako nga pasalamat ginapaabot naton sa inyo mga pinalangga namon nga tagapalamati nga nagapadayon upod sa aton sa sininga programa ang tingog sang IPHO. Sa siningation aton paghisgutan ang isa ka importante nga topiko nga may dako nga papel sa kaayuhan sang aton nga pamilya, dako nga papel sa kaayuhan man sang aton nga komunidad. No, ini ang ginatawag naton nga family planning o ang pagplano sang aton nga pamilya. So agud mas maintindihan naton inis ang maayo updan kita subong sang aton nga the ever beautiful and energetic no nga kag ang aton nga madugay na inis sa IPHO no sa kaupod man naton in sa opisina no aton nga nursery and the head sang aton nga family health cluster Miss Genesis Navales, classmate ko inis sang high school. So hindi na kamo mamangkot kung pila edad namon no nga maghatag sa aton sang importanteng impormasyon kag ang mga kinahanglan naton mahibaluan parte sa family planning. Ma'am Genesis, good morning.
2: Good morning. Mayong aga gid sa aton tanan sa mga tagpalamati ka viewers naton sa aton nga Facebook Live and also sa mga household every household ho sang South Cotabato. Maayong aga gid kag salamat gid sang oportunidad nga ini nga maka hatag kita sang impormasyon sa inyo nga tanan. And ginatamyo ko man ang makopdana naton ang Family Planning Coordinator sang tanan nga health facility sa South Cotabato and even our partner sa Department of Health Family Planning Organization of the Philippines, Soco Medics, yan ang mga avid partner natin, St. Mary's, Standalone FP Clinic, and other health facilities within South Cotabato, Nurala District Hospital are ever partner for the outreach program on surgical family planning.
1: Wow, damo kita partners no pag-abot sa aton nga family planning no. So hindi na ni pag padugay-dugayon, diretsuhon tanan ng istoryahanay naton Ma'am Jen no. So pag-abot sa istoryahanay nga family planning kung pagplano sa pamilya nga ang importante ini siya sa aton nga pamilya or sa kada pamilya nga ay importante nga may ara kita sang family planning pag-abot man sa aton nga community. Ano ang bearing sini sa kada pamilya sa kada komunidad man naton diyan.
2: Okay, so ang family planning program is one of the components of the RPRH Law 10354, no? Republic Act, Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, RPRH Law of 2012. Family planning is very important, no? Mahalaga po yan na pinaplano ang pamilya, gina-integrate gani natin ina sa comprehensive sexuality education, nga subong reproductive health education, no? integrate sa educational curriculum sa aton mga kabataan tungod very important ang family planning. 30% sang maternal deaths sir Eldon matap na kung isa ka babae naga family planning. 30%, no? Babalaan natin, Sir Don, ginahambal sa mga katigulangan natin nga ang isa ka babae, kung siya magabuntis o mag-conceive sa pagpaminata niya, ang isa niya katiil ara sa rulubngan,
1: yes,
2: no? That's true. Pregnancy poses a risk for every woman and it's very important that you plan your family. That's the for the health purposes, no? Sa nagtiglawas ang amunang very important nga para sa kababaihan nga hindi magkalamatay ang kababaihan sang South Cotabato, ginaprotehiran naton sila nga hindi magsagunsun ang ilang pagpaminata kag ma butang sa risgo ang ilang health. Ang ikaduwa, ang tatay, no? Kung ikaw maging amay in the near future sa mga sultiro padara, mas manubo ang imong risgo sa pagiging kapoy nga tatay, no? Financial risk, psychosocial, kag psychological mental health mo. Kung ang pagkatang sang bata na plano, kaga naplanuhan nyo man kung pila ang inyong pagabataon sang magtiayon kamo. And also sa mga kabataan, mas healthy ang mga kabataan na ginabunag kung naplanuhan nga may aras ang 3 hasta 3 hasta 5 katuig nga pag-agwat. So sa tibuok pamilya, dako ang mabulig sa pagpa-family planning. Kag bisan pa sa komunidad, Sir Eldon, kapag healthy ang pagbuntis, healthy ang pagbata, healthy ang community, mas himsog ang komunidad, mas ma-perform ang kada task sang individual nga parts sang community. Kag kung halimbawa hindi magkaramatay ang mga iloy, mahilayo man sa risgo sa vowsy ang mga kabataan, no? Tuhog-tuhog ang aton programa ang family planning, gina-prevent niya ang mga women and children nga abuses, no? So kagbisan pa sa mga kalalakihan. Because not only nga ang nag-burden sa pagpaminata ang babae, kundi ang amay nga mag-provide kag-protect sa entire household. So kung healthy ang nanay, because of family planning, healthy ang bata, healthy ang tatay, healthy ang community, panalo gid kita sa family planning.
1: Iyon. So kung makita natin, no, mabatian natin, ang health lang sang individual, no, hindi lang health aspect ang nabuligan sang sakto nga pagplano sang aton nga pamilya, but pati ang aton nga economic economic factors nato, no, makita man naton nga kung sakto ang aton nga spacing, humble kan ni Ma'am Genesis, no, hindi kita as parents or kita as ginikan as tatay, no, hindi kita amuna kadako ang burden man nga ginadala naton, no, kung hindi man tam-an kadamo ang aton nga mga kabataan, no, hindi amuna kadako ang burden man nga dal nga aton nga dala nga para mabuhi nga himsog ang aton nga mga kabataan, no. So, sa sina Ma'am Jan, may mga benepisyo gid ina para sa aton nga iloy sa una-unahon naton gid.
2: Yes.
1: Anong pinakadako nga benepisyo para sang family planning sa isa ka nanay o sa isa ka iloy?
2: Kung ikaw ang babae, no, nagagamit sang family planning, no, ang family planning ng mga contraceptive methods nagakalain-lain and ibig sabihin there's a variety of it. Kag ang ginagamit sang isa ka babae is kung diin siya hiyang.
1: Hindi nagali na siya nga pagusto lang. Ay, yes, gusto ko yung mag-pills. Ay, gusto ko mag-depo.
2: Ginatanaw ina siya kung hiyang ka sa amuning metodo or hindi ka hiyang. Kay ang mga ginagamit natin nga modern contraceptive, tested and proven, free na siya, no? Medically tested and proven nga safe, no, para sa isa ka babae. And may damo siya man nga added benefits aside from contraception. Ang iban, lalo na kung hiyang sila, nagahamis ang ilang nawong, ang panit nila, ma-maintain nila ang ilang healthy weight, yan, no, ang figures sa isa ka babae, no, and ma-express nila kag ma-implement mahimo nila ang ilang kumbaga happy sila sa ilang sexual life, no. Amo na siya ang mga advantages sa iloy kag amay na siya sa Eldon, no. Sa mga kababaihan, mas kampante ka nga hindi ka mabuntis dayon, so mas makakuan ka, makapahuway, hindi ka manumdum, ano naman ipakaon ko, yes, diin kami makuha exactly sa kamuni, mapulaw na naman ako bantay, no? So amo na siya nga family planning, ang family planning may benefit gid sa isa ka Iloy. Mm-hmm. And hambal ko gani kung mag family planning ang isa ka babayi, mahilayo siya sa maternal death nga ginatawag, yeah, Sir Eldon. Kay so, it's very important dumdumon gid naton nga ang family planning will prevent the too young, no? Mm-hmm. Hindi pwede nga mag kung naga family planning ka nga babae, you will not get pregnant too young,
1: uh-huh,
2: no? And you will not get too sick because, mm-hmm, of pregnancy, no? And also if you are too old, nina prevent man niya nga you will bear children, tungod this poses a risk for you and your child as, yes, well, no? And gina-prevent sini ang too many man, no, nga kabataan. Mm-hmm. Kay kung too many, Sir Eldon, balaan ta man subong naga-fluctuate, yes, kada semana na lang gasaka na og ang gas, no? Yes. Oh, pero magsaka, Sir Eldon, 10 pesos, no? Pulo ka pesos, pero pag naog 60 centimos, no? So very burdensome ina siya, mm-hmm, sa mga Iloy para mag-budget sang ginahatag sang amay nga kwarta, mm-hmm, out of their living, no? So this is very important kag mga benefits ina siya sa isa ka babae nga nagagamit sang family planning method.
1: Sige. So, naistoryahan naman gid naton inyong family planning nga mga methods, no? So, ano ang mga moderno nga pamaagi sang family planning available sa subong, no, sa aton nga mga available man sa aton nga mga RHUs or sa aton nga mga health centers, no? Kag pwede bala naton ang i-explain naton isa-isa, Ma'am Jet, kung how this works, no? Kung ano ning mga modern family planning methods, no? Kay basi ang iban nang nagapractice pa bala sang mga methods nga, yes, hindi na siya clinically proven or basi obsolete na ba kung hambalon naton nga ano ang mga modern family planning methods, mm-hmm, nga available sa subong.
2: Yan. So diri sa aton sa South Cotabato, gina-insure gid naton sa Office of the Provincial Health Officer nga ma-provide ang varied, no? Almost all and varied commodities on family planning. Mm-hmm. Kaupon naton ang Department of Health sina kag ang bisan pa may ara kita sa mga stakeholders like DKT, the ones, mm-hmm, that produce the Depo Trust, yung mga, mm-hmm, trust na condoms and pills, no? Gina-insure sa mga partner naton nga may commodities kita and logistics. Mm-hmm. It's a no-no for a health facility to not have the said commodities, no, kag referral pathway, mm-hmm, sa family planning. For temporary method, may ara ginatawag nga temporary method, and we also have limiting method, no. Mm-hmm. Amo na siya ang mga description sa family planning method. May ara man ginatawag nga resupply, mm-hmm, kag may ara man nga mga medium or long permanent, no, permanent methods nga ginatawag, mm-hmm, no. So sa resupply, dara masulod ang aton nga mga pills, no. May duha ka sahay ka pills, Sir Eldon, tong, mm-hmm, para sa nagapasuso kag may ara man tong sa wala nagapasuso, mm-hmm, or breastfeeding, no. So ang pildoras kay na ginatumar na siya daily, no. Pero bago pa sina magkatugid sa health center, tapos i-ensure nga ikaw hiyang sa muna ang metodo, tungod, mm-hmm, may mga tanan nga drugs and medicine kasali ang ginatawag nato ng contraception, may gina side effects, yes, Sir Eldon. So it's very important nga hiyang ka sa metodo nga ginagamit mo. So sa nagapasuso, ang ginaptake nila is yung progestin only pill. Agud to hindi mag-iba ang timpla sanggatas, kag kadamuon sanggatas nga ginaproduce ang isa ka Iloy. Ang combined oral contraceptive naman, para na siya sa regular lang na kababaihan, no?
1: Wala
2: nag-breastfeed, mm-hmm, no? And then meron kita Depo, no? Mm-hmm. Ang Depo or DMPA, Depo Medroxyprogesterone acetate, no, injectable ina siya, mm-hmm, good for 3 months nga contraception, mm-hmm, so kung ma-injectionan ka, hindi ka mabuntis ang 3 ka bulan, no, so you'll be enjoying your sexual life with your partner without fear of getting pregnant, no, uh-huh, sa 3 ka bulan, and it's nami siya pareho ang iya nga action sini sa progestin only pill. Mm-hmm. Pero tong progestin only pill, abi, dili mo ginatumar. Oh, so dapat hindi ka gidya magkamali mag-absent. Si Nasir doon. Nga, alas utso, gitin na. Hindi pwedeng alas gis, alas dos, at one. Itong para sa nagapa-breastfeed. Nga isa ka iloy. Kaya kung hindi, imbis nga patay kang bata ka, buhay kang bata ka ang mahitabo si Nasir Eldon, no? So balik ta sa depo, amo to siya for 3 months, no? Contraception. Then we also have the implant, no? Ang progestin subdermal implant, no? Which is very common. So, it provides contraception. Hindi ka mabuntis bilang isa ka babae sa sulod sang 3 katuig na nagagamit ka sa progestin subdermal implant. Kag gina-provide na siya, sir, kag ma'am, sa aton nga mga rural health unit, kaya may ara kita dara sa family planning room or clinic, no? And it is free, ano? Free ini siya para sa inyo, ma-avail nyo, ino? Ini. Amuna, it's very important nga mag-register git sa YAKAP, sir. Yes. Doon, oo.
1: Pa-register git kita, yes, sa YAKAP, no? Avail natin ang mga benepisyo nga para ina sa aton nga, so, ano, sa aton nga makatawag.
2: So, you can imagine, DMPA, hindi kayo mahadlok for 3 months, ari, for 3 years, nga hindi mabuntis ang isa kababae, no? Sa subdermal implant, no? Sige. Ang next is ang intrauterine device. Ang pinaka-paborito ko, Tani, no? Ang IUD. Ang IUD. Kay good for 12 years ini siya nga mag-protect sa isa ka babae or sa ilang pagtiayon nga hindi mabuntis ang isa ka babae, dason-dason, no? And 12 years ang protection contraception sini. Isipa bala, Sir Eldon, nga enjoyment ninyo nga pagtiayon ni Mister
1: sa 12 years ngayon. Butang tayo nga bisan pulo katuig nga.
2: Pa, ang nami pagining sa IUD, Sir Eldon, kay localized ang iyang effect. Ang pills, systemic na siya. Yeah. Pagtumar mo, makadro sa tiyan mo, i-process ang atay mo, ang iyang mga effects na sa imong matres, sa imong hormones, sa muna siya. Pero ang IUD, dito lang na siya sa matres mo.
1: Matres lang ang iyang target.
2: Ang iban nga babae, ang mga side effect nila sa mga pills or mga babatsaga nila daw, feeling na daw galutaw daw pamatsag nila, ma'am, nagtambok lagi ko, damo sila nga mga ginapasangil mahinungod sa pills kag depo. Pero sa IUD, dito lang gina sa matres ang iyang effect, no?
1: So wala siya yasang other nga, yes, effect sa imong alawas, except nga mag-enjoy, ma-enjoy ninyo.
2: Yes, oo, na siya. So, ang kada methodo may advantage git kag disadvantages, kag ginahaom mo na siya sa imuman nga lifestyle bilang isa ka babae or bilang sa inyong mag-asawa. Wala man kami gahambal nga if 12 years na siya. Ti 12 years gina siya dapat sa lawas ko, ma'am. Ti kung halimbawa, ika 6 year kang nag-decide ka mga sundan na ang inyong nga bata. Kay nagdaog ka sang 1 million sa KCC nga kwan. Ti pwede na kita na, Sir Eldon, na magsunod ka mo sang inyong nga bata, no? Ang kanami isang IUD kag sang implant man is as soon as tanggalon siya sa imong lawas, kag nagkaroon ka mo sang pagtatalik ni Mister, pwede ka nagit mabuntis na yun. So, ang imong
1: ang effect niya, dayon-layon.
2: Yes, magbalik na siya dayon. So, no fear gita, no? Sa mga FP methods nga ginagamit natin. And ang pills gani, kung irregular ang imong regla, gina-prescribe ina sang doktor mo, agud to magbulan-bulan ang imong pagregla. No? So, ang ginang kanami isang aton nga tested na diri nga mga FP commodities for quite sometime, panahon pa sang before siguro mga great-grandparents naton, Sir Eldon, 1960s, 1950s, ang family planning ara na gidara to assist the Filipino people. Sang una nga panahon, Sir Eldon, ang family planning ginagamit para to control the population, sabi nila. But now, the real reason that we're continuing the use of family planning is not for population control. It's for health intervention, yes. No? It's a health intervention. Sang una, damo ang kababaihan ang nagkakalamatay tungod sa pagpaminata. Damo ang kabataan na ginabunag nga may mga defects, mga preterm, mga malnourished, tungod sa gunson ang pagpaminata. Hindi matatapan ang buntis. So, mag-yield sa mga delays, disabilities sa mga kabataan. No? So, this is a health intervention. Okay sa amon kung mag-decide kung mag-asawa, pulo bata niyo. Hindi namon ina kamo pag paungtaton nga pulo. Pero ang amon is dapat buhi ang imo asawa. Hindi nga magambal ka nga bana nga, sige, pulo gani as ang bata mo, pero sa iban-iban man nga bayo, hindi muna, no? Kahit di napatay ang una, tungkol sa pamilya, ikaduan, no? No, we want every wife in South Cotabato to be healthy, no? To exercise her reproductive health, no? Through the use of family planning contraception. Kung ikaw isa ka babayi nga kag kamo magtiayon, no? Kamo mag-asawa, ginadiskusyonan nyo man ang tipilang aton bataon pang kay nagitaas duman ang gasolina, no? To think sa Eldon, may posibilidad nga twin or triplets or quadruplets ang maging bata nyo sa isa ka kwan lang, isa sa isang pangyayari, no? So, ginaplano gid sang magtiayon with if they exercise their reproductive health right, they use family planning contraception gid. Kag may ra man ginakayang tawag nga natural family planning method. Kung kamo nga mag-asawa taas ang libusyon or pagpugong sir Eldon, nami gid ang natural family planning method. Ang natural family planning method ginagamit na siya tong gitawag na standardized method kung regular ang imong regular.
1: Kung regular ang regular.
2: Kung bulanan na or every 26 to 28th day cycle nag-aabot ang imong regla, no? Pwede gid ang standardized method. May mga adlaw nga pwede kang makipaglawas sa imong mister kag kung time na nga fertile ka hindi makipaglawas sa mister, no?
1: So ano nga tawag man nila nga calendar, ma'am.
2: Oh, sang una tawag sa calendar method. Pero ang standardized method abi, may combination ina siya. Ang standardized method dapat ang imong menses ina is may number of days lang gid, hindi ka irregular, hindi ka magsobra dara, no?
1: So actually do may app gani na subong ginagamit mo. Dyan. Basta regular lang gid ang imong menstruation.
2: Yes, yes. Oh.
1: No? May app nga ginagamit nga ginabutan, gina-encode nimo kung saan ka last nagregla,
2: gina-monitor. So may ara pa gid Sir Eldon nga natural method tong mga ginatan-aw mo ang sintomas ang imong lawas kung fertile ka o hindi. Kay ang babae abi duha na hormona mon, may estrogen kag progesterone, no? So ang hormone nga isa gapainit sang lawas, ang isa ka hormone nagapabasa sang mga secretions. So ginabantayan mo ina, no? Symptothermal method ang tawag namon sina or Billings ovulation method. Ginatanaw namon, gina-educate ang isa ka babae nga kung amuni nga ang ginabatsyag mo, basi nag-itlog ka na sina. No, kami ang babae mitlog, ang pangitlog si Eldon ha, wala ka moya. Iba nang inyo ya, no? So sa amon nga babae, kung tapos akong nangitlog na kami, there's a sudden peak, no? There's a decline in our temperature, then magtaas ina siya.
1: Amo na nga init.
2: Tabla, ay, fertile ka kay hot to touch, no? Then, ang mga secretions, no? Cervical or cervical mucus, no? Ginatanaw man, no? Ang combination sina. Agud to mabalaan kung fertile o hindi fertile ang isa ka babae. Kag kung fertile ka, hindi yung gusto mabuntis, ginaiwasan ang pakikipagtali. Pero Sir Eldon, amo lang ng akon kung natural family planning method, duwagid ka mo sa imong partner ang nagamonitor sa
1: na.
2: Kagkabalugid ka mo papano magtimpi kag magkontrol.
1: So, ang family planning, Ma'am Jen, sa aton pa, hindi siya sang isa ka, amo gani nga, kamo nga ba magpartner.
2: It takes two to tango.
1: It's a partnership gid gihapon, no? Kay nagkamo nga duha nag-engage into marriage, into union sang inyo nang imong ano, so pati ang ang pagplano sang inyo nga pamilya, inyo man gihapon nga istoryahan, no? Inyo gapon na siya nga diskusyonan kag i-desisyonan man sang mata sang maayo, no? Ari Ma'am Jen, before kita maano, before mag-end man ang aton nga program, this is ay topic nga daw hindi kayo siya ventured into, no? Pag-abot sa aton nga sa when we say abi family planning, ang una daw yun nga makita is ang kababaihan. But I want to go into this this ano ma, well, siguro brief ano
2: men's
1: lang ah.
2: Involvement.
1: Yes, men's involvement when it comes to family planning. Siguro to be specific, hindi abi ni siya pero may ganang istoryahan, puro lang abi sa babae na batian ako. How about vasectomy?
2: Yeah.
1: Oh, ano ang view naton pag-abot sa vasectomy as a family planning method man para sa aton nga. As a family planning method. Kaya ako actually, to be honest, para man sa ato mga taga-Palamati, I'm looking into considering vasectomy for myself, ako mismo. Okay. I want to break the stigma nga nga babae lang ang mag-family planning as well, no? Okay. Damo abi nga misconceptions nga makabawas daw siya sang male bravado pagkalalaki. Do ginaisip na ako, wala man may madula sa aton siguro ng mga kalalakihan. No, your point of view on that about vasectomy.
2: Okay. So, yan siya, no? So, vasectomy, before we go there, Sir Elton, gusto ko ipahibalo nga, another method is yung permanent method of family planning. So kung nag-decide na ka mga mag-asawa nga, hindi nagid mag-dugang sang bata, that is for limiting, may ara kita ginatawag nga vasectomy, non-scalpel vasectomy, and bilateral tubal ligation sa babae. Ang sa lalaki, vasectomy, no? So those are the permanent methods nga available sa aton. And I'm very happy nga, again, lead muna ta kita dara sa atong nga discussion. So vasectomy, sa South Cotabato, there has been a decline in the vasectomy nga current user. Tungod, wala na kaayos ang mga kalalakihan nga nagpa-vasectomy, unlike sang una, may isugta na itong mga kalalakihan sang una nga nagpa-vasectomy, no? Tungod man, siguro nakita nila nga kadamo gid sa mga kabataan sa to, no? Kagdamo risgo ang pagpaminata sa to, kagamang kababaihan man. And I'm very happy with the response of those men. And we are encouraging subong sa atong mga kalalakihan, ginapabalong ang vasectomy iban kaysa sa castration.
1: Yes.
2: Sir, okay, ma'am.
1: Kasi isip nila,
2: i-castrate. Ang castration niya, para na siya sa hayop. Oo. Tiyang ingo nga bana is husband mo, hindi animal, no? So hindi siya i-castrate, no? Ang animal husbandry, ang pag-aalaga ng hayop, na muna siyang tawag sa animal husbandry, no? Ang pag-aalaga ng hayop po, yung mga hayop na nandoon ang involved, yun ang kinakastrate. Tinatanggal yung kanilang balls,
1: yes,
2: yung kanilang testis, no? Pagkakaalam ko, tinatanggal yan. Pero po sa vasectomy, ma'am, sir, wala pong tinatanggal na balls or testis. Intact pa po lahat. Maliban na lang po sa vas deferens. Yung pinagdadaluyan po ng punlay, yung tubo na maliit, na dumadaloy po ang punlay para lumabas sa external environment, yun po yung ating tinatalian at kinakat, no? And then pinapadala rin ho pa uwi sa inyo, tulad lang din ho sa amin na mga babae. Sa bilateral tubal ligation, yung aming tube po ay tinatalian din ho, no? And tinatali at saka ginakat, then surgically removed po, no? So kalalakihan, vasectomy po. So I'm very happy ang aton nga doctor sinagin nga trained, no, for South Cotabato, ang lead preceptor natin sina, nag-retire na galing, no? Si Dr. Jocelyn Baikin sa Lake Cebu RHU, no? Siya nang nationally trained sa aton diri. And she has assisted us in the training of our health workers. Ang nag-perform sina, Sir Eldon, is the South Cotabato Provincial Hospital. In the person of Dr. Yes, in the person of Dr. Ismael Parcon Jr.
1: Si
2: Doc Smile. Kung naalala nyo, na-feature ina siya.
1: Yes.
2: He's a good doctor, a very kind-hearted doctor, no? Si Dr. Parcon. And sa SCPH po gina-perform, no? Outpatient, no? Outpatient
1: lang siya na procedure.
2: Pwede nakapauli, no? And there are certain reminders ng mga do's and don'ts, no? You can rest for 3 days. That's the maximum. That's the maximum, actually. Or you can all return to work na, actually, no? Wala gid
1: sa... So, pwede ka lang mag-skip ka dali. Mag-out on pass lang.
2: Oh, pwede sa Friday, no? Friday, magpavasectomy ka, no? Rest Saturday, Sunday, no? And balik work pagka Monday. No? So, vasectomy is a permanent method nga malipay man tani kami nga kabayan. Kaya could you imagine, halin sang nag-asawa, Sir Eldon, halimbawa ang edad na nag-asawa is 25. Ang babae man na usually ang naga-family planning, no? Nagagamit sang commodities.
1: Yes.
2: What if you gift your wife, no? On your 30, on her 30 plus or 40 plus birthday, darling, ako naman.

0: AE, uso po ang vasectomy sa kalalakihan, no? Kahit yung mga single men, they would opt, no, to submit themselves for vasectomy because of yung nga, Sir Eldon, yung responsibility, the responsibility to having children, doon sa kanila mulat na mulat sila na you have to become a provider and a protector of that human that you make, no? To think of the situation nga negative or malain nga may tabo sa bata nga na, it's unbearable for them.
1: Yes, exactly.
0: So they'd rather opt to be single and enjoy their lives than to procreate. No? Kaya makitaan ko muna nga, tama man, no? May aragi dyan nga mga persons nga mas gustuhon nga single sila or kung may partner sila, hindi lang magbata, tungod gusto nila nga together nga updanay sila nga maging mature, ma-explore ang world, maka-travel together without worrying ayo sino mabantay sang bata, sino magbadulong sa eskulahan, sino mag-amonino. So each to his own. That's why vasectomy is very common sa Western, no, doon sa amin.
1: Dito sa aton.
0: Oo, doon sa amin sa UK, sa US, no, people would opt for vasectomy. So as I've said, it's just a one-day procedure. Pwede i-perform sa South Cotabato Provincial Hospital. Have yourself submitted sa OPD, no. Ang steps na is, halimbawa, kung nagpa-dumdum ka nga mag-vasectomy, Sir Eldon, kadto sa OPD, magpa-screen, no. Then i-schedule with the OR, some minor OR man lang na ginadan, Sir Eldon, no, ang vasectomy. Then hatag sila sa schedule sa imo, then the procedure will be conducted. No?
1: So madasig lang, madali,
0: yes, madasig,
1: no, madali lang gan siya.
0: No?
1: Sa sininga tion, ma'am Jen, medyo nag-overtime nagigita. Siguro ano na lang, bilang pagtapos man naton, ano ang aton nga final message or isa ka short nga mensahe, no, para sa aton nga mga pamilya, mga mag-asawa, no, parte sa responsable nga pagplano sang pamilya kapag atipansang ilaman nga kahimsog.
0: Yes, okay. So good morning sa aton liwat sa makaliwat. We are celebrating sang aton nga Family Planning Month celebration, no, subong nga August, halin August 1 asa sa katapusan, no. Ang aton nga tema is ang smart na pamilya panalo. Tara, usap tayo sa family planning. Anong ibig sabihin ng smart, Sir Eldon? Smart, sama-samang nagpaplano, no? Si mama, si papa, no? Kamu nga duwa nga mag tiayon, nagaplano ka mo sa inyong pamilya. If you involve your children as well, kung may ara ka mo sa mga bata doon nga bisan gagmay pati, gusto mo magkamanghon, gusto
1: pa
0: mo pila pa, o amo na siya. So you plan together. Ginaistoryahan ina, no? Kag duwa ka mo nagadesisyon, no, para sa plano sang pamilya. M is for may tamang kaalaman, kumonsulta sa mga healthcare worker para makakuha ng tamang impormasyon. Hindi pa pwedeng hambal ni kuan lang. Then A, aktibong nagpapasya para sa kalusugan. Hindi kami ang mag-decide para sa inyo, ma'am sir. Kamu, no, ilatag lang namon anong mga options nyo. Ma'am sir, ito po ang mga commodities, ito po ang mga procedure, nasa sa inyo po ang pagdesisyon. Hindi kayo mamala, ah hindi, damo na bata mo, ilagate ka na boss, no? Hindi, bawal po yan, no? Pero minsan nadadala sa emosyon ng ating health worker, pero sinasabihan ho natin na bawal po talaga yun. Nasa sa inyong desisyon. R, responsableng pagpapamilya. Tandaan ta, the children are our responsibility, our wives, our husbands are our responsibility, no? Panatilihin ang hindi bababa sa 2 taong pagitan ng pagbubuntis dahil ito ay napatunayan na makakaiwas sa pagkamatay ng nanay at sanggol at paghirap ng sitwasyon ng isang ama sa isang pamilya. Letter T, tiyak na may maginhawang kinabukasan dahil mas maibibigay ang pangangailangan ng buong pamilya. Pangangailangan, hindi ko sinasabing yung lahat ng want, need po. So dapat ang smart na pamilya panalo. Sa South Cotabato, tara usap tayo sa family planning. Enroll yourself sa YAKAP para po libre ang mga commodities at family planning services natin. Thank you to all health workers involving themselves in the promotion of family planning program. Madamo, gid nga salamat. Norala District Hospital, SCPH, Soco Medic, St. Mary's, and all the lying-ins, no? Maraming maraming salamat po and God bless you.
1: sa liwat, madamo agad nga salamat, Ma'am Genesis, no, sa aton sa paghatag man sa panahon sa amon sumumbala na kun may activity kapag pagkatapos sa sini, no. And sa liwat, madamo man nga salamat sa aton mga tagapalamati subong Wednesday morning sa aton program nga nagapamati sa aton nga program.

sa Diyos ang papuri. At hindi nga po siya ang Diyos ng kapayapaan, kaibigan. Ikaw po ngayon ay naguguluhan. Ang daming iniisip. Umapit ka sa ating Diyos. Source ng hope, ng peace, and love. Good morning, South Central Mindanao! Happy Wednesday! Yes, unang Miyerkules sa buwan ng Agosto. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon. Bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kayo po ba ay nakapagmeryenda na? Ako, nabusog na din dahil tapos nang nagmeryenda, bago lang. Salamat sa available na puto na niluto ni Kuya Eddie at Ate Mai. Sobrang sarap. Ikaw, may good day, tikman mo din yun. Baka maubos na. Yan ang aming merienda. At syempre, mainit na coffee with milk. Parang lunch na yun, pero magla-lunch pa later. So, ganun ang biyaya ng Panginoon. Kaya, nung pumasok ako dito sa DXK ay parang ang liit ko pa. Pero ngayon, nahihirapan ng magpaliit. I think ganun din siguro si Miguday mga pinakatuig ang mag-abot. Magunod-unod naman. So, salamat kay Lord. Ganun po ang kanyang biyaya na pinapa-experience sa atin sa araw-araw. Shout out sa mga kaibigan po natin dito sa City of Coronadal. Lalo na po dyan sa inyo, Kuya Marcelo Espinoza. Kamusta po, Kuya Marcelo? Happy listening dira sa my Barrio 1. Sabi niya, hi mama, ayong aga, kamusta ang buhay? Yeah, praise God, Kuya Marcelo. At nasa mabuti po kaming kalagayan. Kayo din po, kamusta dyan sa my Barrio 1? Purihin ang ating Panginoon. Hello din po kay Ate Jessica Tetong Genes. Hello Ate Jess, kamusta? At sa'yo dyan, Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello sa mga taga Namnama. Sabi ni Ate Daisy, blessed morning po sa lahat ng nakikinig ng ating istasyon. Ang 1062 DXKI kay Brad Panoy Obligado, kay Brother JR Benola, kay Lowy Guanzon, nga taga Barangay Avansenya, Sang Porok Everlasting, Barrio 3. Yan. Hello po dyan sa inyo. Hindi daw pala nakapag-chat kahapon si Ate Daisy, pero nabatian niya gid ang greetings. Ayan. Salamat po, Ate Daisy. Oh, permi daw nila mabatian ang ilang pangalan. Ayan, binabati daw po ni Ate Daisy ang mga kaibigan natin dyan sa Barrio 5. Ay, ako pala yung bumati kahapon. Oh, wala daw pala absent si Ate Daisy. Thank you so much, good Ate Daisy. Kagdira man sa may Barrio 5 sa Porok Tinago. Hello, dira kande Auntie Milet. Sonyo. Nabatian daw ni mama, nagapamati sila dira. No, hello lang dira sa inyo, ante, sa Sonyo family, kag sa kay Auntie Belen Cabra. And hello, Auntie Belen, sa kay Lula Rosie, sa Dangan family, kay Auntie Juby. Yan, hello, Auntie Juby. Kag kay Lula Juliana, permi naka-open ang radyo. Siling
parehas ni kay Ate Daisy. Hindi man daw permi nag-text kay siyempre busy pod, no, damo sa mga ginaatupag. Pero salamat gid sa Ginoo kay ara ka mo permi nagapamali. Ako mahappy gid ko pag may ara nang naga-feedback balahaw. Parehas kay Kuya Buboy kahapon. Permido sila dira gapamati sa may banga. Hello Kuya Buboy sa Alfonso family. Shout out. Kay Nanay Lita dira sa may Namnama, Pastor Jerry, kay Nanay Fe, kay Ate Nelly and Kuya John. Hello man dira kay Nanay Lydia Valdez and kay Mami Aida De Liomes. Kay Ate Janet Espe Pascua. Namo dira naga pamati gali sa Namnama. So ang iban pa dira maliban kay Ate Daisy kag sa iban pa nga mga tagpalamati naton base kung may load ka mo or may ara ka mo dira sang messenger, pwede man ka mo mag-PM minsan lang. Minsan lang hangyo ba no? Minsan lang. Para at least ma-acknowledge naman ka mo. Ako hindi ko gid natanan ma-acknowledge kay base man maubos ang ako nyo oras nga sa pag-greet. Pero praise God kay minsan makatext ka mo kag ma-acknowledge ko. So today we are on our day 2 sa atin nga week 1 series Rooted in Christ. In line ini siya sa atin nga theme sa mga bulan sang Agosto, Growing Deeper in Christ. So day 2, Growing Deep Through God's Word. So kahapon, Rooted in Christ, no? Paano kita mangugat dira sa Ginoo? So kinanglan natin tong word nga roots, remain in Christ, letter O, observe His word, obey His word, trust His promises, and letter S, stay close to Jesus. And today, ang aton naman nga day 2 nga topic, growing deep. O, paano ba kita magdalom sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo abiyan? So, miyara, gid na pamaagi si Lord. Kaparehas bala sang seed, diba? Hindi na siya magtubo kung hindi mo siya itanom. So, we need to plant, no? I-plant natin tong seed and then dito sa dalom, hindi man natin makitaan, no? Kay gintabunan yan eh, siya sang lupa pero dito gali gatubo ang iyang ugat and then ginabunyagan, ginaabunuhan kaga damo sa mga process nga ginahimo. So amo pud na sa atin nga pag grow dira kay Lord, we need His word. So today amo na siya ang mangin focus naton sa atin nga program pagdayaw kag pagpasalamat. Kay kahapon we learned that before God produces fruits in our lives, He first develops deep roots. So ang isa ka follower ni Jesus, hindi na siya matuwag nga follower, hindi na siya matawag nga healthy kung wala ang iyang pulong, wala ang pulong sa Ginoo. Kaparehas ang baby, bala nga kinanglan niya sang milk para mag-grow. So, amo po na sa aton. Growing deep through God's Word. And abyan, gusto man namon makabati. Halindera sa imo, maliban sa imo nga mga pagpanamiyaw, maliban sa imo nga song request, gusto man namon mabatian ang imong sabat sa atin nga pamangkot. Paano ba nakabulig sa imo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo? Kag ano ang life verse mo or paborito mo nga verse nga makastrengthen? Lalo na kung ikaw may arasang ginaagyan nga mga difficult season or difficult situation sa imo nga kabuhi.
So gusto gid namon makabati dira sa imo biyan. So share mo ang imong favorite nga Bible verse or your testimony kung paano nang usap sa imo si Lord, your praise report or your thanksgiving and prayer request. Kay ina nga mga testimony balaan ko maka-encourage gid sa iban. So i-share na ang text line number naton 0963-180-1469. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Please like and share also our FB page para damo man ang makabati kag makabalo pa sa atin nga FB page. Tuloy na remember ko si Ate Michi. Siling niya kung paano niya daw gina-share ang iyang FB page, ang atang niya FB page, gina-share niya sa iyang friend. Minsan, ginakuha niya ang cellphone sa iyang friend kag siya na ang matumatong i-share ang atang niya FB page. So, thank you so much, gid, sa inyo. Dako, gid, na ang help para damo pa ang ma-reach out natin. So, once again, thank you so much. 11:22 ang aton nga oras. This time, linton anay kita sa pagpanamyaw sa mga nagasaulog subong sang ilang adlaw nga natawhan. Happy birthday sa tanan nga mga naga-birthday today, August 5, 2026. Ari ang birthday song and anniversary song para sa inyo nga naga-celebrate subong.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, August 5. Dito sa aking FB, shout out and happy birthday kay Karen Joy Ruta. Happy birthday din kay Sis Josie Pauline Castro. Kay Makmak Lagunday. And happy birthday din kay Jonna May Dorero. Birthday and blessed birthday man kay brother Ramil Diasis, kay brother Jay Perez, and kay Crizel Bermejo, kay Max Pin. Ayan, sila yung mga may ano birthday na kaibigan ko dito. Sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo. I hope na kayo po ay mag-enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ng Panginoon sa buhay po ninyo. At adalangin po namin na si Lord yung mag-bless pa po sa inyo ng good health, wisdom, joy, and a heart that continually hungers for His Word. May you grow deeper in Christ with every passing year. Blessings! 11:27 ang ating oras, mga kaibigan. Ito na requesto sa atin ni Kuya Edgar. At gusto ko din pong i-play para po sa lahat ng mga kaibigan natin na nakikinig. At yung nawala ng pag-asa, siguro nangihina. Dahil ito din isa sa paborito ni Migo Dave na kanta. Dakilang katapatan. Sige, bago po tayo dadako sa ating verse of the day, pakinggan natin ang awiting ito mula po sa 40th anniversary ng papuri. At ito po ay kinantay ni Maestro Arnel De Pano, Dakilang Katapatan.

Tuning nga pong dakila at matapat ang ating Panginoon, kaibigan, sa araw-araw. Ang ating nararanasan. Ang kanyang kabutihan ay talagang hindi nagbabago kailanman. Nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. Siya lamang ang ating papurihan, siya lamang ang ating pasalamatan, siya lamang ang ating itataas. Tiningang dakila ang ating Diyos, kaibigan. 11:36 ang ating oras this time. Sabayan niyo po ako dahil tayo po ay magbabalik.

newborn babes. So dito si Apostle Peter. Sinulatan niya po ang church or ang mga Christians na that time they are scattered because of persecution and they are facing hardships, rejection, and suffering because of their faith in Jesus Christ. And that time, Peter encouraged these believers not only to endure but also to continue growing spiritually. So dito, kinumpara ni Pedro ang isang mananampalataya or bagong mananampalataya sa isang newborn baby. Diba? Wala pong newborn baby na kumakain agad ng bigas. At hindi nga sila umiinom pa ng tubig, diba? Pag bagong panganak, ang iniinom lang nila yung gatas. Gatas nanay. So just as a baby naturally craves milk because it is necessary for growth, every Christian should long for God's word because it nourishes the soul. Gaya ng sinabi ni Jesus, noong time na siya po ay tinemp, no? After na siya po ay nag-prayer and fast, sabi ni Satan, o sige nga, gawin mo nga itong bato na ng tinapay. So, sabi ni Jesus, man does not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. So, gaya ng tayo po ay kumakain ng pagkain, so dapat din yung spiritual food natin, yung spiritual natin ay kumakain din ng spiritual food. So, manotice natin na ginamit ni Peter yung word na desire. Desire. Na desire the pure milk of the word. So, spiritual growth begins with spiritual hunger. A believer who consistently feeds on God's word becomes spiritually strong, wise, and mature. Na-remember ko po yung na-interview ko si Pastor De Pedro. Sabi niya, nung bata pa lamang daw siya na Christian, tagapakinig po sila ng 702 DCAS, nandun pa siya sa Manila. Sa araw-araw, siya personally na-encourage po siya sa pakikinig niya ng FEBC. And also, nung naging pastor na po siya, talagang in-encourage niya yung mga listener ay yung mga kasama niya sa church na makinig talaga ng DX, ng FEBC. At sa pamamagitan nun, sa araw-araw nila na pakikinig, talagang sila po ay lumago. At mas nag-deeper yung kanilang pagkilala kay Lord. So, ganun din po sa atin, no? In-encourage ko din po kayo to listen. Sa araw-araw, talagang meron po kayong mapulot na salita ng Diyos. Dito pa lang sa pagdayo kag pagpasalamat, damo na kita sa mga verses nga ma-mention. No, kag kung i-share nyo pagid ang inyong mga favorite na verse, mas madamo pagid ang mabatian nyo mga verses sa mga tagpalamati natin. So, tandaan natin, without God's word, our faith becomes weak. With God's word, our roots grow deep and we become stable even during life storms. Tandaan natin na ang Bible is more than a book of information. Gaya ng lesson namin sa discipleship namin, ang Bible, isa po ito siyang map or guide, manual. This is our manual, kaibigan, yung Bible, na hindi natin alam kung ano yung purpose natin. Hindi natin alam kung anong gagawin natin to glorify God kung wala ito. Hindi natin alam paano tayo gamitin ng Panginoon. Hindi natin alam itong

Bible. So, Bible is more than a book of information. It is God's living message that teaches us, corrects us, encourages us, and transforms us into the likeness of Christ. Wow, ang ganda, no? So, gaya ng isang baby na nagdi-desire ng pure milk, tayo din po, let's desire the pure milk of the Word so that tayo po ay mag-grow, magiging rooted in Christ. Yan ang ating verse of the day, mga kaibigan. Pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa Rema Band, ang kantang Katagbawan. Kay ang makatagbaw lang gid sa ato, mao ang pulong sa Ginoo.

Yes, ang pulong sa Ginoo mao ato ang kinabuhi, maong makatagbaw ka nato. Ingon dyan sa iyang pulong, kung kita ginaohaw, kita ginagutom, ang pulong sa Ginoo mao nang makahatag ka nato og katagbawan. I hope and I pray na every day magpapuno gyud ta kanunay sa iyang presensya ug punuon pod nato ang atong huna-huna sa iyang mga pulong. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Hello kay Ate Jessica. Sabi ni Ate Jessica, blessed morning po, Miga Jen. Salamat sa greetings and God bless DXKI. Thank you po, Ate Jess. Sa'yo, Kuya Jake Nixon. Shout out sa mga listener natin dira sa provincial government sa South Cotabato, labi na sa engineering office. Sa Colatro family, kay Ate Chris, kay Kuya Jake. Kaga gusto ko man gali ibasahon ang verse niya gin-share ni Kuya Marcelo. Paborito niya daw niya verse. Send Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Amen! Thank you so much, Kuya Marcelo. Indeed, our God is our good God, our stronghold, and our safe place. Kag hindi niya gigitabyaan, kag pabayaan, no? Labi na sa atan mga ginaatubang. Sige, this time, updan niyo ako para sa atan niya discussion segment. Paano ba kita mag-grow dira sa atan niya pagpangalagad sa Ginoo? And how can we develop a deeper love for God's Word? Ako, by God's grace, nang may challenge ko sa ako niya self. Kasi ko, Lord, buligi ko. Mabisan 15 minutes a day, no? Or 15 to 20 or 30 kung hanggang kailan ang kaya mo to read His Word. Kasi sa adlo-adlo nga pagbasa mo, gaya gani ng kanta, read your Bible and pray every day, dako gid bala nang impact nga ng Sunday school song nga ina sa akon man niya kabuhi. Kay permigi ko ma-remind niya, kung magbasa ka sang pulong sa Ginoo and you pray every day, you will grow and you will grow, grow and grow. So kita, paano ba kita magkaroon sang love for the Word of God, or deeper love for the Word of God? So ang atong acrostic word is the word Bible. B-I-B-L-E. Basic instruction for ano ganin ng mini sa pero lain ang aton niya i-share sa buong na acrostic answer based sa ano Bible nga word. Basic instructions before leaving earth. Ayun, yun yung ibig sabihin ng Bible. Pero today, the acrostic word is Bible. Pero ibang acrostic answer na i-share ko sa inyo. Acrostic meaning sang Bible. B stands for believe. Believe the Word of God. Or believe His Word. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, the Bible is God's inspired Word and our final authority for faith and life. Kasi very effective sa pagtudlo sa aton, sa pag-iya sa aton, sa pag-guide sa aton to live a righteous life na makapag-glorify kay Lord. And letter I. So, paano gani kita magkaroon sang deeper love for God's Word? How can we develop a deeper love for God's Word? Una, believe God's Word. Siyempre, una, gitpatihan mo nga ang pulong sa Ginoo. The Bible is the Word of God. This is the final authority for life
and for faith. And this is the inspired word of God. So patihan natin ina. And letter I, invest time daily. Hindi every Sunday lang kita magbasa sa Bible, but every day, gaya ng kanta, read your Bible and pray every day. So invest time daily. Ano bang oras nag-gabasa ka sa Bible? Ako, syempre sa pagdayo kag pagpasalamat, every day ginayan ng makabasa kag isang pulong sa Ginoo. So praise God. And maliban sina sa ako niya ng time kay Lord, then makabasa ko sang ano morning gid ako niya time nga masami. So kamo depende sa inyo nga ginlaan nga time para kay Lord. Pero ginauha gid diri is every day mag-atagid kita sa time. Or mag-invest intentionally, ha? So, intentionally, na mag-invest kita sa time daily. Kay siling gani sa Joshua chapter 1, verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Praise God sa iyang mga pulong. Spiritual growth happens through consistent time and scripture, not occasional reading. Hindi na pwede nga ng feeling lang na to. Feeling ko, mabasa ko rin sa Bible. No? Hindi siya nakabase sa feeling mo, hindi po siya nakabase sa circumstances. But invest time daily. Every day. Letter B, build your life on it. Jesus said, the wise person hears his word and puts it into practice. Matthew 7:24, si Jesus mismo ang nagsiling siniabyan, no? Kung nabatian mo ang pulong niya, apply natin, no? Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, like a wise man who built his house on the rock, on a solid rock. Hindi dito sa sand nga. Gamay lang nga alon, ay natumba. Letter L, live what you learn. Yan. Siling gani ni James, hindi lang kita magiging listener, but be a doer. God's word is meant to be obeyed, not merely admired. Kag ang matutuod gid nga nagtubo dira sa Ginoo. Makit-an mo gid nga nagtubo siya kay tungod gina-apply niya kung ano ang ginsiling sa pulong sa Ginoo. Real maturity comes when scripture shapes our attitudes, decisions, and actions. And letter E, encourage others with scripture. The moment abi-abiyan nga ga-share ka sang pulong sa Ginoo, ma-encourage mang iban, pati man ikaw. Ako personally, masiling ko gid nga ako gid ang una nga ginatudloan, gina-guide sang pulong sa Ginoo, labi na kong mag-program ko. Kaya thank you Lord, nga diri niya ko gibutna sa DXKI kay sa pamagi nga ni nang nagatubo pud ko nang nagadugang pud ang akon ihibalo dira kay Lord. So, share His word. Share God's word with your family, friends, and fellow believers. As His word fills our hearts, it naturally overflows into the lives of others. So that's the Bible. Paano natin ma-develop ang love natin for His word? Believe God's word, invest time daily, build your life on it, live what you learn. And last, encourage others with the scripture. And amoy na ang pulong sang Ginoo nga aton nabatian subong. Tandaan natin that the Bible is one of God's greatest gift to us because it points us to Jesus Christ from Genesis to Revelation. Scripture tells
one great story. Ang story sa pag-redeem sang Ginoo sa katawhan pinaagi kay Jesus Christ. The Word of God reveals our need for a Savior. It tells us that all have sinned and fall short of God's glory. But it is also tells us the good news that Jesus loves us so much, God loves us so much that He sent His only Son, Jesus Christ. Si Jesus, nagkaridiri sa kalibutan, nagpuyong perfect. He died on the cross for our sins and He rose again on the third day. And everyone who believes in Him will receive forgiveness, eternal life, and a new relationship with God. So friend, if you want to grow deeper in Christ, begin by spending time with Him through His Word. Kasi tandaan natin, the more you know Jesus, the more your life will be transformed. If you have never received Him as your Lord and Savior today, today is the perfect day to place your faith in Him. God bless you! Ako ang inyong nakaupod diri sa programa Pagdayo Kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. God bless you! Kaga before ang aton nga balita sa alas 12, pamatian natin ining alambahanon, gipangga mo ako matod sa pulong mo.

Alas 12:34 ang ating oras, mga kaibigan. Isang mapagpalang tanghali po buong South Central Mindanao. Sino po ba ang nahihilo pa ngayon? Mag-ingat po tayo dahil ramdaman naman natin ang paggalaw ng lupa dito, particular sa Coronadal City, and I believe sa buong Region 12. Well, kaninang mga alas 12:14, ramdaman natin ang earthquake. Base dito sa Philippine Institute of Volcanology and Technology of EWOCS, DOST, ang center po ng Lindol ay sa may Sarangani, Davao Occidental, intensity 5. O ano, 12:13 PM and magnitude 7 yun po sa Sarangani, Davao Occidental. At medyo matagal, di ba, may good Dave? Hanggang ngayon pa nga po, parang nahihilo pa ako. Siguro kayo din, no, na-experience nyo din ang pagkahilo. Mag-ingat-ingat dahil ma-experience po tayo ng mga after dahil sa lindol na naramdaman natin dito sa Mindanao, particular doon po sa Sarangani, Davao Occidental. 7.1 magnitude na lindol. Ano man pong mga paggalaw

Therefore, we will not fear. Though the earth give way, gaya na na-experience natin, talagang gumalaw ang lupa. Parang dinuduyan tayo. And the mountains fall into the earth of the sea, or into the heart of the sea. Yung mga na-experience natin ng mga nakaraang araw, meron po mga landslide, mga pagbaha sa banda pong Sarangani, Jensan, even dito sa may Maguindanao, dito sa South Cotabato, particular sa Tiboli and sa Lake Cebu. The mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her in break of day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice. The earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Ito po yung sinabi sa verse 8, come and see what the Lord has done, the desolations He has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord is with us. The God of Jacob is our fortress. So I hope and I pray, kaibigan, na ano man pong naranasan natin, lalo na ngayon, no? Malakas na lindol, may mga pagbaha, mga pag-ulan doon sa bandang Luzon. Ongoing pa rin ang pag-ulan dahil sa bagyo na nararanasan natin dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, merong mga wars. Doon sa Europe, wildfire. Ito yung sinasabi sa salita ng Diyos. Merong fire, merong earthquake, merong pagbaha. Pero anong sabi ng Diyos sa atin na nagtitiwala sa Kanya? Kaya tayo po ay magtitiwala sa Kanya, kaibigan, dahil sabi niya, be still and know that I am God. Sino po siya? He is our God who knows everything. Our mighty God, our sovereign God who is in control, the author of this earth. Siya ang creator natin, kaya alam niya lahat, no? So doon po tayo magtitiwala sa Kanya. He is our refuge and our strength, kaibigan. So dito po sa programang Listener's Touch, habang duro andyan po kayo sa inyong mga bahay, kumakain, or hanggang ngayon, nafe-feel nyo pa rin yung kaba, gaya ng nafe-feel ko din. Parang sabi ko nga kay Migo Dave, parang nasusuka ako, or ano ba, parang may lindol pa rin, may mga paggalaw pa rin na nararamdaman ako kahit tapos na yung lindol, kasi medyo matagal po yun, no? Nahihilo ako, pero ganun pa man, no, na naranasan natin itong mga bagay na ito, I pray na ma-comfort tayo at ma-strengthen tayo sa mga awiting ating mapapakinggan. Ito po ang awitin mula po sa 16 Singing Men and sa Heaven Quartet at kanta ni Don Harris, He is my refuge, under His wings, the Lord is a refuge, and God is our refuge. Habang kayo po ay nasa bahay, siguro ngayon nasa bahay na, or yung iba ay kumakain or nagpapahinga, ma-encourage at ma-inspire po tayo sa mga awiting ito. Our God is our firm foundation, mighty is

0: mapapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang oras, 1:30 ng hapon.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 5 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
4: 702 Balita.
2: Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Confidential at intelligent funds dapat busisiin pa rin dahil bahagi ng pampublikong pondo ayon kay prosecution witness Attorney Roderick Wamila. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
5: Binigyang diin ni dating state auditor ng COA Ikfao at ikatlong witness ng prosekusyon na si Attorney Roderick Wamil na nararapat pa ring busisiin at pag-aralan ang mga inilalabas na confidential at intelligence funds dahil bahagi ito ng pampublikong pondo. Sa pagsisimula ng interjection o pagtatanong ng senator judges ngayong araw, makailang beses itinanong ng mga hukom kay Wamil kung pasok nga ba sa mga dapat tingnan ng COA ang mga confidential funds gayong kung pagbabasehan ang definisyon ng salitang confidential ay limitado lamang ang impormasyong dapat ilabas dito. Giit ni Wamil ang mga naturang pondo ay kabilang pa rin sa pampublikong interes at dapat naliliquidate ng maayos dahil galing pa rin ito sa pera ng bayan. Ito umano ang dahilan kung bakit humihingi ng resibo gaya ng official receipt at iba pang dokumento upang mabigyang tibay ang pagkakagamit ng mga naturang kayamanan. Dagdag pa niya sa proseso ng auditing hinggil sa confidential funds ng Office of the Vice President, hindi nakapagsumite ng supporting documents gaya ng official receipt ang opisina at tanging mga acknowledgement receipt lamang para sa lahat ng mga transaksyon. Nabigyang linaw rin sa interjection ang kaibahan ng OR o official receipt sa AR o acknowledgement receipt. Ani Wamil, ang AR ay nagbibigay lamang ng simpleng impormasyon na natanggap umano ang naturang pera, habang ang OR naman ay ini-issue ng BIR Registered Agency bilang patunay na mayroon talagang nangyaring transaksyon ng serbisyo. Nabanggit rin sa sesyon na ayon sa karanasan ni Wamil, tanging sa mga confidential fund lamang sa ilalim ni Duterte Carpio, naaabot sa higit 800 AR ang naisumite at walang ni isang OR. Ngunit sinabi rin ang posibilidad na ito ay dahil impormasyon ang mga binili sa mga naturang tao sa mga umano'y proyekto ng OVP at DepEd at hindi naman material na bagay. Dagdag pa ni Wamil, nagkaroon lamang ng mga espesipikong dokumento nang mag-issue na ng AOM o Audit Observation Memorandum ang COA sa opisina ng pangalawang pangulo. Matapos ang pagtatanong ng Senator Judges, na-excuse na rin sa witness stand si Wamil at sunod na haharap ang witness mamayang hapon na si Ikfao Auditor Sileen Del Campo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
4: 702 Balita.
2: Nailantad ang pagiging scam, iskandalo ng paggamit ng confidential funds at nakita ang pattern ng maling paggamit at ang pekeng mga pangalan. Ito ay ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Sero Party List Representative Terry Ridon na ilantad ang pagiging scam, iskandalo sa paggamit ng confidential funds at nakita ang pattern ng maling paggamit at mga pering mga pangalan. Ayon Ridon, paninindigan sa testimonya ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o Ikfao State Auditor Attorney Roderick Wamil na ang paggamit ng confidential funds ay kauri ng isang scam. Hindi niya maipakita ng defense lawyers ang confidential activities sa pinaggamitan ng pondong ito. Makaraan ng 2 araw ng pagtatalong sa Senate impeachment trial ng Vice President Sara Duterte, nananatiling solido at hindi pinabulaanan ang testimonya ni Ramil. IJ House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Torosa, hindi pinasinyalungan o hindi pinasinyalungan ng defense lawyers matapos ang kanilang cross-examination sa testigo. Aniya, maraming bagay ang inilahad ni Ramil sa direct examination na hindi natanong. Sabi ni Tulosa, katingin ng prosecution, lalo pang napagtibay ang kanyang testimonya at iba pang naging testigo. Sa testimonya ni Wagin, sinabi niyang nakitaan ang mga irregularities ang paggamit ng liquidation sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa taong 2022 at 2023. Sabi pa ni Tulosa, walang iprinisintang ebidensya ang defense para kontrahin ang testimonya ni Ramil kaugnay sa kawalan ng supporting documents sa paggamit ng confidential funds. Kahit na anya ang paggamit ng 125 million ng OVP sa loob lamang ng 11 araw at kabayaran sa renta ng mga safe houses sa average sa 2 million per day ay hindi rin kwestiyon ng defense. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
4: 702 Balita.
2: Samantala, sa ibang balita, fuel subsidy sa sektor ng transportasyon itataas sa 12 peso sa kada litro. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
7: Epektibo sa Agosto 15, 2026, magiging 12 pesos na ang diskwento sa petrolyo para sa sektor ng pampublikong transportasyon.

0: pulong ang patuloy na pagpapatibay ng mga hakbang ng pamahalaan para protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta para sa sektor na tuwirang naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, inatasan ni ES Recto ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at construction at iba pang manggagawang mababa ang kita. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Budget Secretary Kim De Leon, Public Works Secretary Vince Dizon, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Education Secretary Sonny Angara, Health Secretary Jose Pujalte Jr. at Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: 702.

0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radio Yes Size Dos, DXKI.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa Roma 8, talatang 6, ito po ang nasusulat. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ako po si Jeff Cunanan. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa Tanigalang Lagot ang aking kasaysayang patotoo. Sa ganitong mga tagpo ko po pasisimulan.
1: Oh, magaatang naglinis ng katawan. May lakad ka ba ngayon, Jeff?
2: Birthday ni Eileen. Nagayang manood ng sine. Alam mo naman, basta Guy and Pip ang palabas sa sinehan. Hindi mo ito maahawat. Kahit bumabagyo, basta may bukas na sinehan. Manonood yun.
1: Yan talagang misis mo, napakabakya.
2: Eh, pagbigyan ko na. Ito lang naman ang libangan nun eh. Siya nga pala, nakay Banjo na yung piyesang bibilhin para tumakbo na yung kotse ni Mr. Romano. Pinagpraktisan ng mga mekaniko dun sa suki niyang talyer eh. Kinawawa ang kotse nito.
1: Oh, eto. Idagdag mo sa date ninyo ni Eileen.
2: Naku, nag-abala pa itong Nino kong gwapo. Di ko talaga tatanggihan yan, Nino, ha? Biyaya yan.
1: Sige na. At utusan ko si Banjo na bilhan nung piyesa yung kotse ni Mr. Romano.

0: Jeff, ano? Papayagan mo ba akong pumunta ng Osamis para madalaw sina Manang Inday?
1: Eh, oo naman. Kahit ikaw na lang ang nandun. Para di magtampo yung mga kamag-anak mo.
0: O sige, bibili na kami ng tiket sa barko. Sina Mama at Papa ang sasagot sa tiket ko eh.
1: Eh pero pababauna na rin kita ng pera ha. Alam mo naman yung mga tao sa probinsya. Palaging umaasa na may pasalubong tayo mga taga-syudad kapag papasyal sa kanila.
0: Pero sagana naman tayo sa mga padala nilang prutas at minatamis.
1: May long distance telephone naman dun. Pwede mo naman akong tawagan.
0: Ayoko nga. Gusto ko yung miss na miss kita. Ni boses mo, di ko maririnig. At saka, baka pauwiin mo na ako kaagad. Gusto ko makasama ko pa ng ilang linggo ang mga kababata ko ron.
1: Okay, sige lang. Enjoy your vacation, ha? Dito lang ako.

0: naghihintay sa'yo.
1: Ay naku, ang OA mo, para bang mag-a-abroad ako. Yan lang naman ang usamis. Eh di, sumunod ka. Oh, baka alis na yung barko, akit na ako. Nauna na sila mama at papa at ang mga pinsan ko.

Itong misis ko talaga, oh. Di ko maintindihan. Mamimiss daw niya ako. Hindi man lang na goodbye kiss. Ha, talaga naman, oh. Halatang excited na umuwi sa Ozamis. Total, maaga pa naman, eh. Kaya, pwede pa ako manood ng pelikula ni FPJ. Ha, ha, makalakad na nga. Doon ang jeepney stop, oh. Teka, may tumirik na kotse. Malapitan nga't matingnan kung anong sira. Pulso ito ng isang mekaniko, ika nga.

0: Nako! Kung kailan ako nagmamadali. Sa kapat tumirik!
1: Ha? Babae pa lang nagmamaneho? Miss? Kailangan mo ba ng tulong?
0: Ha? Oo, mister. Kapapagawa ko lang to sa talir eh. Itinirik na naman ako nito. Mekaniko ka ba?
1: Opo, miss. Sige. Tingnan ko po kung anong dahilan kung bakit tumirik. Miss, ako po si Jeff.
0: Ako si Sita. Nako! Nakakahiya talaga. Kaya pala tumirik dahil naubusan ng krudo.
1: Madalas talaga mangyari yan sa inyo mga babae. Kasi kami mga driver na lalaki, lalo na ako na isang mekaniko, bago patakbuhin ang kotse o anumang sasakyan, nagche-check ako kung may gasolina ba o hanggang saan ang sukat.
0: Nako Jeff, salamat talaga ha. At maayos kang mekaniko. Nako kung iba yun, napamahal ako ng bayad sa mga mapanlamang sa kapwa ng mga mekaniko kuno. Highway hold up pala.
1: Mga gutom kasi ang pamilya. Walang makain. Kaya kailangan kumita ng malaki.
0: Mali yun. Ipapakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw o panlalamang sa kapwa.
1: Kung sa bagay, tama ka. Ang misis ko kasi umuwi ng Uzamis. Kaya nung nakita tayo kanina, papalis na yung barko. Bakit ka nga pala nasa pier? May inihatid kang mister?
0: Wala akong mister. I'm single. Ikaw pala ay may asawa na. Hindi halata. Akala ko, bachelor ka.
1: Teka, pwede mo ba akong ibaba dyan sa sinehan? Maaga pa naman kasi. Gusto ko manood ng sine.
2: Oy, Jeff! Mabuti't pumasok ka. Akala ko susunod ka na kay Eileen.
1: Pauwi na rin yun. Baka kung susunod ako, magbibintangan pa ako na killjoy ako sa kanyang pagbabakasyon. Malamang nga negrang-negra na yun sa kalalangoy sa dagat.
2: Mahusay na swimmer yung asawa mo. Ilang medalya meron yun?
1: Akala ko nga, badyaw ang asawa ko Hindi pala. Isang sirenang Cebuana.
2: Loko-loko ka talaga. Teka, maalala ko rin pala, may friend kang Sita. Nandito kasi siya kahapon.
1: Si Sita? Nandito kahapon?
2: Sa kanya yung tseding ngayon, pinaayos. Ikaw ang doktor ng tseding, kaya trabahuhin mo na.

0: Hi! Miss na kita.
1: Pambihira ako. Gumawa ka pa ng drama. Dinala mo pa sa talyer yung pick-up ng papa mo para may dahilan na makita ako. Matalas ang pakiramdam ni Belyo, baka akala mo.
0: Eh ano kung malaman niya na may kaugnayan tayo? Wala kang pakialam. Basta, mahal kita.
1: Sandali lang ako. Kasi sasamahan ko si Eileen sa ubigayin niya. Magpapa-check up.
0: Okay lang. Basta yung promise mo sa akin, dito ka matutulog sa Sabado. Birthday gift mo sa akin.
1: Oo naman. Solong-solo mo na ako.
0: Ganun? Di ba ako yung solong-solo mo, Mr. Herrera? Nakita ko kayo sa isang boutique ni Eileen. Maganda talaga ang asawa mo at bata pa. Marunong kang pumili.
1: Siyempre. Ikaw rin naman maganda. Edukada pa. Maraming pera. Maraming kotse. Swerte ka nga.
0: Maswerte si Eileen. Kasi nasa kanya ka. Nagsiselos nga ako eh. Kasi ang sweet-sweet niyo pala.
1: Ay, huwag na natin pag-usapan yan. Change the topic. Wala ka pa sa buhay ko, asawa ko na siya.

0: Jeff, pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong umamin ka.
1: Ha? Aileen, anong aminin ko? Teka, bakit mo niya alak ka? Di ba masama sa katawan mo ang alak?
0: Pero ito lang ang nakakapagpagaan ng aking problema. May babae ka. Sita ang pangalan.
2: Ano, Jeff? Maghiwalay na ba tayo?
1: Gusto mo ba?
2: Alam mo naman ang sagot ko. Ikaw? Ano? Gusto mo ba?
1: Alam mo rin ang sagot ko. Mahal ko si Aileen, pero ayokong mawala ka sa akin.
2: Mamili ka. Sasama ka sa akin sa Amerika para takasan ang problema dito sa Pinas. O maiiwan ka rito kasama ng asawa mo. Sana ako ang piliin mo, Jeff. Hindi ko kayang mawala ka sa akin.
1: Ganon din naman ako. Hayaan mo na muna ako mapag-isa at mag-isip.

0: Hanggang kailan kayo magtitikisa ni Eileen, anak?
1: Hindi ko po alam, mamang. Siya ang lumayas. Matuto siyang bumalik. Pagod na akong suyuin siya.
0: Jeff, anak, alisin mo na nga yung ugali mong yan. Asawa mo na itong kinawawa mo. Bakit di ka tumulad sa yumao mong ama? Niminsan hindi siya tumingin sa ibang babae. Maraming may gusto sa kanya. Guwapo. Parang si Leopoldo Salcedo. Kahit saan mo titigan ang mukha, perfect. Pero ako ang pinili niya at minahal. Kahit nag-iisa kang anak namin, ni hindi ito nagnasa na mag-anak sa ibang babae. Dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Ikaw lang naman ang may diferensya eh. Lumayo ka kasi sa Panginoong Jesus. Kaya ka nadaig ng tukso.
1: May second chance pa ba, Mama, na bumalik ako sa simbahan? Kausapin si Pastor.
0: Anak, hindi si Pastor ang magpapalaya sa'yo sa kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi pa naman tapos sa'yo ang Diyos, kaya may panahon ka pa para bumalik sa Kanya.

Inilaga ko sa Panginoong Hesus ang aking kasalanan. Pinagsisihan ko po ito ng labis at dumalangin sa Diyos na ibalik sa akin si Aileen. At nangyari naman ito. Nagkabalikan kami ni Aileen. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat. Si Sita ay mayroon na ring sariling pamilya. Isang Amerikano ang kanyang asawa. Yun ang nakarating na balita sa akin. Kaya lumaya na ako. At hanggang sa ngayon, ang pag-iibigan namin ni Aileen ay anong tamis. Gaya ng pulot-pukyutan. Purihin po ang Diyos na buhay.

0: at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Roma 8:8.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Jeff Cunanan. Binigyan buhay nina
0: A.G. Gabrillo,
2: Carlene De Guzman,
3: Janelle Briones,
4: Renz Ortiz,
5: Rodette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Malipay naman nga pagabi-abi sa inyo mga utod kag abyan sa ngalan sang Ginoo. Ini ang Hour of Hope nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gyapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Ginakilala taman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga imong mga pulong, ma-share naman namon sa kahanginan. Nagasigahom gid kami kung anong mga kinanglanon sa amon mga utod, masugata sining gamhanan, buhi, kag makatilingala nimo nga mga pulong. Magapaligoon sa maluya, magalipay sa may kasulubon, magahatag sang giya Ginoo sa mga confused, magahatag sang kaisog sang may katalaw sa iya Ginoo nga pagtuo, magahatag sang kainit sa nagbugnaw nga tagipusoon, bisan pa man Ginoo magatudlo sa amon sa pagsalig, nga ikaw magahimuno sang amon kinanglanon, nga ikaw Ginoo magapatigayan sang maing lawas para sa amon. Amay, nagatugyan man kami, bisan pa sang nagapangita sang kaluwasan, buksi man siya Ginoo ang iya kasing-kasing, nga sa diin makadangat man siya sa pagkilala sa imo nga iya personal nga maniluwas, gamita ining mga pulong. Sangkapisang kaalam ang imo alagad, sangkapisang gahom. Kagbisan pang amon mga utod nga nagapamati, mabinatunon ang ila kasing-kasing. Sa paghangup sini nga mga pulong, matranslate sila kinabuhi adlaw-adlaw, kag mangin blessing sila sa madamo nga mga tao. Amon nga amon pagtugyan sa imo, sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Well mga utod, padayon kita sa pag-usi sa dirisang mga dinalan sa pulong sang Ginoo nga nagahambal na hanungod sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Now, kabalo ko mo mga utod, ang isa sang mga bagay nga ginatagaan ako din isang malawig nga mga tinion sa aton nga pagpamalandong, tungod kay basi malipatan naton ang kabilyanan sang aton nga pagtubos. Amen? Muna siling sang ambahanon, lest I forget Gethsemane. Ang pag-antos ng aton maluluwas, isa ka-essential nga dapat naton panumdumon sa masami. Agun ngining aton kasing-kasing, magamainit balas, iabalat siyagon sa aton maluluwas. Nga hindi naton kabigon ang aton pagkatinubos, nga isa kamamagaan, isa ka daw pasapayan bala nga bagay nga aton naangkon, uton nakon. Kagsubong man, magapanikasong kita, nga amo lamang ini ang kinahanglanon sang tawo, sa kapatawaran sa niya sala, pagbag-o sa niya kinabuhi, kag pag-abri sang buhi nga paglaom para sa iya. Amen. So kabay pa nga maga balik sa aton sa masami fresha ang pag-antos kag pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung sa bagay mga utod, sa nagahiwat kita balas sang communion, amo ini ang prinsipyo man. Siling ni San Pablo dira sa 1 Corinthians chapter 11, sa nagakaon kamo sining tinapay, sa nagainom kamo sa tagayan, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo. Dasun ano niya sumpon? Tub-tub nga magkari siya. Amo na da ang tunay-tunay nga paglaom. Hindi lamang nagpabilin si Kristo Jesus sa lulubgan, kundi nabuhi siya, nabayo dito sa langit, ginasimba sa mga anghiles ang kadungganan niya sa iya. Ang subong man mga utod, one of these days, mabalik siya sa pagkuha sang tanan nga nag-pledge siyang ila personal nga pagtuo saya kag nagbaton saya nga ila maluluwas. Amo nang kamaturan. Now, aring pila ka mga bagay nga akon nga ihatag sa aton tunga. Siling sang pulong, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This he said, signifying of what death he should die. That's John chapter 12, verses 32 and 33. Utod, ang magadala lamang sang kaluwasan sa liwat, sa sining kalibutan nga ginguba kagin esklabo sang sala, wala na sang iban ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa bagay ti, gin-prophesy man ina dito sa Old Testament, subong nga ginbayaw ni Moises atong manog sa kamingawan, amo man ang anak sang tawo, pagabayawan. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Masyado kaathag mga utod. Natanawa bala ninyo sa paglansang sa kay Kristo Jesus dito sa cross.
lain-lain nga mga tawo. Sa ilang nga pagtindog sa susyudan ang nakadangat sa paglaom tungod sa kamatayon ni Kristo. Pamatud-an naton mga utod. Siling sang pulong, pagkakita sang sinturyon kag sang mga soldado sang natabo nga ginlansang na nila si Ginoong Hesus sa krus, ginduslak ang iya kiliran sang matalum nga bangkaw na bugto nang iya ginhawa na patay na siya. Anong ila exclamation? Nya matuod gid nga ini, anak sang Dios. Utod sa aton iya nga wala nagdagko sa ilang nga lingwahe. Do ka mag-anlang kun kita magbaton nga ti anak sang Dios, ti ano gid kun anak sang Dios? Pero kun ikaw nagdako iya dito sa Palestine kag amo ining imo exclamation ang iya sining equivalent nagasiling ining mga soldado si Kristo Hesus Dios. Amo na siya. Kay ang term nga anak sang Dios nagakahulugan nga ang tanan nga qualities, nga ang tanan nga characteristics sang Dios ara man ginaposes ni Ginoong Hesus. Amo nang kamatuoran. So they were converted. Sino pa gid? Of course, ang pinakamaatag dito sa istorya sa Lucas, amo si Stas kag si Dimas. Amo na siling sang tradition. Anong siling sang isa nya nabuligan mong iban? Hindi ka kabulig sa aton dire nga nagakabit nga tatlo, nya manginluwas ta dire. Ginsabdong si sang isa nga nagasiling nya way kabala mahadlok sa Dios. Nagaantos kita kay makasasala kita bagay nga pinahan sang paglansang sa krus, nya pang ini wala sing nahimo, ginatudlo niya si Ginoong Hesus. Naghimo sa sang gesture mga utod. Wala sing nahimo nga sayop nga dapat ilansang sa krus. Nagbalikid siya sa aton maluluwas ka ng siling, Ginoo, dumduma man ako kung magbalik ka na sa imo, ginharian. Ano sabat sang aton mahal nga maluluwas si Ginoong Hesus? Karon nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso, naluwas ang kawatan utod. Hindi bala, naluwas ang soldado, naluwas ang kawatan. Kagano pagin, niya pagkakita sa mga katawhan dito sang natabo, ginhampak nilang ilang mga dughan sa paghinulsol nga nag-exclaim sa ilang tagipusoon, matarong ini nga tawo. Mga utod ang tawag sini sa ila, amo ang first fruits. Ano ina? Pauna kagpermera gid nga ani nga nagapasiguro nga may masunod nga bugana gid iya nga lanyon. Kunang ining mga tao nga nagsari-sari ang ila standing sa susyudad, nakadangat sa kaluwasan paagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, daw ano mga utod nga sa aton panag-unsubong, ginwali ining maing balita, hindi lang kay ginatos, hindi lang kay linibo, kundi minilyon-milyon ang nag-pledge sang ila pagsalig kay Ginoong Hesus. Nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas, tremendous ang pagbago sang ila kinabuhi, gingamit pagid ang ila mga resources nga nangin pagpakamaayo sa bilog nga kalibutan. Amen. Nabatsyagan naton ina, naexperyensyahan naton ina. Hindi bala posible sa imo abyan may katupad kada nga purti gidi iya ka pala away klase tabo. Kagapalibog ang imo ulo kung paano mo balusan siya kagpauntaton. And then suddenly, nakabatiin ang tao nga purtigidi akapalaaway sang pulong sang Ginoo, sang maing balita ni Kristo Hesus na ginulsol sang iya sala. Anong natabo, mga utod? Nagbagong iya kinabuhi. Kagang inang imo tupad balay, inang imong kilala nga purti kabusador, mangin pastor, dubling pagpakamaayo sa inyo nga minuro. Sa iya panimalay kagsubong man sa mga lugar nga nakadtuan sang sinang tawo nga salawayon sa sinang tawo nga problemado siya kinabuhi nga nagbaton kag nagtuo sa kay Ginoong Hesus kag nagdesisyon of course sa pag-alagad. You see amo na abyan kun kita sa aton panag-unsubong nagahandom sang matudtuon nga change utod. Hindi naton pag-i-exclude or kung i-detach sa sinang chains nga aton ginapangita ang maayong balita ni Kristo Hesus. Amen. Sang iya kamatayon,
pagkabanhaw mga utod nga kun iwali naton ini, i-share nimo ini nga tumuloo, tuuhan ini sa mga tao kag batunon ang persona sining maayong balita, tudtuod gid maluwas siya. Amen. Abyan akon. Posible ikaw ay han katupad sang sinang tao nga sang una ginakangilaran mo apang subong ginapalangga mo na, ginahando mo na ang iya presensya, ginapamatian mo na ang pulong sang Ginoo nga ginashare niya, kag pati ikaw napakamaayo sang pagbag-o nga tudtuod gid sang iya kinabuhi. Amen. O anong masunod mga uton naton nga bersikulo diri? Of course, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hindi lamang utod nga sa diin mapalapit ang mga tao tungod sang kamatayon ni Ginoong Hesus pakadto sa iya, kundi ang tao tudtuod gid nga mapatawad kag magbag-o. Nya busa ang bisan sino nga tao nga yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan niya nga kinaugali nagtaliwa na, makasasala nga nagligad, binuhatan mga pulong kag mahuna-huna siling niya, nagtaliwa na yadto kag yartanan nangin bag-o. Amen. 2 Corinthians 5:17. Amo na ang resulta sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Kag of course, personal man nga response nimo o kunakon o kun bisan sino man sa aton nga magsiling kita kay Ginoong Hesus, Lord, I want to be forgiven. I want to be saved. I want to be cleansed from this iniquity of mine. Lord, forgive me. And I sincerely believe that you alone is my Savior. Lord, please come into my heart. Abi ipangamuyo na abyan. Hindi ba na? Malipot nga pangamuyo, sinsiro nga pangamuyo, puno sang pagtuo nga pangamuyo, nga gindiritso mo sa manluluwas ang tanan nga makasasala. Abyan, pamatian ka sang Diyos. Amen. Now, anong aton mga personal applications sini? Okay, number one, magkalipay ka abyan. Sa ano nga punto nga wala pa nag-overtake ang kamatayon sa imo, kabati kasining walis ang paglaom. Husto, kalipay ka. Kagyari karon ginatanyag sa imo ang libre nga paglaom. Pagi sa pag-imbitar mo sa kay Ginoong Hesus sa imo, kasing-kasing. Ano pagidya? Kristohanon, of course, pasalamat ka man. Tumuloo nga pareho ko, pasalamat kita, nga aman. Nangin umalambit kita sining paglaom, kag nangin minsahiro kita sa sining paglaom. Inyo manugwali sa kanginan, kamu nagapangamuyo, kamu nga nagabulig financially, kamu nga nagabulig materially, may bahin sang pag-share sining paglaom sa mga tao nga wala pa kay Kristo. So ano ang mga tugob sa aton kasing-kasing? Magkalipay kita. That we are God's instruments in sharing this hope to the world that is lost in sin. Amen. Well, padayuno naton ini sa masunod. Sa gihapon, ang inyong manugwali para sa Hour of Hope. Pastor sang Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, upod sa aton mga kauturan, nagapaalang. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga daw mga kauturan, magapadayon kita sa aton ng pagtuon, kag talupang doon aton ini ang Jeremias or Jeremiah chapter 18, verse 1, nagasiling, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Adin sa Diyos, no? Siling sa Diyos, go down to the potter's house and there will I give you my message. Kita natin dito, klaro kayo blasang order sa Ginoo, no? Command sa Ginoo sa kay Jeremias. So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so that potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Verse 6, then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord, like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel. Kita natin din, no? Itong basahon, kinbasa natin pala ang promisa sa Ginoo. Hindi iya pagpabayaan ang Israel. Tanawa bala diri, siling diri sa verse 18, or chapter 18, sa verse 4, sa Jeremias. The vessel was marred, so he made it again into another vessel. So it seems good to the potter to make. Now, ano ba ang nakita nato na sa puan diri? Nagakabuka. So, amo magyapon nga clay o kon nga lunang nga ginagamit niya. Tiyan mo na ba nga halin kita sa lunang, kag mabalik man kita sa lunang, o kon halin kita sa yabok, mabalik man kita sa yabok, amo na ang kamatuuran, di ba? Now, si Jeremias diri, nagabantay siya, no? Kung sa aton pa, intently, kwan gid siya, curious gid siya kung paano ang mga manughimo, ang mga workman ba nag-shape, nag-tiltig kung ginakwan pa, gina-shape nila eh, gina-purma-purma nila inang lunang o kung inang clay. Ang tanan seems to be going well, ganami sa pagtanaw niya sa pag-ubra sa mga nagatrabaho. Ayan maayo man until nga inang nag-obra sinang clay o kung sinang kulon, nakita niya inang flow in what he was making, nagakabungkag, nagalitik, duwa mo lang something like that. But instead of nga kung siya, ang ato niyo kisa may mga bagay kita nga ginakuti, ginahaboy naton man, di ba? Kinatak-an kita kay wala man nagakapurma. But iniya ang pattern niya ini, instead niya ihaboy niya inang lunang o inang clay away, gina-rework niya until he had produced a perfect vessel, a perfect pot or a perfect sanggalamiton nga ina nga magamit la. Natutuman ta ang ginambal ni Ginoong Hesukristo sa aton nga kita iya galamiton. We are his vessel, a vessel unto honor. Di ka musta ka imo iya. Now, tanong pang dabla diri sa istorya sa Jeremias, kung may mga Bible ka mo, tamdan nyo da, pasahon nyo ni karun hasta nga makatapos ta sa programa ta. O kung after sa program na ton, should I say, nga sa Jeremias 18:1-6, that God ang Ginoo naghambal sa kay propeta Jeremias, sinya, this is what he would do with Israel. Nga amo ni himuon ko sa Israel. Amo man gyapon bisan pa nagduka salawayon sa ila. Nagapasaway sila apang siling nga amo ni ginahimo ko sa akon mga pinili sa mga Israelinon sa mga katawhan ko. That the sins, her sins ang Israel nga nasyon nagaprevent sa ila from becoming the kind of nation he wanted her to be. Amo niyang kamatuuran. Di, ang nasyon Israel, no, kaangay man sa ato nasyon Pilipinas. Kung nakahimo kita sa sala, amo ina ang nag-prevent sa aton, nag-upang sa aton, sa luyag sang Ginoo nga klase sang nasyon nga luyag niya nga matabo sa aton. Kung aton na makita, there is no such perfect leader. Tandaan niyo gina, leader ta sa aton mga kaiglesyahanan, sa aton nga mga iglesia, sa aton nga kaugalingon, sa aton association, sa aton mga balay, ayhan sa aton simbahan, may mga leader nga ginbutang ng Ginoo dira. Apang talupang dabla ini nga ang nasyon Israel, ang iya sala, amo ina nagaprevent sa iya from becoming the kind of nation he wanted her to be. But mga kauturan, hindi niya ina pag-ihaboy. Hindi niya ina pag-isikway kag pabayaan. Kaangay sang isa ka clay, kaangay sang isa ka lunang nga ginaporma-porma sang isa ka katawo nga nagaporma kag nagahimo sang nangin maayo nga galamiton ukon nga vessel, ukon nga pot. Gina-rework niya. Gina-ubra niya, wala niya he did it not throw away those things. But instead, the clay gina-rework niya until it had produced a perfect vessel. Now, ipapanggit na pala sa aton kabuhi, mga kauturan. Instead, he would bring, nag-aabot sa aton, sige sa imo, ang mga problema, ang mga sirkumstansya. Ayhan sa imo kabuhi. Ayhan, nag-aabot man sa, ang mga problema, ang mga circumstances into the life of the people Israel. Ayhan, gusto sang Ginoo maghimo sang pagkambyo, changes necessary nga luyag niya gali ipipion, imold sa luyag niya nga nasyon nga nakapahamuot sa iya. Do you think what you are doing pleases the Lord? Pamangkot lang ko sa inyo niya, ang imo wala ginahimo makapahamuot sa Ginoo? Tanawa pala diri, wala niya gin throw away, wala niya gin sikway, kay siling niya sa kay Jeremiah, amo na ang himuon ko sa nasyon Israel. Instead nga akon sila i-do away, akon sila pabayaan, akon sila padalaan sa mga sirkumstansya, sa ila kabuhi, to make the necessary changes, nga i-mold ko sila, nga mapatsyagan nila nga I am molding them into a nation that please me. Kita gali mga Kristohanon, amo man ina. Tanawab lang sa verse 4 of Jeremiah chapter 18, the vessel, kita abi, ikaw abi, ayhan nabuka, naglitik, natipik. So he made it again into another vessel as it seems good to the potter to make. Ay, ang Ginoo naton, amo gali ang potter. Kag may tinutuyo siya why he allowed that circumstances, why he allowed that problems, why he allowed that trials, why he allowed that tribulation that is happening in your life. Gin-allow niya ina, dumdum ka mo sa Roma 8:28. Permita na ginagamit, bao Romans 8:28, for we know that all things work together for good. You know, never a dull moment with the Lord. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo, kag ikaw ayhan, may edad-edad na, kita, hindi naging man kita bata, tunga-tunga ng edad naton sa inyo, da nga mga, may mga edad-edad naman. Pero talaw pang dablaw, never a dull moment with the Lord. Kung imo ginaalagad, kag ginasimba, kag ang Diyos gina-priority ni mo, I tell you, you make Him the number one priority in your life. Remember, Matthew 6:33, unaha lang siya bla, kay iba, ihatag niya ang kinahanglanon mo sa hindi mo ginapaabot nga tiyon, because we believe in miracle. We believe in His time. That's why amo ini, he would bring circumstances sometimes into our lives to make the changes necessary, kay because ang Ginoo nagpadala sa aton sang problema, trials, sang tribulation, sang circumstancia. Ayan, ginamold niya kita into a person he wanted him to be and a person that could please him. Are you pleasing the Lord? Mamangkot mo ini.
2: Nakultura na mo ini. God does something similar sa imo kag sa akon mga kauturan sa sidigit katiot. Sa mga believers today, whether nga i-remove ang sala sa aton kabuhi or ginapakpak niya kita. Amo na lang nga ang kabataan hindi lang kay akigan mo kundi pinsindihon mo sa isala. Kay kung kisa ginabaknot taman hindi ba? Kay luyag tanga magkambyo ang ilang karakter nga ginabaknot mo, ginabakol mo ang imo nga bata because you wanted him or her nga makasiyasat man siya. Makatalupangod man siya sa sala nga nahimo niya. Yet you want him or her to be a responsible child. That's why, mga kauturan, God does something similar with us today. Whether niya i-remove niya ang aton mga kasaypanan or i-mold niya ang aton karakter to become more Christ-like. Ang iya nga goal is to improve us. Abo ni Janik kasi naton. Ang purpose sang nagahimo sini asang patterns nga either nga ikwaon niya ang kasaypanan naton sa aton mga kabuhi o kun ginamold niya kita into a character nga gusto niya nga mangin kaangay kita niya sini kag ang iya goal is to improve us mga kauturan. Tanaw ablar what sa Jeremias 18:4. The vessel was marred, so he made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Hindi gila kita amo ang nagakontrol sa aton kabuhi. He is the one who controls our life. Amo nablang, he is the pilot, he is the captain of our soul, of our life. Kay ang goal gali isang Ginoo, why he allowed that circumstances, problema, trials, tribulation, ang tanan niya na nga nagakalatabo para sa aton, do negatibo, apang ang iyagali goal, ang iyahandom is to improve us. Abyan, gusto ka mag-improve sa imo kabuhi? Batuna si Kristo ngayong personal nga manluwas. Kristohanon, gusto ka mag-improve sa imo Christian life? Talikdi ang mga kasaypanan? Talikdi ang pag-imo sa kasaypanan? Alagara siya. Subugit. His goal is to improve us. Ang iya handom sa aton, his desire nga kita mag-delight sa iya permi lang. Kaya kita nga mga tumuluo, tanawa bala diri, do kaangay kita sining workman, sining himo sang mga kulon. Ako may personal gi kuya nga amigo nga nagahimo sang kulon sa Iloilo, sa Amon, sa Iloilo, dito man, lapit pa kami to. May mga manugkulon man to, kagbay amigo ko nga, siling ko kay Brother Roming Silyorin, kaya siling ko, ginaano mo na yun, Pastor, kapila ko ni it takes, you know, effort. Kag ang ginagamit ko, ang akon kamot, gid, ng kamot ko dito, may kurinti na ni nga makapormas ang banga. In fact, gintagaan niya kanit ko banga, buka namin sang banga. Kay mabugnaw kung butangan mo sang tubig, made of clay, nagmala. Ginatutdan niya na, dipindi sa kainit nga ginabutang niya. That's why ang Ginoo gusto siya nga, ang kainit, ang fire nga nagadaba-daba sa aton kasing-kasing, ma-maintain naton ina in our Christian life. Abyan batuna siya. Kristohanon, let's be on fire in serving the Lord Jesus Christ. Ini sa gyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-9012178. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Lawang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusugan.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.

0: susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 TZAS.
2: 702 TZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na!
3: Magandang hapon, kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ang libreng consultation sa himpapawid. At ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, si Absidy Ferrer Tabua. At yan po ay sa loob lamang ng 45 minutes. At ngayon nga kaagapay, usapang kalusugan tayo ngayong araw at ang ating topic ay patungkol sa boosting your immune system. Ay talagang napapanahon kaagapay ang ating mapapag-usapan ngayon, lalo na sa ating nararanasang weather ngayon, no? Tag-ulan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may questions patungkol sa topic natin ngayong hapon, feel free to comment dyan sa ating ongoing streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV page sa ating Facebook Live, o kaya naman kung ikaw ay naka-tune in sa YouTube channel ay pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong mga katanungan. At syempre, binabati natin ang ating mga kaagapay dahil sabayan tayo napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon naman sa puntong ito, tutungo na tayo sa ating Health Forum.
0: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa Doctors Online na hatid ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At tuloy po kayo kaagapay sa Health Center ng Bayan kung saan meron tayong libreng consultation sa himpapawid. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua ang inyo pong makakasama ngayong hapon. At syempre, sa puntong ito, makakasama na rin natin ang ating matagal na ring kaagapay sa kalusugan at dito sa ating programa. Let us welcome Dr. Philip Tan, na isa pong family physician. Magandang hapon po, Doc Philip.
4: Yes, good afternoon, ma'am. Absolutely. Sa Coronadal po, maayong hapon. At sa Zamboanga naman po, buenas tardes. Welcome to Doctors Online.
3: Maraming salamat po, Doc Philip, sa inyong availability na makasama ka namin dito sa aming programa. At yun nga po, Doc, no, ating pag-uusapan ang isa sa mga bagay talaga na kailangan pagtuunan ng ating pansin, ang ating immune system at paano natin to mabuboost. Pero para sa kaalaman ng ating mga listener, Doc, ano po ba itong tinatawag na immune system at paano ito nagwo-work sa ating katawan?
4: Yeah, sabi nga natin, tag-ulan na ngayon, sabi nyo. Tag-ulan na po at burn up po yata, Ma'am Absidy, sa ano, sa next month, ano? Mm-hmm. Malapit ang mga celebration natin, ano? Yung kapag tag-ulan po ang panahon, marami po nakakasakit kagaya ng ubo at sipon. Kaya yung immune system kailangan ng body natin. Kaya ang topic natin ngayon is paano ba natin i-improve ang immune system natin or to increase yung immune system naturally. Kasi marami pong immune system naririnig natin, pero paano natin to boost the immune system naturally. And immune system, kapag tinatanong niyo po kung ano yung immune system, mm-hmm. it is to improve the body, the ability para to fight back sa mga diseases.
3: Mm-hmm.
4: Ito po yung mga parang sundalo ng katawan natin para lumaban sa mga bacterial elements and viruses, especially within the environment ng body natin. Mm-hmm. Yun po yung immunity.
3: Ayun. Thank you po, Doc, sa inyong explanation kung ano po itong immune system. At nasabi nyo nga, isa to sa napakahalaga, no, sa ating katawan, dahil sabi nyo para tong sundalo na pang ano natin eh, sila yung
4: pang-depensa.
3: Yes po, yes. That's the word, Doc. Thank you so much po. Pero ano-ano po, Doc, yung mga senyales or symptoms kapag humihina na ang immune system ng tao?
4: Now, makikita natin kapag ang body immune system mahina na po, ng ano, madali silang mahawa sa mga sakit.
3: Mm-hmm.
4: Ubo, sipon, no? Sakit ng tiyan, diarrhea, yung mga ganon. Yun ang mga common problem or common symptoms. Ano. Pero very common ang mga symptoms natin kapag bumagsak na yung immune system. Even cancer, even cyst pwede mag-produce kapag yung immune system yung mababa. Alibawa lang po, meron tayong kausap ng isang pasyente may problema ng tuberculosis or TB. Habang kinakausap nyo po ang isang tao na mahina ang immune system nyo po, later in times, meron na po kayo noon. Or may pneumonia, pwede rin kayo mawa. It's a contagious disease, airborne po. Kaya yun yung mga delikado po kapag may mga airborne, sa mga weak ang immune system. Mahina ang katawan kapag mahina ang immune system nyo po. Kaya yun yung pinaka-importante po na malakas ang immune system natin.
3: So yun nga po, Doc. So bali po ba, Doc, kapag mahina po ba ang immune system, mas contagious or parang mas mabilis pong magkasakit yung ating respiratory system?
4: Yeah, tama po yun, no?
3: Mm-hmm.
4: Kasi alam nyo po, we live in an environment with more pathogens, or alam nyo naman yung pathogen, it is the virus, it's the bacteria, the fungal, nandyan lang sa environment po yan. Now, if sabihin natin po yung bacteria or viruses na sa hangin, ang tatamaan yung lungs, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Yun yung very common. Kaya mamaya, later on, meron ka ng ubot sipon. At may flu ka na. Yung, even the COVID, kapag mahina yung immune system nyo po, pwede tayong makaroon ng problem ng COVID.
3: Mm-hmm.
4: Ganon siya. Kaya ito po yung pinaka ano. Pero alam nyo po ba na ang pinaka-star ng ating immune system ay galing sa tiyan or sa gut? Okay? Alam niyo kung bakit sa gut? Kasi everything that you pass through your mouth, yung mga pagkain na yan, pwede dyan pumapasok ang bacteria, viruses, and fungal. Halimbawa lang po, binigyan tayo ng pagkain na medyo sira na po, then nakain nyo, then it will go to the intestine. It will go to the colon, ano? Now, doon sa intestine po, meron tayong tinatawag sa medicine, tinatawag namin symbiosis. Ang symbiosis, meron po yung good bacteria, two bacteria, para i-benefits, para gumanda po. Nagtutulungan sila. Eh, ang problema, may less biosis tayo. Ang problem naman noon is yung natatalo po ang yung isang bacteria natin, good bacteria, sa bad bacteria. Kaya doon sa tiyan, kapag mahina ang good bacteria nyo po, doon na po siya na-absorb. Kaya kung observe nyo may absidy, yung mga bata today, meron ako napanood lang po sa online na nagbibideo po yung 14 years old. Sabi niya, tingnan nyo po ang nagda-dialysis today. Hindi po matanda, hindi po diabetic, kung hindi 12, 13, 14 years old. Bakit ganon? Ba't kabata pa nila? It is because yung intestine nila na puno na po ng mikrobyo, wala pong immune system, yun po yung naging cause of kidney failure nila. Kaya yun yung very common. Kaya sabi nga nila, sabi nga ng mga American doctors, 70 to 80% na nakakaroon tayo ng disease because of the SAT diet. Alam niyo po ba yung SAT diet is known as the standard American diet. Mm-hmm. Yun po yung mga fast food chain. Yun yung mga delata. Yun yung mga easy to cook. Ano? Kaya yun yung nangyayari po ang marami pong pasyente na may mga sakit because hindi sila kumakain ng tama sa normal na kain natin.
3: Opo. Thank you so much, Doc, sa inyong pagpapaliwanag at talagang napaka eye-opener po, no? Talagang tagos-tagos sa amin ang inyong sinabi dahil nga po karamihan po sa atin madalas talaga nagsesettle ng kumain sa mga fast food chains, 'di ba po? Talagang fast food. Pero
4: masarap po siya.
3: At mabilis po, no? Accessible po siya. Pero thank you so much po sa inyong explanation at naliwanagan din po kami na ang immune system, kumbaga kapag ito ay nag-deteriorate, hindi lang po respiratory ang apektado, maging ang ating tiyan din po pala. Ano, na apektado po sa immune system, Doc.
4: Yes. Mm-mm. Kasi yun yung siya yung ang gut or the stomach is the star or siya yung pinaka main common to start the immune system kasi nandoon po lahat. Doon siya nag-absorb everything. Mm. Kaya there are 7 ways, sabi nga natin, there are 7 ways to improve yung ating immunity naturally. Ang una talaga dapat na o-observe natin yun yung the right diet, the correct diet.
3: Yes.
4: Now, yung iba, kung ma-observe niyo po, akala nila the correct diet yung vegetarian ka. No. The correct diet is a balanced diet. Hindi ba meron po yung mga fat diet bang tawag nila doon, yung mga ganon. Mm-hmm. Hindi rin yun maganda. No? The correct diet is correct diet is known as the balanced diet. Kung nakikita natin sa Asian countries, tayo lang yata yung wrong diet eh.
3: Mm-hmm.
4: Karamihan ng Asian countries, there are about 7 to 8 kinds of food.
3: Mm-hmm.
4: Ang Pilipinas, isa lang, paulit-ulit pa. Ang even yung oil, repeated use. No? Mm-hmm. Ang adobo, hindi na ubos.

0: balance everything. That is number one. Yung correct diet ang kailangan na kailangan yan. Number two is yung kailangan natin yung sleep habit. Alam niyo po ba, ma'am, yung sleep habit ng isang tao today, lalo ng mga kabataan, matutulog yan very late, 11 o'clock, 12 o'clock. We need about 7 hanggang 9 hours of sleep. Yun yung rest natin. And the peak of healing is 11 to 3. Kaya you need to sleep at 9 o'clock, ganun, hanggang 3 o'clock, the best. Yun yung peak of healing. Kaya kapag wala po kayong peak of healing, na-observe niyo po, kapag matulog po kayo ng 9 o'clock, magising man kayo ng 5 o'clock, ang lakas niyo po. Pero observe niyo po ang tao, matutulog po ng 1 in the morning hanggang 12 at noon, parang walang kalakas-lakas. Mm-hmm. Yun po yung makikita niyo po sa mga pasyente po na humihina because the immune system is so low. So, 2 weeks po yun, no? Yun yung number 2, sleep.
1: So yun po, Doc, no? Isa talaga sa mga bagay na kailangan pong bantayan ay ang ating kinakain, di ba? Ang ating mga ini-intake sa ating katawan dahil iba talaga yung magiging epekto nito in the long run. And isa din sa mga dapat natin bantayan, ang sabi ni Doc ay yung pagtulog, di ba? Quality sleep. Ayan. Hindi lang sleep, ha? Kailangan quality. Ikaw ba kaagapay, ilang oras ang nabubuno mong tulog sa isang araw? Nawa ay nakaka-8 hours ka, no? Pero sa panahon ngayon, parang hirap bunuin ang 8 hours, hindi ba? Pero thank you so much, Doc, sa inyong mga paalala, no, na dapat gawin upang ma-boost or mapangalagaan ang immune system. Pero sa mga ano po, Doc, yung mga umiinom po ng vitamins or ng mga supplements po para palakasin po yung immune system, pwede po ba yun? Maganda po ba?
0: Yes, tama po. It's another part of the 7 ways of to improve the immune system is kanina sinabi natin yung correct diet, the second the sleep, the third is the stress. Mm-hmm. Yung stress, kapag marami kang stress, baksak ang immune system niyo po. Okay, kaya don't go for stress. Kapag makita mo yung electric bills mo mataas, huwag ka mag-stress. Kapag may stress ka, lugi ka. Sakit din yon. Now, ang number 4 is exercise. You go for an exercise 30 minutes or more, not less than 30 minutes, not more than 2 hours, 3 times a week exercise. Kailangan yon. And another thing sinasabi natin is yung mga toxic substances, sigarilyo, alak, masama sa katawan nyo, alam nyo kung masama, huwag nang i-take, no? Then yung sinasabi nyo din na supplements, yung mga supplements like vitamin C, magnesium, na gano'n. Marami po mga how to boost the immune system. Zinc, maganda rin po ang zinc. Vitamin C, zinc, and vitamin C, zinc, at saka mga immune system na medicine po or magnesium is good for immune system. That is the supplements, no? Kung hindi niyo makukuha yan sa pagkain, kasi meron man sa pagkain yung mga vitamin C, kung hindi niyo makuha sa pagkain, pwede po the supplement itself. Then the last is the vaccination. Kasi vaccination is very important para sa immune system niyo po. Kasi baka mamaya, mahina ang katawan niyo, pwede kayo magkaroon ng chicken pox, pwede kayo magkaroon ng mumps, pwede kayo magkaroon ng mga German measles, mga ganon. Kaya it helps po yun to boost your immune system kapag meron kayong vaccination. That is the 7 ways to improve ang our immune system naturally.
1: Ayun, maraming salamat, Doc, sa inyong mga tips kung paano pangangalagaan ang aming immune system. Ayan, nag-notes ka ba kaagapay? Kung hindi, eto, inotes mo ang mga sinabi ni Doc. Una ay balanced diet. Pangalawa, good sleeping habits. Ayan. Pangatlo, pag-exercise. Ayan. Ang pang-apat naman ay iwasan daw ang mga toxic substances. Ayan. Mga paninigarilyo, mga alcoholic beverages. Kaya naman, pwede ka rin, no? Makakatulong din daw sa ating kalusugan ang pag-inom ng mga supplements at syempre vaccinations. Yan, para sa ating immune system. So yun, maraming salamat, Doc, sa inyong napakahalagang kaalaman na i-share sa aming mga kaagapay, no, patungkol sa immune system at kung paano namin ito pangangalagaan.

0: So yun, mga kaagapay, tandaan po natin na ang mabuting kalusugan ay nagsisimula sa tamang pangangalaga sa ating katawan. So for now, pansamantala muna tayong magbibigay daan sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, susunod natin yung mga katanungan na naisip konsulta ng ating mga listener. At para sa mga katanungan, kaagapay, pwede po kayo mag-iwan ng inyong questions dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Tayo magbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang immune system ang tool ng ating katawan sa pag-iwas o paglimita ng infeksyon. Kinakailangang ito ay malakas upang malabanan ang iba't ibang sakit o infections. Narito ang ilang tips upang mapalakas ang ating immune system. Una, magkaroon ng nirerekomendang bakuna na lalong makatutulong sa immune system upang ma-recognize at malabanan ng iba't ibang sakit. Ikalawa, magkaroon ng healthy diet. Siguraduhin kumain ng gulay, prutas, whole grains, lean proteins at healthy fats. Ikatlo, magkaroon ng regular na pag-e-ehersisyo. Hindi lamang makatutulong sa muscles ang physical activity, kundi importante rin na upang maging mas malusog at malakas ang immune system. Ikaapat, uminom ng tubig na may importanteng role sa ating katawan. Kahit pa hindi nag-exercise o pinagpapawisan, nababawasan pa rin ng tubig ang ating katawan. At ikalima, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi man ito active process, ngunit maraming importanteng bagay ang nangyayari sa ating katawan habang natutulog. Ang artikulong ito ay hango sa HoustonMethodist.org at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
4: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Doctors Online. Muli, ito po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Abcidi Ferrer Tabua. At pinag-uusapan nga po natin sa oras na ito ay patungkol sa pagpapalakas sa ating resistensya or immune system. At kasama natin ang ating featured doctor na si Dr. Philip Tan, isang family physician. At yun nga, Doc, sa puntong ito, tutungo na po tayo sa mga katanungang ipinadala ng ating mga listeners. So, unahin ko na po, Doc, ang ating unang question. Mula kay... Ay, wait. Wala palang name. Anonymous. Ito po yung unang katanungan. Magandang araw po, Dr. Philip. Totoo po bang nakakapagpalakas ng immune system ang pag-inom ng vitamin C araw-araw? At ilang dosage po ba ang kailangang vitamin C per day? At kailangan po ba talaga ito kahit hindi naman daw po siya sakitin talaga?
5: Yes, good afternoon, Miss Abcidi. Good afternoon po sa mga listener. Kung makikita niyo po, vitamin C is really good, you know. Ang vitamin C, ito po yung sinabi ni Dr. Linus Pauling. Siya yung nagsinasabi niya, if you have immune cancer, you take vitamin C, a mega dose. Kapag mega dose po, kapag sinabi niyo mega dose, siguro kapag 500 milligrams yun, around 2,000 or 4 tablets a day. Ang problem lang po, if you take 4 tablets a day, hahabdi naman yung chan mo kasi acidic po siya. Kaya hindi namin sinasuggest to take some 4 tablets a day for the vitamin C. In excess of the vitamin C, pwede rin siya mag-focus ng other problems such as kidney stones. Kaya if you don't need vitamin C, we don't give vitamin C. Lalo na ngayon, panahon ng ulan, yun yung kailangan vitamin C. 1 or 2 capsules or 1 or 2 tablets, pwede na po siya para sa immune system niyo po. No? Pero mas importante pa rin yung sleep.
0: Mm-hmm.
5: Yes.
0: Ayun. Thank you so much, Doc, for our next question po. Hello po, Doc Philip. Madalas po akong mapuyat at ma-stress sa trabaho. Possible po ba iyon ang dahilan kung bakit lagi po akong inuubo at sinisipon?
5: Na, tama po, ano? Kapag makita niyo po yung mga sintomas na yan, ubod-sipon, it is because your immune system is already down. Bababa na yung immune system niyo po, nakakahawa na po kayo sa ibang tao. Kapag may problem kayo ng ubod-sipon, you need to boost your immune system. Pero napaka-importante po yung sleep niyo po at you need to take the vitamins. Yung stress po, you need to manage your stress. Kasi kapag hindi niyo manage yung stress, talo ko po. Talo po kayo, magastos po ang ospital, mahirap po.
0: Ayun po. Doc, may question po dito sa ating ongoing streaming. Na-mention nyo po kasi na essential po ang magkaroon ng quality sleep. Pero ang sabi niya, hindi daw po siya makatulog sa gabi. Ano daw po ang maipapayo niyo sa kanya?
5: Yes. Normally po, if you cannot sleep normally, you go to your doctor and ask them about this problem of the sleep. Kasi sabi nga nila, ang sleep is marami ka nang iniisip. Kaya hindi ka makatulog, you know. Sometimes the doctor will give you medicine or vitamins para makatulong po. Meron naman times para turuan ka, gamot na para turuan ka paano matulog, you know. Hindi namin midibigyan yung para maging happy forming mo yung vitamins na yan. Maraming vitamins na po ngayon para to give you a good sleep, no? In the drowse ka para makatulog po kayo. Ngayon, kapag nasanay na po, you don't need the medicine already. Gatas, importante din yung white milk in the evening para makatulog po kayo. Kapag mahilig kayo sa kape, during the night, gising kayo. Or kung inom kayo ng mga energy drink, di ba? Gising kayo noon, hindi kayo makatulog.
0: Totoo po yan. Relate na relate po ko, Doc, dahil mahilig nga din po ko sa kape. May times po pag umiinom po talaga ng kape sa gabi, ay hirap po talagang makatulog. Pero ito po ang next question po natin from our listener. Sabi niya, hello po, marami pong binibentang immune boosting supplements online. Paano po ba namin malalaman kung alin po talaga ang nakakatulong sa amin?
5: Can you repeat it again, ma'am?
0: Ayun po. Sabi po nung listener, marami pong binibentang immune boosting supplements daw po online.
5: Yes.
0: Paano daw po nila malalaman kung alin po yung makakatulong sa kanilang katawan?
5: In regards to the online medication or online medicine, hindi kasi natin alam kung ano yung maganda. Minsan, maganda ang advertisement, but ang totoong gamot, hindi naman talagang maganda. Siguro, you can ask your doctor kasi sila yung kapsado na about kung ano mga gamot. Kasi yung mga supplement outside sa butika, we are not so sure kung gaano kalakas yung immune system. Pero, for me, if yung mga vitamin supplement na yan, kung kaya nyo po i-take yung marami pong frutas and vegetables, the best na po yon. For example po, guava. Guava, lemon juice, maganda po yung immune system dyan. Vitamin C po yan. Calamansi juice, maganda yan. Marami po tayong magaganda po para sa immune system na mga food that we are taking in. Kaya lang, kung kulang, that's the time lang we do the supplements. Kasi ang supplements, baka mamaya bumibili kayo sa online, ang dami-dami, ang mahal-mahal, pakatapos, hindi naman siya effective, sayang naman.
0: So, yun po, isa yun sa kailangan nating i-consider kaagapay. At for next question po, Doc, ang sabi niya, may naririnig po ko na probiotics at yogurt daw po ay nakakatulong daw sa immune system. Totoo daw po ba ito? And worth it daw po ba isama to sa araw-araw nating pagkain?
5: Yeah, sa medicine po, meron na tayo tinatawag na probiotics, no? Siya yung tumutulong. Yung kanina sinabi ko, yung symbiosis at saka dysbiosis, ano? Yung symbiosis, yung good bacteria tutulong siya sa another bacteria. Ang tawag dito, parang place natin, Pilipinas, ang sundalo at ang pulis na tutulungan para benefits for everything. Hindi siya naglalaban-laban. Yun yung probiotics, ano? Mm-hmm. Kaya kailangan tutulong. Ayaw natin yung rebelde na o-overthrow niya yung military. Parang ganun sa lesbiosis. Kaya kailangan palakasin natin yung immune system natin. Pwede po tumulong po ang probiotics na yan. Marami din naman po sa mga gulay yan. Kaya more on fibers.
0: At ito naman po, Doc, sabi ng ating listener, may mga herbal products pong nagsasabing immune booster. Safe po ba silang inumin, lalo na daw po sa may maintenance na matanda po?
5: Yung safe to use, kung ito ay mga supplements or natural, wala naman problema. Pero the effect, we do not know kapag ito sa online. Kaya you need to ask your doctor kung ito ba ay maganda, kung ito ba ay alam nila, mas maganda po yun kasi. Matutulog yan very late, 11 o'clock, 12 o'clock.
0: Mm-hmm.
5: We need about 7 hanggang 9 hours of sleep.
0: Yeah.

0: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom ka isang burutangan sa plato. Ginasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-o lang nahugasan, check! Ay, abaw! Tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw, pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.

0: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at magingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
2: Ang leptospirosis ay isang sakit dulot ng bakterya na tinatawag na spirochete. Ito ay ang karaniwang sakit na naililipat sa tao na galing sa hayop. Naaapektuhan ng tao ng sakit na ito kapag nagkaroon ito ng direct contact sa ihi ng mga nainfeksyonan na hayop kagaya ng aso, pusa at daga. Ito ay sa pamamagitan ng paglusob sa baha na may open wound ang biktima. Ang unang mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, panginginig, pamumula ng mga mata, pagsakit ng tiyan, paninilaw, pagsusuka, pagdudumi at pagkakaroon ng bukol, nana o butlig sa katawan.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: kami. Sa bawat patak ng
1: tubig! Woo! Tubig!
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
9: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
8: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: All right, so good afternoon everyone. Welcome sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, of course. This is your host, Coach Tata Belanghel, kapang-abi-abi sa inyo sa mayong hapon. And this afternoon, we have a special guest, no? So, we will introduce her in a while. And this afternoon, hindi tayo napagpadugayo, no? Siyempre, namigid masuguran na dayo nato ng aton nga pag-introduce, no, sa aton special guest. No, so aton special guest this afternoon is a volleyball player, no? So she will introduce herself. Ishi, can you introduce yourself, especially sa aton nga ng mga pamati dere?
3: Good day everyone. My name is Zamia Lakisha Sifok. I am 13 years old and currently studying at St. Scholastica Academy Bacolod. I live in Talisay City. And I have three older siblings, Dwight, Danica, and Dominic. And I am the youngest. I am truly grateful to God for blessing me with a loving and supportive family. They have always encouraged me to do best in school, volleyball, and in life.
2: Alright, well, very nice, no? So mga biyan, nabatian nyo to, no? Sa introduction pa lang, no? So, kanami isang aton nga guest this afternoon, no? It's very confident. Of course, I know she will enjoy the questions, no? But syempre siguran ta na dayo, no? Ish, syempre our listeners would like to know, no? Why do you love volleyball? Ano gid ang ara sa volleyball na do love na love mo gid?
3: Well, I love volleyball because it has become one of God's greatest blessings in my life. Through this sport, He has taught me discipline, perseverance, humility, and teamwork. Every time I step into the court, I see it as an opportunity to use the talent that God has given me to continue learning and giving my best while giving Him all the glory.
2: All right, no. So again, no, mga abyan, wow, very nice, no. And it struck me most when she said ang mga characteristics, no, like humility and using the gift of the Lord Jesus Christ, no. Sama yung sport, no, which is ang volleyball, no. So again, mga abyan, no, among gining mga nanamian ta sa mga Christian student athletes because kabalo kita nga may unod gid permi ang sabat, no. And I really like it being the host here. It really sings to my ear, no, nga mabatian nga very humble ang aton nga guest, and at the same time at her age makibot ka lang, no, nga amo na siya magsabat, no. And I'm really enjoying this, no. And our next question is, siyempre, can you give us a brief background? Paano nag-start ang hampang mo sang volleyball?
3: Well, Coach, I started playing volleyball after watching other players at school. I became curious and wanted to try it myself. At first, I was just playing for fun, but as I continued practicing, I realized how much I loved the sport. Looking back, I believe God was leading me to this journey because volleyball has helped me grow not only as an athlete, but also as a person.
2: Alright. So, mga what age ikaw nag-start-ish?
3: 5 years old.
2: Wow. 5 years old. Alright. So, same with me, no? I started playing also when I was in 5 years old, no? So, you will really enjoy kung maglantaw ka. It really starts there. And then of course when you play, you feel the the excitement and the happiness, no. Do kun bagado mo niyang playground mo, no. So ang volleyball,
3: yes,
2: court amo niya,
3: yes,
2: ang playground ni Ishi. All right. So again, I can relate because I started with the same age. Kagang nami lang because nga ma-feel mo gidya nga ang freedom mo ara dira, no. So ang iban ara ilaya sa playground gidya, iban ara iya sa balay, batang iya ni Ishi sa volleyball court, no. So nami na yang playground, no. it's a good exercise, no? And at the same time, namigit kong enjoy ang bata, no? That's all we need, no? Being a parent also, so namigit nga watching your daughter enjoying the sport, no? So kanami man sang feeling sang parent, no, nga ga-enjoy siya. All right? Next question is, what are the benefits of volleyball to you?
3: Volleyball has given me many blessings. It has taught me discipline and responsibility, and it keeps me healthy and active. It has helped me become more confident, and it has taught me teamwork and good communication. It also has allowed me to meet amazing people and create meaningful friendships while growing in faith and character.
2: Alright, no? So kanami gid, no? And to be honest, no, well, sakto nang hambal ni Ishi, no? Confidence, no? Gahatag ang sports confidence. And kabalo-bala ka mo mga abyan nga may study nga ginubra, no, sa United States nga ang mga ga-sports nga mga kabataan usually amo ni silang gaka-survive, no, sa mga presyo sa subong nga panahon, no, sa mga negativity subong nga panahon, no. So kag ang dako chance nga maging successful in life because subong pa lang they know hardships, they know sacrifice, di ba? And na mention man ni Ishi a while ago nga ang iya nga pagka team play, no, pagka team player mo, di ba? So again, no, being in a volleyball sport, no, team sport, no, so kabalo ikaw mag-cooperate, no, for example be maging negosyante si Ishi soon. So kabalo siya makibagay sa iya nga mga tao, di ba? Kabalo siya makibagay sa iya nga mga kaupod, no? Kasi if you take care of your people, they will take care of your business. Di ba? Same man kung magkumang-employo si Ishi, mag-ubra siya sa mga big company soon, di ba? Kabalo siya makibagay sa iya nga mga office mates, sa iya boss, no? Kag hindi dali-dali si Ishi mag-back down sa mga challenges, kag sa mga crisis or sa mga responsibilities, kasi athlete siya mo. No? So, sanay na siya sa pressure, sanay na siya nga kung naperde, mayuhon mo ang pa mo para magdaog ka mo. Di ba?
3: Yes,
2: so, sanay na siya nga magbangon para si iya lawas, no? And she is immune to pain, no? Siyempre, ang practice ka pala nakitang lawas, di ba?
3: Yes.
2: So, si Ishi kay Chindigin na, and sooner or later, mabit-bit yan na. No, mabit-bit yan na, no? And of course, siyempre, ara man si Mami being her model, kag si Manang niya, kag mga utod niya. So, sooner or later, she will really appreciate nga kung ara ka sa sports galiya. Namigid kung damo ka man kilala, di ba? Damo ikaw connections, no? Kadamo ikaw sang mabulig sa imo if you really need help, no? So, kadamo sang mabulig sa imo, kahit sang gahampang ka volleyball, even though kontrahanay ka mo sang una, but sooner or later in life, no, may mga kilanlan sila sa imo and vice versa, so makabulig ina, no? So, again, no, ang pangilala, that's it, yun, no? And ang next question naton sa aton guest is, what is your position to your team? Please describe it thoroughly, no, kung anong position.
3: Well, my position is a setter. As a setter, my responsibility is to help my teammates perform at their best by giving them good sets and making smart decisions during the game. Communication, focus, and trust are very important in my position. I always remind myself that my role is not about receiving recognition, but about helping my teammates succeed.
2: Alright, no? So, kung sa iba naman niya nga sport si Ishi, like basketball, point guard ni si Ishi. Oh,
3: yes,
2: si Ishi manog-distribute sang bola, no? So, si Ishi ang gaset sang play, no? Si Ishi ang galid, no? So, siya ang ga-control sang team nga kung mag-out of control. O siya na ang gapakalma, siya na ang gaset sang tone, no, ang demeanor sa tunga, sang team, no? Siya na ang, kumbaga, ang hatag sang clue, no, nga dapat palaban ta sa ining game, no? Paglapot sa tunga, dapat kita siya ginang una mangisog, kiti siya ang mahatag sang bola sa iya nga mga opposite hitter kag spiker niya, no? So, kanami ini, no, kag mention gid ni Ishi nga siyempre, being the setter, no, siya gid ang gabulig sa iya teammates, no, nga siyempre nga kung magdami ang hatag niya sang bola, by the end of the day, score na sang team, and ang credit, mahalin man yapon sa bilog na team. Kaya nga, once nga naghatag sila, receive sila sang bola, kag nahatag maayo sa setter, kag ang setter naghatag maayo nga set sa iya upod, then ang score na, halin na sa team effort, no? So that yes, is why si Ishii, gin-describe ni Ishii nga, kung ano ka-crucial sang iyang posisyon, no? Kagang nami lang, gin-mention gin ni Ishii, I really like it, ang trust, no? Ang character nga trust. Because by the end of the day, dapat saligan gin siya sang iya teammates, no? Nga mag-deliver siya, no? And at the same time siya, may salig man sa iya teammates, no? So in short, kung ara ikaw sa team, ang trust, it's really take time. It really take time. No? Especially kung ara ikaw sa team sports, you really earned your trust, no, sa imo teammate. So, dapat ma-develop kita relationship, no? Kita Filipino, ang Filipino is known to be relational. No, magamba ka gani, relational. Yes. Ga-develop gidya relationship with each other. So, amo man na sa ila team, no? So, in short, ga-develop siya relationship siya sa iyang mga spiker, sa iyang mga opposite hitter, and especially sa coach, no? So in short, dapat constant communication kasi imo coach sakto set ko coach, so sa crucial kasi sino ko yata, yes, kasi sino ko ma-recommend mo, no? So again, it's really the communication. Now sometimes tulokay pa lang ang setter, kabalo na, di ba? Kabalo na sa isang inapangayo ni coach, di ba?
3: Yes,
2: now sometimes gani signal lang, eh pag signal sang coach, alams na. We don't need to say about it, but kay chindi na yung setter sa mubraw niya because the trust is there, di ba? So, nami na, no? And sa iya position ni Ishii nga gin-describe, again, kumbaga, yeah, the number one ingredient niya sa volleyball, it's a very good setter, no? So, by the end of the day, ang setter gin ang pinaka-importante kay siya na ang gatimon, kundiin pakadto ang team, no? So, nami gid, no, nga kay Ishii. Now, subong pa lang gani si Ishii, kabalo na magdala sa teammates niya, no? How much more sa ulihi kung mag-businesswoman ini, di ba? So, kabalo na siya magdala kung din pakadtong iya business, di ba? So, there's a lot of businesses, no, nga opportunities, no? Hindi lang din
3: yes,
2: sa Philippines.
3: Yes, thank you,
2: Coach. But, sa chimpo ni Ishii, ni, I know she will be wiser and she will be more knowledgeable. Kay T-setter siya nga daan, so kabalo na niya siya magdala. Alright. Next. Well, let's go sa imo responsibilidad. No? Being a student-athlete, what is your responsibilities?
3: As a student-athlete, I know that I have the responsibility to do my best both in academics and in sports. I should always be disciplined, respectful, and hardworking. I also want to be someone who represents my school, my family, and God.
2: Alright, no? So, gin-mention na ni Ishii bago lang kanamigid nga una ang responsibility niya. Siyempre, ara kay Lord Jesus Christ, no? Mga abiyan, dapat nyo ginamaitsindihan nga ang gift nga ginhatag ni Ishii, wala iya ginahatag ya sa mga malain, no? Nga wala iya ginobrahan malain, no? Wala iya gina-intention nga may malain da siya permi because she knows nga hindi na siya nami, no? So, amun yung nami kay Ishii, kay ginabutang niya gin sa inchakto, no? Do in short, si Ishii gintagaan blessing ni Lord, ginabless siya man ng iban kagang iya ko galingon, no? So,
3: yes,
2: being
3: Lord,
2: a blessing sa iban, no? Siyempre, makita na ni Lord Jesus Christ, ginamultiply yan na, di ba? So, ara sa Bible, kung gabasa kita, nga, ginalantaw ni Lord ang heart, hindi ang appearance mo. Ginalantaw niya, kung good intention, He will bless it. Kung bad intention,
3: yes,
2: you will face the consequence, no? Kagkabaluman kita, nga kung bad intention na, anytime pwede nakuao ni Lord ang skills kag ang talent nga ginatag sa imo. No? Isang iglap lang ang injuries. Gaan niya ka, gaan ta ka
3: yes,
2: ACL, be? Lang taon ta kayo katikalo na gid sa imo. Diba? Oo. Katikalo na gid sa imo. Gaan ta ka ACL. Lang taon ta kung ka-recover ka. Lang taon ta kung ma-realize mo. Kung hiton ta ka sa ACL, no? May aray ban? No? Gaan niya mga dislocation. So, kadamo-damo forms ang sang panguhit ni Lord, nung inakuhit ka ni Lord, huy, hindi magtinikal. Kaya anytime, kwaon ko na.
3: Yes, Coach.
2: Hindi ka mo malipat.
3: Humble, Coach.
2: Yes, no. So eksakto na hambal ni Ishi, no. Again, balik ta sa ginhambalya una, humility, and then ang trust siya kay Lord, no? Ang trust niya sa iya teammates, sa iya kaugalingon, no? So being confident na. So again, kasanga-sanga nang in short to ga pala kaisa na lang ng character nga ginahambal ni Ishi actually. Ang iban magutod pa. All right? So kanami gid nga sa subong nga hapon na itsindihan naton nga ti si Ishi gani at her age nga kabata pa kay itsindi na siya, no? So tandaan tagid mga byan being the listeners here, no, anything nga ginhatag ni Lord pag ginggamit mo sa malain, anytime kwao na ni Lord kagaan yung kasang manami-nami nga consequence. Pero kung ara sa maayo kag wala kay intention nga malain, ga multiply na siyang nami hasta na sa puntang himaya, di ba? So ang himo na lang nakadlawan ang mga hisaan, no, ang mga ang mga haters mo na lang ti si Lord gani may haters ang una. Masinalipata si Lord, wala man kaluwas, no, may haters man siya sang una, no. Yes, makmugin haboy man siya sang una, gintaltal man siya sang una, may mga haters man siya, no. So muna ng hambal ni Lord, no, nga again by the end of the day, no, si God the Father lang yung tulukon niya. Ti amo man yung kay Ishi, no, kapati sa kay Lord Jesus Christ. So now ang mga blessings niya hasta na ni sa ulihi, no. I mean, we are claiming it because kanami isang heart ni Ishi, no? So, again, let's go back. How do you balance your studies and volleyball? Bawa, isa pa ginika controversial term nga ginastoryahan, no? It's between the studies and your volleyball. How do you balance it?
3: I try to my best to manage my time wisely by prioritizing my schoolwork before relaxing. During training, I stay focused and give my best. It isn't always easy, but with discipline, proper time management, and God's guidance, I know I can balance both my studies and volleyball.
2: Ayun, no? So in short, si Ishi kabalugid, no? Nga, since nga kung may fail ka, hindi ka man kahampang, so kilalan mo magtuon, kilalan mo mamati sa teacher, no? So by the end of the day, kilalan mo man discipline inside the classroom. So in short, kung magpasaway si Ishi sa sulod sang classroom, she knows nga ti may ara man mga disciplinary probation, may ara nga mga disciplinary actions, no, especially in academics kung may mga failure ka. So hindi ka kahampang, especially kung may mga dagko ka nga liga or especially school based nga mga leagues, no, mga prestigious ni, no, like for example NOPSEA, di ba, recognized by the school na, no, and kadamo pa sa mga liga nga what you call this nga gina honor sang school, gina honor sang school. So basta as long as sanctioned by the school, automatic pogi points na sa student athlete. Now si Ishi, syempre kilala niya gid mamati sa iya nga mga teachers, no, hindi man gid siling nga kilalan mo gid nga super alam-alam ka, no. The mere fact that you are surviving, no, sa sulod sang classroom, na okay na siya, no? We are not saying na perfect na gidya ang mga student athletes nowadays, no? So these are kids na they're trying to, or they're doing their best na makasurvive sa sulod sa klase kag mabalanse nila ang ilang mga responsibilidad. And I understand si Ishi, gabi na ni Gapuli, no? Kahit may practice pa everyday, no? Amak mo matapos ang practice mo 7:30, mabiyahi pa puli, no? And then she will do her stuff, ma-dinner pa, and of course she will do her routine, no? Check her things, ano pang wala na pasa for today or ano pasa for tomorrow, no? Kadamo, no? And of course makarelate ta kay ti, syempre being a student athlete before, amugin na ang responsibilidad, no? Sometimes you lack sleep, di ba, kay damo ka ginapanumdom sa klase, diba, damo ka responsibilidad and you're checking everything nga tomorrow wala ko sa may malipatan, kay ti delikado kung may malipatan ka, no. So kanami gid Ishi, so far happy gid kami nga ikaw balanse mo ang imong studies kagang volleyball. Now next question is, why did you choose of course your school nga program, kag ano ang influence sa imo?
3: Well, Coach, I chose St. Scholastica's Academy, Bacolod, because I believe God led me here for a reason. I know that the SSAB community will truly help me into a better player and a better person. The coaches, teachers, and the people around me encourage us not only to improve our skills, but also to grow in character, discipline, and faith. I believe this is the right place for me and continue learning and preparing for my future.
2: All right, no? So, kanami, gising sabat ni Ishi, no? Kay ti, kadamo sang good influence sa iya, no? Ang iya teachers, no? Of course, no? Iya coaches, siyempre. Ang iya teammates, no? Ang mga pamilyas, no? Sang teammates niya, no? Nakita niya nga, ito ka mag-andiri, no? Kanami ni, nga do, dirigi ko maka express ang akong self, dirigi ko mag-shine, di ba? And of course, makambal kita nga, since ko is one of the best schools man when it comes sa academics, no? So, hindi man maulihi ang eskwilahan, no? And kabalo si Ishing, akong diri ko, na eskwilahan, kadako gits ang chance ko nga maging successful, di ba? So,
3: yes,
2: by the
3: coach.
2: End of the day,
3: oo,
2: ang student-athlete na makafeel it, di ba? So, may ara iba niya nga nagsailo lang, pero bugat sa ila dugo, no? And may ara ko sa una nga student athlete, no, nga pag-start ko ni sa isa ka school ni nga ano, na Chinese school, pag-start gisang recruitment namon, nag-recruit kami volleyball, no, even though nga hindi ako sa volleyball, but I really started it, no, ipakilala ko sila sa tanan ko nga connections, kag may na-recruit kami nga do bugat gidya sa iya, bugat kay gali bugat gidyang academic sa iya, no. So hindi siya kasarang yung pakuha sa exam, no, hindi gid kaya, may tutor na duha na kabilog, hindi pa kaya, no. So why gid siya katapos ang second quarter, nag-stop siya kay nagbalik sa iyang nga school before, no. So amo na ang mga bagay nga dapat natun bantayan, but sa case ni Ishi, no, kamag-an sang tanan and ga-enjoy siya, no. Amo man lang ang importante, no, by the end
3: Thank
2: of the
3: Lord.
2: Day it's really the happiness of the student athlete ang inapangita, no? So I know si mami niya kag mga utod niya happy for her, kag grabe ang suporta, kag siyempre ang teammates siya kag coaches siya bira-bira gid suporta eh, di ba? And siyempre kanami gid nga ang community sang Saints ko mabatsagan na ni Ishi paglabot na sampang kay timi may malantaw sa iya, may ma-cheer sa iya, may ma-appreciate ang mga teacher sa iya. So you will really I feel nga you belong to this community, no? And nami gid. Ish, kamusta man ang support sang imo parents and the whole family?
3: Well, I am very blessed because my family has always been my biggest support system. They encourage me during both my wins and my struggles. They remind me to trust God, stay humble, and never stop working hard. Their love, prayers, and sacrifices inspire me to keep doing my best every day.
2: Alright, so nice gid, no? And of course, kanami gid, no? Kang ang number one nga, cheering squad mo bala. Maghampang
3: yes,
2: ka is your family.
3: Grabe, coach. Si yes. Mama ko, coach.
2: Yeah. And of course, nakita ko man na. And kanami gid sang feeling, no? Ako na namian, gi ko na. And well, honestly, opposite ka gani isang akon ng mga players. Kaya akon niya players, may issue kami na nga panugid ang ila, mami and daddy niya, coach. Nabalan kami sa bata. Kuya nga, hindi kami palang tawon. Niya kay galain ko ng hampang yan. But well, in your case, nanamian kaya. And it's really nice,
3: yes, coach.
2: No? To be honest, ako na namian kung galantaw si mami, si daddy, kaga mga utod, even your relatives na makakita sa ngimo hampang. Siyempre,
3: yes,
2: proud
3: coach.
2: Ka kay number one, siyempre, isa ka mong kapilido, no? And number two
3: yes.
2: is, siyempre, pag-abot sa balay ka na, it really nice nga pag-upod mo sa, pag-abot mo sa balay lang, oh, nice game lang ka. I mean, everybody's congratulating you, no? Even in losses, no? Siyempre, kabalo mo na sila nga sakit, and still, they compliment you. No, why man ka nila ginainto
3: yes.
2: nga sobra-sobra na gid, but the effort and the hardship nga nagyan mo even perdi lang pero gabato, no, nga mabatian mo gyapon ang encouragement, it's a very big plus sa mga student athletes, no. And
3: yes,
2: well, of course, ginasaway ko ginangapon ng mga players nga boys, no, girls, don't do that to your parents because sila gani nang kapadamu-damu cheering sa aton, ibanan ta pa.
3: Yes.
2: Diba? Ang kontra, kagahod ya, tapos kitaya, kahipos, hindi niya pwede. Dapat ma-cheer tayo, especially mag-school wars na, no? Mga nupsaya natin, dapat ya, ang support sa school, dahod. Hindi ta pwede yes, ma-overwhelm sa piyak na school, no? And may ara pa na nag-abot sa point na may banda pang piyak, no? Mag-cheer yes, gani ang aton nga team, hindi mabatian kaya ang banda ang gabalos, pero kung sila naman sa piyak, no, ilatingog kagang banda, gadungan, no? Though,
3: yes, kasi sa elementary ko, coach.
2: Yes, o do may choreographer lang ang kagagahod, no? So, ba,
3: namin na siya.
2: Yeah, di ba? Yes. Festive. Alright, so, again, no, gin-mention Ishii, nga ang number one fan niya, siyempre yung family niya, and kanami, gita ko na namian kung nasang feeling ngayon na, no? And I really encourage ang mga student athletes na hindi ka mo mahuya. Alright? Yes, na mahuya ta kay ti nami na ya kung ang number one fan mo is your family. Alright. Next! Okay. Since si Ishiga ginadedicate niya ginang iya game kay Lord, kagang tanan niya nga talent kag skills, anong imo paborito nga memory verse? Kag nga?
3: Oh, my favorite Bible verse is Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. This verse reminds me that I don't have to rush God's plans. Sometimes things don't happen the way I expect, but I know that God's timing is always perfect. And my job is to stay faithful, work hard, trust Him, and patiently wait for His perfect plan.
2: Alright, no? So, agree gi kuya kay Ishii, no? Kanami gid, no? Sakto na, no? God's plan, God's time, not yours. Okay?
3: Yes,
2: sakto gina, no? Amo na ginambal ko sa mga student athletes ko before. Like for example, may ara ko student athlete nga ara sa PBA, no? So gamba siya, coach, thank you gid sa pag-remind nga ang akon professional career ari diya sa Philippine basketball. So happy siya. Ya coach, happy ko coach nga gusto ko maging doktor. Oh, gusto niya maging doktor. Nga pero coach, nga through your guidance, nga I'm the smallest guy in the PBA, but abi ko gani ma 1 year lang ko sa PBA. Pero 13 years na siya, going 14 years this year. Amba ko grabe, no?
3: Nothing is impossible, coach.
2: Yes, no? And gamba ko siya, singko si mas nga mag-promise si Lord niya sa promised land nga adra kagidya. Baskin ano mo pa nga ayo nga ma-doktor ka kung ambal ni Lord niya, professional career mo ang basketball, dira ka. Di ba?
3: Yes, coach.
2: So, it's really God's plan. No, kag may ara man ko isa another player na wala gi kami ga-anticipate kay ti mama's boy, papa's boy, tambok-tambok. Oh, oh, hindi ka gi magambal nga maging professional siya, no? But he is the first Filipino nga naging Filipino import sa Korea, no, sa basketball.
3: Wow, so, very nice.
2: Also, so makibot ka nga ba kung singko doon? Sa una doon, di man na ganing maghambal na. Mama's boy, papa's boy, pero siya pang pinakalayo nga nakantuan. Di ba, layo sa iya? Ang nami lang because nga, siyempre wala man kami nag-expect nga amun siya kamayo. Then, naging sumong tsura yan, do koreano na gani. So, happy man kami. And may ara makutok nga player, nga gusto niya maging PBA player, pero sumong, ara siya sa medicine, no? Doctor na siya subong sa UST. So, and ang nami lang, it's because nga he is a former varsity player. Kaya nagdakugin siya sa akon, elementary high school. So, subong ginapadala siya sa Olympics, ginapadala siya sa Asian Games, ginapadala siya sa SEA Games, no? Sang nag-world championship, ginagligad kang nag-BNL, siya man ang doctor, no? Siya ang attending doctor nga kung may ma-injured, siya dayo nang ang ga-check sa player, no? Wala labot sang team doctor sang taga country, may ara gidyang host doctor to siya na. So ginapicturean niya pero may mga idol ko nga player, no? Like sa Japan si Sato ginpicturean niya coach niya paila-ila ko di sa imo. May ari ko di picture ni Sato. Ti nag selfie sila nga do. Ti ginitulo ko ba ko dayaon ka? Nagpakapit sa iya. So those are the things, no? So in chakto na hambal ni Ishi nga it really sa time gid ni Lord, no? Nga perfect time niya kay siya ginayang hambal nga amo ni ang perfect na time para sa imo nga anihon mo ang tanan mo nga kaayo. All right. Next, how do you improve your skills? Ikaw, Ishi, being a volleyball player, being a setter, paano mo gina-improve ang skills mo aside from team practice?
3: I improve my skills

0: nga dapat kilala niya gid mag extra work, no? Kilala niya gid magpisan sa practice, no? Oh, she needs to be on time. She needs to, kung may time gid nga wala pang coach, kilala niya gid nga mag extra work dira, no? And ang nami lang, kahit siyempre si Ishii, ga-learn sa iyang mga mistakes, no? Kaga being young, no? Setter, laingid kung coachable ka, di ba? So being coachable, mag-advise sa iyang coach, ginapati niya. So may improve gid ang skills niya kaga ng iyang decision making, no? Kada kusin ang bagay, no? Ang guidance ang iyang coaches, no? Namigid. And at the same time, sa practice, siyempre si Ishii, wala gid siya ga-absent, di ba? Laing gid siya kung present ka perme. Kaya kung present ka perme, you will really understand ang system. You will really understand your teammates. You will really understand your coach. Especially your coach. Kaya siya gahatag si mo playing time.
1: Yes.
0: And at the same time, makita sa coach nga grabe, gid sakripisyo mo, he will give you the confidence that you need, no? So, amo na ang ginahambal ni Ishii nga kilalan siya mag-practice perme, kilalan siya magpakita, kilalan siya nga sa practice, I really work hard, no, seryoso, gid. Kung seryoso, di ba, ang sitwasyon, pero kung hindi man seryoso, tigay enjoy sa kilid, eh, okay lang man na, di ba?
1: Yes, coach.
0: So, hindi niya old school sa unang martial law, no, ako nagyan ko yung martial law nga, even mag-smirk ka, ginapagwa ka sa practice, magkadlaw ka, ginapagwa ka sa practice, no, so nagyan ko na yan. And I really don't like it, no? Kahit nadula na ang game na ginatawag. Supposed to be ang game is enjoyable. The game should be make you happy, pero hindi ka na happy kay gina kabati ka na sa kilat na kuob sang coach. Aba ko nanu niya man. May ara ka ni teammate nga nagstorya lang sa ginaboy sa sampulong kuan. Aba ko ti paano ka maging happy ni sa game ni kay gasalo ka pulong kuan. Oo, brutal, no? So hindi na siya nami, no? Especially in this generation, ang ina nga part, wala na siya ga-work kaga, hindi ginami nga model, no? Nga supposed to be ma-improve ang skills mo, pero paano mag-improve kay gasalo kapulungkuan? Anyways, next question naton is, please describe your relationship with your teammates, no? Kamusta man ayan?
1: Oh, coach, I am very thankful to God for giving me wonderful teammates. They welcomed me warmly and they make me feel comfortable every day. We encourage one another, learn from each other, and help each other to improve. I believe that with trust, respect, teamwork, and God at the center, we will continue to grow stronger together.
0: Yes, that's true, no? Kanamigid, no? And namigid, it really starts in you. Kahit isetter ka, kanamigid if you have a good relationship with your teammates, di ba? And of course, sa mga next in line mo eh, di ba? Kahit kung may mga saber ikaw, may mga saber yung middle blocker, kilalan gid nga gid sindihanay ka mo, no? Kilalan gid nga wala ka mo trust issue, wala ka mo lainay buot, no? And happy-happy lang, sadya-sadya lang, di ba?
1: Enjoy lang.
0: Yes, amo na dapat, no? And of course, may ara gid yang may mga teammates pa kamo nga gahuya-huya, then you need to break that
1: encourage.
0: Ice, no?
1: Yes,
0: encourage gid, break the ice dayo, no? Kayti syempre nahadlok kita nga maguba ang aton chemistry, nahadlok kita nga maguba ang aton nga team sa tunga, no? Kayti anong kamo nga hampang nga kung may trust issue da karon ng isa ti minus 1 na dayon. No, so hindi na siya nami. And it will be a rotten apple, no? Rotten apple na tawag ko ya. In my term, rotten apple na siya nga hindi ko na namihan nga may ara kamo team nga teammates nga hindi na namihan. So dapat everybody naka-aligned, we are on the same page together. Di ba? Kag kung sawayo nating personal, no? It doesn't mean nga perfect ko. Pero kung saway ta ka kay ti budlay na. Pwede man kaya kasaway. Diba? But syempre, dapat nating personal, no? Dapat may tsindihan, ginasantanan niya kung sawayong ka sa teammates mo. It doesn't mean nga ginabully ka na. Iba nga ka misunderstood eh. So, kulang paguro ang ilang pag-amiguhay, ilang pagkilalahay. So, that is why nga kung isa nga ka misunderstood. Alright! Para na ta sa aton, patapos ng mga questions, no? Ano ang nanamian mga qualities ang imo nga mga coach?

0: CSEA-ish?
1: What I admire most about my coaches is their patience, discipline, and dedication. Our coaches always encourage us to work hard and stay humble, and also to never stop learning. I appreciate how our coaches believe in us, and even when we make mistakes, they are still molding us to become better athletes and better people.
0: Alright, correct, no? So, honestly, swerte good si Ishi nga natupa siya sa mga buhot nga coaches,
2: yes,
0: no?
2: Yes, coach. Yes, yes.
0: Oo. May iban nga daan yung sobra kasuplado, no?
2: Ganit, well, coach.
0: Well, hindi taman ma-judge yung iban nga coaches, but me, myself, also as a coach, sometimes suplado ko, sometimes, siyempre, especially nga, sa seryoso nga bagay, no? Especially if I'm teaching the details, no, nga lapuyot gidang ang panganay, no, so may yes. Mga sitwasyon nga hindi tanay kakadlaw ha kay seryoso ta kay tigalagasta oras galagasta sang yes. Time so may ara gid na, no, and of course hindi matakil joy, but ako to be honest gahambal gid ko sa players ko, boy seryoso tanay ha karon ng talangas-langas ah kay dugay-dugay
2: yes,
0: ma may di kita ya kasadya-sadya dugay-dugay pero tapuson tanihan
2: yes
0: so, those are the things. Yes.
2: Ang
0: nami lang sa imo is kaya ang imo coaches, dobarkada mo lang makita. Makita mo, kilalang man diferensyanay nyo sa edad man, especially si Coach Earl, no? Yes. Well, happy ko kay ini sila naka-itsindi sa inyo generation and wala ka muna to pa sa coach nga nag-ugod-ugod nga old school. Nga kung mag-smile ka dito, gaya mga aking saya, hindi na yan pwede.
2: Kami,
0: diba?
2: Coach.
0: Itong guwabla, doon ginagubayab lang ang moment, kag ang sitwasyon, di ba? Nga
2: yes.
0: Na-practice ka mo, magubay ang mood sang practice, di ba? Ang demeanor sang practice. So, hindi na siya pwede. So, again, oh, happy kita nga ang imo coach kay Chindi. And kanami, makita ko gani nga kamagan sang inyo practices, even kung kisa ko na lang galungong, grabe na ni Kakapoy. Pero makita mo nga ga-enjoy ka mo yapo sa tunga. And kamagaan sang feeling, no?
2: Yes.
0: Nga, kamo mismo, makita ko sa tunga, you're encouraging, yes. Makita ko ga-encourage ka mo, and then kapalakpak-palakpak ka mo, nga happy ka mo. So, kisa ganun, basin ano Kakapoy, kisa out-sout pa ka mo sa tunga. Gakadlaw lang ko na. Ang bako, grabe nga mga bata niyo. Pero anyways, even your new strength and conditioning coach Kambal nga grabe yung stamina nila coach, no, namigid nga mga bata kay well conditioned gid, no, so it's a positive assessment sang isa ka coach, no, kaga damo pa siya ma-impart, no, sa aton team, and we're happy nga ara siya sa aton side, and kataku gid nga bagay, no, nga makabulig siya sa aton team, kag especially sa inyo nga ang coach niyo kanami gid ka welcome sang bulig, and then ka pabulig. Diba? May ara iba niya nga coach, yung nga sirado mo. Ah, hindi ko yung pagbuligi.
2: Yes, coach.
0: Oo, hindi na ya. Ako niya. Although, selfish act. And, of course, drama mo makita nga entitled siya katama. So, in short, hindi siya gusto bulig. Gusto yadayaw lang. But anyways, Ish, thank you for your time. And thank you for
2: yes,
0: guesting
2: coach,
0: here sa
2: no
0: Puso at Lakas Sports sa Pinas. Now, it's your time yes. Na maka-shout out ka sa imo nga mga loved ones and relatives.
1: To everyone listening, Puso at Lakas Sports sa Pinas, thank you so much for supporting young athletes and Philippine sports. Your encouragement inspires us to keep us chasing our dreams. To my fellow athletes, they're the biggest dream. Always remember that success is not only about winning medals or trophies. True success comes from having faith in God and working hard, staying humble, and never giving up. Trust God's perfect timing because He knows what is the best for you. Thank you so much and God bless you all. And shout out to my teammates and coaches from Prime Volleyball Club and Colasa family. And also shout out to my family, my manang, my mother, my panongs. And thank you so much, Coach Tata.
0: Alright. So Ish, thank you very much. Alright, mga byan. So amo atong aton guest this afternoon diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, of course, before kita magtakop. No, it's August, no? Tamyaw ko ng akong gwapa nga asawa nga advance happy birthday. Buti birthday month yan na ni mga abyan. So wala na ni siya kawala sa akong. Kay i-greet ko gidi siya ya, i-shout out ko gidi siya ya. Kay ti pasinsyahan na kami nga duwa. Oo, kay ti ini nga sitwasyon hindi ako ya mapunggan. Anyways, mga abyan, kita na kita sa sunod na Sunday. And of course, ginaabi-abi naton ang aton nga mga uto dira, no? Sa DXKI, no? Bawte ang aton da mga kilala sa DXKI, no? Dumdum tagi na sila sa Marble South Cotabato naton nga mga listeners. Balapot pa daya nga akong tingog. Damo dira Ilonggo sa South Cotabato. Mga byan, no? Salamat gid sa inyong pagpamati. Kaga kit anay kita sa sunod naman nga episode. So kanami gid sang aton nga guest ubong nga hapon nga ini volleyball player ini. Basi makabingwit na naman ta another nga volleyball player nga mag-guest diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? No, so again, no, mga byan, let's continue to pray, let's continue to work hard, and let's continue to enjoy life, no? Basking kadamo sang negativity, by ida sila niya. Sila lang mas stress, no? Hindi tayo mas stress. Wala stress kay Lord, ah. Anyways, mga byan, salamat, gid. This is your host, Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon, and God bless everyone.
3: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
5: ayoko na po dito. Aalis na po ako.
4: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
5: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa at lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
4: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
5: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
4: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
5: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
4: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
5: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
4: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
5: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
4: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
5: Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
4: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
5: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
4: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
5: Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
4: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
6: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
9: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
10: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
11: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
14: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
15: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abyan. Welcome sa aton pang hapon nga balitaan diri sa balita kag ibani pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Ino ang kabatsyag kagina sang pagtayog. Sabi mo galingin lang ulo mo, no? Lawig-lawig to nga, uyog-uyog ba? Although hindi man gid amo na ka kusog, magnitude 4 siya. Para tong nabatsyagan ta tong June 8, no? 7.2. Ari 4 lang ni 4. Pero dugay-dugay gawa ang tayog. Daw ginaduyan-duyan ikaw. So kung gaduyan-duyan ka na nga daan. Hindi masyado matikdan. Pero hindi sa amon sa DXKI mapansin gid kay ang gate gagihugiho pati ang mga ano dari mga mangga. Oh, di ba? Yan. Oo, halong-halong nag-suspindi daw klase. Ang balik kuya doon to kagina. Nag-deklarar na ang LGU Coronadal sang suspension sang klase subong hapon after sang linog, especially kay damo di mga schools nga ano no kitaan ko man gyapon sa City Government of Coronadal nga post nga naghambal nga si Mayor Bing nagmando sang suspension sang face-to-face classes sa tanan nga level sa mga eskwelahan sininga hapon matapos ang linog. Laban-laban, mga estudyante tada, ara na dapat sa balay. Ha? Mga ginikanan, ara na ba ang mga estudyante nyo? O, kagina pa man to ang linog 3 hours ago. Diba? Dapat nakapuli na dang mga estudyante. Taha, wala na ka muna lagaw-lagaw. Pwede nga malagaw pa kamuto sa mall ng mga base aftershock pa na. Diba? So, amo to ang advisory sang FEVOX. Kagina ni sang mga 11:58 o alas 1:58 ang iyang kwangid. Location is sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mga may aftershock 12:15. Ito na ba tiyagan nyo pag ano niya, no? Sa Sarangani daw, ano, 6.3, tama ba?
1: Iban pa!
0: May mga nag-post sa ilang ang mga Facebook page. Pero ang ma-verify ko, Ged, is ininghil halin sa FEVOX na 4.0 ang magnitude sini dito sa may Jose Abad Santos. Ang iyayaka FEVOX nga advisory or ilang information bulletin. Prima sa ano ni mapatihan ni. May kagina 3.48 nag 3.1 naman mga aftershock na ni no? Sa Balut Island naman sa Sarangani, Davao Occidental area. And 2 magnitude 2 naman kagina mga 3.33 dito gyapon sa Balut Island. So basta may kusog-kusog gawa nga tayog, may mga mabatsyagan ka pa na pila ka minutos pagkatapos. Yan. So dubli halong gyapon, especially kung ara ka mo sa mga high-rise building.
1: Iban pa.
0: Ano lang nang praktista lang ang ano ng earthquake drill para hindi magdinaguso blaw kadinalagan ay dira ng stampede abin ang mga insidente sang mga injuries pag naga sala. Kaya relax lang, follow the drill para makapanaog. So, laban-laban ng mga sa tagas ng mga building nagpanaogid. Kami gani nagguwa man. Isa lang kami di kaandan na. Ito kadugay man abi to. No, na. Kaman ka pamunong lang sa isa ka lugar kay ano niya daw ginatuya-tuya na ta. So expect ya po nato no ang mga pagtayog. Sa aton unang segment dali kita sa aton mga pahibalo paagi sa action line nga idulong ni Miga Jen.
1: Balita kag iban pa.

0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer isang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 5, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Live!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 5 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Sitio Tebong, Barangay Taconel, Lake Cebu. Kag area sang Barangay Bangkaing, pakadto sa Dorego, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 6, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Purok Saging, pakadto sa Sitio Spring, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 7, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Bugos nga areas sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit, kag areas sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Purok Dalisay, kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nag-
2: Maraming magagandang bagay na nasa paligid lang natin at kadalasan hindi naman mahirap makita o mapuntahan pero hindi natin nabibigyan ng atensyon. Kasi masyadong mabigyan.

0: August 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Dalisay kag Tapok Moloy Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
1: Action line.
0: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, graphics design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani Gensan, social media marketing, a paradigm shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026, lights.camera.cybersecurity. Inisya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility ID with date of birth or birth certificate kag valid school ID. Ang QR code ara lang dira sa FB page sang DICT Region 12.
1: Action.
0: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
1: Action Line.
0: Ang FEBC Philippines nag-iimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
1: Action Line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.
2: Trese minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. Nagsulod na itong ato niya. Asa ka pa kagina, nagsalot. Nasapawan ang action line ni Gadgen. Sunod pa to sa action line. Nabali lang dari kapindot. Sorry lang. Hello kay Ate Janet kag Kuya Ed. Sila kay Ina. Nagapit lang kadali ah. Kaya man si Pastor Alex kay Ina. Nag-abdanay man sila di. Thank you sa inyong pag-isita. Ngaw man kung kami-kami lang. Ay, take time ka man nga maghapit dari sa DXKI kung ari ka sa Marbel. Oo. Gustong kahapon si Sis Mitch naman naghapit diya.
3: Balita! Kag
2: may chimpo ka mo. Pasyal-pasyal din pag may time. Oh, si bitahan nyo kami dere. Hello, Kag. Happy listening, dera. Kaya. Sis Beverly. Kakadto naman di si Sis Bebsad to. So, itong aton niya medical mission to Sis Bebs, no? Ayan, kasi makakadto ka man Marbelli Wat. Ay, kagyapon ka, hapit deri. Hello sa Funticha Hilahos family. Ayad-ayad nga hapon. Gaantaligwa aton nga inspirasyon pang hapon. May mga bagay ba gina-take for granted mo lang? Samon sa tupi ang isa sa mga sikat nga kaladtuan dira ng may nami nga talan-awon nga background mo puro bukid. Dugay na na dira nga nagsikat pero tong Domingo palang gid ko kakadto. Ay, hindi gali. Nakalakat ng gali. Tong nalipat, tumang ko dayon. Tong ano gali, tong nag tough recharge gali kami. Amo pa lang to pagkadto ko. Si Pastor Joseph gali amo pa lang pagkadto niya man tong Domingo. Yan ako second time. I-connect abida, no? Ang Asa Ka Pa segment with Pastor Jebo. Daan man na. Pagtagad. Ang mga blessing da sa aton nga paligid, sa aton palibot. Ari ang aton Asa Ka Pa segment, halin kay Pastor Jebo Panzuelo.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Maraming magagandang bagay na nasa paligid lang natin at kadalasan hindi naman mahirap makita o mapuntahan pero hindi natin nabibigyan ng atensyon. Kasi masyadong mabilis ang takbo ng buhay natin at hindi na natin na-appreciate yung kagandahan ng nasa paligid lang. Naalala kong isang pagkakataon noon na may bisita kaming foreigner. Bago pa sila dumating dito sa Pinas, tinanong ko na kung meron bang gustong pasyalan. Ang sabi ay gusto daw pumunta sa Taal Volcano. Ang akala ko noon, dun lamang sa may Tagaytay at tatanawin. Yun pala yung plano, dun mismo sa isla ng Bulkan. Hindi pa aktibo ang Taal noon at ilang beses na din naman akong nakapasyal sa Taal. Pero aaminin ko na first time kong nakarating doon mismo sa Bulkan. Nasabi ko sa sarili ko, kailangan ko pang samahan ng foreigner para malaman na pwede palang makarating doon. Napansin ko din ito sa ilang mga kakilala na kapag ako naman ang pumapasyal sa probinsya nila at may sasabihing magandang pupuntahan, ang isasagot naman, hindi ko pa din napasyalan yan. Maraming ganyan, di ba? Patunay ito na kapag ang isang biyaya ay naging common para sa iyo, pati yung appreciation mo nagbabago. Paalala ito na paminsan, masyado tayong busy sa mga ginagawa na wala na tayong panahon para ma-appreciate at pag-isipan ang nilikha ng Diyos. Ang sabi sa Salmo 19 verse 1, ipinapakita ng kalangitan ang kaluwalhatian ng Diyos, inihahayag ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Importante ang makita ang presensya ng Diyos sa ating kapaligiran. Ang kanyang mga nilikha ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Ang pagpapanatili at pagbibigay buhay sa mga nilalang ay pagpapakita ng pangangalaga ng Diyos. Kung tutuusin, ang daming ebidensya ng presensya ng Diyos sa ating paligid. Ang daming paalaala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang magagawa. Minsan kaya tayo nang hihina sa pananampalataya ay dahil masyado tayong tuon sa gusto nating gawin, kaya tuloy nakakalimutan natin ang Diyos na gumawa sa atin. Masyado tayong nagmamadali, kaya hindi natin madali ang mensahe ng sanglilikha. May Diyos! Makapangyarihan siya. Siya ang nangangalaga at nagmamahal sa atin. Discouraged ka? Hopeless ka? Susuko ka na? Abay, teka. Hinga ng malalim at pansinin mo naman ang paligid upang makita mo ang kadakilaan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Asa ka pa, ha?
2: Balita kag-iban pa!

0: Madamo gid nga salamat Pastor Jebo sa sina nga
1: Lita, mga iban pa
0: gin-share mga experience kag reminders. Yes, i-appreciate kid naton kung ano ang mga blessing hatag sang Ginoo sa aton naton pag i-take for granted. Saan ang hangin nga aton ginaginhawa kada adlaw. Ibala no, libre na nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Ma-hospital ka, dira mo gid makit-an ang value sang libre nga hangin kay kada sinhot mo to sang oxygen bayad ka. So appreciate hatag sa aton niya everyday blessing sang Ginoo.

Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 6, o Agosto 5, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Headline. Sa balita lokal, 22 ka pamilya ng informal settlers sa Coronadal nakabaton sang 10,000 pesos nga bulig pinansyal halin sa lokal nga gobyerno. Banwas ang Surala nagnegatibo sa ASF. Supply sang karning baboy nagapabilin nga luwas. 43 ka van operators sa Surala nakabaton sang fuel subsidy halin sa lokal nga gobyerno. 37 anyos nga lalaki ginbawian sang kabuhi sa pagpamuno sa banwasang tupi. 8 ka anay miyembro sang BIFF nga ginatudlo nga bomb makers nagsungka sa militar sa Maguindanao del Sur.

0: Abang sa Moro elections dayon sa September 14. COMELEC 95% na nga preparado. Tatlo ka batalyon sang army halin sa gawas sang barm natalana nga magbulig sa pagsiguro sang malinong nga parliamentary elections sa Bangsamoro region. Barangay Kapitan sa SGA pilason sa pagpangluthang. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Formal nga naghatag ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sang bulig pinansyal isip suporta sa 22 ka pamilya nga informal settlers sa Proc Santos Barangay Zone 3 nga naapektuhan sang demolisyon sang ila mga puluyan nga natukod sa duta sang isa ka pribado nga kumpanya. Ang kada pamilya nakabaton sang tig 10,000 pesos nga makabulig sa ila mga pagkinahanglanon kag makasugod liwat pagkatapos ang natabo nga demolisyon. Suno kay City Mayor Erlinda Araquel, bisan makaluluoy ang sitwasyon sang mga naapektuhan nga pamilya, nagalaom siya nga ang dinhatag nga bulig mangin bag-o nga paglaom para sa ila. Kinauhag man sini ang benepisyaryo nga gamiton sang husto ang ila na baton nga kwarta. Gin pasiguro sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga kontrolado ang sitwasyon, may kaangtanan sa na-report nga swine illness sa probinsya matapos nga nag-negatibo sa African Swine Fever o ASF ang tanan nga sample nga ginpaidalom sa laboratory testing. Suno sa gobyerno probinsyal, epektibo ang gilayon nga pagpatuman sang containment kag biosecurity measures paagi sa koordinasyon sang nagkalain-lain nga ahensya kag sang lokal nga gobyerno sang Surala sa pagpanguna ni Mayor Cano Matinong Pedro Matinong Jr. nga nakabulig sa pagtapna sang posible nga paglapta sang sakit. Base sa padayon nga surveillance kag monitoring sang Office of the Provincial Veterinarian, wala na sang may nadugang nga kaso sang pagkapatay sang mga bad boy kag ang insidente nagapabilin lamang una nga apektado nga lugar. Sulod sang ginpatuman nga 5 kilometer observation zone, wala man sang natala nga hog mortality. Nagpakita sang limpyo nga resulta ang contact tracing kag mga pagsusi sa kaiping nga mga lugar. Wala man sang natukiban nga paglaptas ang sakit sa iban nga bahin sang South Cotabato. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Byron De La Cruz, negatibo sa ASF ang tanan nga sample nga ginsumiter sa tubtob subong. Wala pa sang laboratory confirmed nga kaso sang ASF sa South Cotabato. Padayon naman nga ginapalig-on sang gobyerno probinsyal ang monitoring, surveillance, kag biosecurity protocols ug maprotehiran ang kalusog sa mga baboy, magreserbar ang pangabuhi sa mga hog raisers kag masiguro ang nagakaigo kag luwas na supply sang pagkaon para sa publiko. Nakabaton sang fuel subsidy ang 43 ka van unit sang Surala Van Service Cooperative o Survasco halin sa lokal nga gobyerno sang Surala sa idalom sang uplift program. Kasunod sang pagdeklarar sang state of calamity bangod sa oil crisis. In patigayon ang pagpanagtag sang subsidiya sang Martes sa compound sang Office of the Municipal Agriculturist sa diin ang kada beneficiaryo kabaton sang 50 kalitro sang diesel agud mabuligan ang padayon nga operasyon sang ilang mga pampasahero nga van. Ang fuel subsidy ginponduhan sang lokal nga gobyerno sang Surala kaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni MDRRM Officer Leonardo Balyon. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka 37 anyos nga lalaki matapos ginpatihan na ginbuno sang wala pa nakilalaan na suspect sa purok pag-asa barangay Linan, Tupi, Martes sang kaagahon. Ginkilala sang Tupi Municipal Police Station ang biktima nga si Aldrin, 37 anyos, residente sang barangay Lambayong, Tampakan. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nasapuan ini sa lugar matapos nagapangayo sang bulig kasunod sang ginapatihan nga pagpanakit sa iya. So, sa kapulisan, isa ka concerned citizen ang nakakita sa biktima kag hilayon nagpangayo sang bulig sa silingan. Indala ini sa pinakalapit nga ospital apang gindeklarar dead on arrival sang attending physician. Sa Tupi Municipal Police Station nabaton nila ang report halin sa personal sang ospital. Alas 3:40 sang kaagahon gani ilayo nagresponde ang mga pulis kag investigador agud usisaon ang natabo. Padayon pa ang investigasyon agud makilalaan ang suspect kag mapasakaan sang kaso.

Nagsungka sa gobyerno ang 8 kaanay miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nga ginatudlo may kaangtanan sa paghimo sang bomba. Iniisip kabahin sang padayon nga pagpanubo sa operasyon sa maarmado nga grupo sa Central Mindanao. Sa Philippine Army, voluntaryo ginsungka sang 8 kaanay rebelde ang ila armas sa 90th Infantry Battalion sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur. Nakip sa gin-turnover ang 40mm grenade launcher, B-40 rocket launcher, kag improvised explosive device. Suno kay 60th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara, nagmadinalag-on ang pagsungka sa mga anay rebelde paagi sa reconciliation program sang militar sa bulig sang 90th Infantry Battalion, 601st Infantry Brigade, mga lokal nga gobyerno kag tradisyonal nga leader sang Moro sa Maguindanao del Sur. Suno sa militar, importante ang pagsungka sang 8. Nangin kabahin sa duanay sa mga extortion activities, lakip ang ginatawag nga protection money na ginapangayo sa mga negosyante na Muslim kag Kristiyano. Pasiguro ni Cagara nga ginhatagan ang mga nagsungka sang pagkaon at pagkinahanglanon kag bulig pinansyal halin sa ahensya sang BARM kag lokal nga gobyerno agud mabuligan nga makabalik sa ila pamilya kag makasugod sang bag-o nga pagbuhi. Nalauman sang militar nga mas madamo pa ang nabilin nga miyembro sang BIFF ang magsungka samtang nagapadayon ang operasyon sang militar kag sa mga programa sa pagkidait kag reintegration sa nagkalain-lain nga bahin sang Central Mindanao.

Silason ang isa ka barangay kapitan matapos inluthang sang wala pa nakilalaan niya suspect sa barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm. Martes sang gabi, kinkilala ang biktima kay Kapitan Tox Pulalon sang nasambit nga lugar. Base sa inisyal nga investigasyon, ginpalukan ini sang wala nakilalaan nga suspect nga armado sang wala pa natumod nga armas sa tuloyan mismo sang kapitan. Igo ini sa iya siko. Dilayo nagpalagyo ang suspect pakadto sa wala pa natumod nga direksyon. Wala man sang provocation antes ang insidente. Gindala ang biktima sa ospital para sa gilayon nga pagpabulong. Gilayon naman nagresponde ang mga katapos ang Kadayangan Municipal Police Station kag nagpatigayon sang initial investigation kag seguridad para sa biktima. Nakigangot man ang kapulisan sa 33rd Infantry Battalion, RMFB 14A kag iban pa nga concerned agencies para sa posibleng nga identifikasyon kag pagka-arrest sa suspect.

Gayon ang Bangsamoro Parliamentary Election sa September 14, kag 95% nang preparado ang Commission on Elections o COMELEC para sa piniliay. Sa press conference na giniwat sa siyudad sang Davao, ginpahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia nga wala sang mando ang Korte Suprema nga magpauntat sa piniliay, gani dayon ang eleksyon sa gintalana nga petsa. Suno kay Garcia, nagapanguna nga hangkat sa piniliay ang paglaptas ang misinformation kag disinformation. Human ang vote buying cancer suno pa sa demokrasya. Nagpaandaman ini sang hugot nga pagpatuan sang COMELEC sang layi batok sa mga magbayulara. Kinauhag man sang COMELEC chair ang mga botante labi na mga kabataan nga aktibo nga magpartisipar sa piniliay kag siguruhon nga hilway kag sakto ang ila pagboto. Yan siguro naman ni Garcia nga nakapreparar ang COMELEC, kabulig ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, kag Bangsamoro Government, agud man siguro ang malinong maayo kag mapatihan nga piniliay. Sa kaangot nga balita, tatlo ka batalyon sang Army halin sa guwa sang BARM ang magabulig para siguruhon ang malinong pinakauna nga parliamentary election sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. In palabot sang Miyerkules ni Lieutenant General Donald Gumiran, Commanding General sang Philippine Army nga sa subong tatlo ka unit, ang 28th Infantry Battalion, 7th Infantry Battalion kag 2nd Scout Ranger Battalion halin sa guwa sang BARM ang magbulig sa election security missions sang COMELEC. Ini magluwas pa sa tropa sang 6th ID nga sakop ang Maguindanao del Norte kag del Sur. 1st Infantry Division nga sakop ang Lanao del Sur kag Basilan kag military unit sa Tawi-Tawi. Ang tatlo ka batalyon ng mga sundalo, tig 500 ang tropa nga sakop sang kada isa. Posible magpadala man ang BARM sang team halin sa Joint Operations sang AFP sa Camp Aguinaldo, suno sa senior officials sang Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Sakop sang West Mincom ang bugos nga BARM. Mayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Sa dugang impormasyon, yari ang hudyat balita.

0: Judge Francis Escudero na tingnan na ni Del Campo pagtapos ng sesyon ngayon ang bawat AR upang maging handa na itong magpahayag ng kanyang pagtitestigo sa kanyang pagbabalik sa impeachment court sa Lunes. Nagtaas naman ng motion si Attorney Capuna na magkaroon ng hiwalay na sesyon sa pangunguna ng Senate Impeachment Clerk of Court upang mamarkahan ng ilang mahalagang dokumento hinggil sa acknowledgement receipts mula sa confidential funds sa petsyang Desyembre 21 hanggang 31 taong 2022. Una itong tinanggihan ng depensa sa usaping hindi na umano kontrol ng panig ng bise ang mga nangyari sa mga dokumento nang isumite ito sa COA na kalauna na ibinigay ng COA sa prosekusyon bilang ebidensya. Ani Ferrer magbibigay daan umano ito sa mga katanungan hinggil sa authenticity ng mga dokumento. Ngunit sa huli, nagtaas naman ng ruling sa Escudero na maglaan ng hiwalay na araw sa Huwebes o Biyernes para mamarkahan at tingnan ang ilang dokumento ng acknowledgement receipts na kapareho sa hawak ng depensa upang mas maging maayos at mabilis ang magiging impeachment session sa susunod na linggo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Espekulasyon na naaresto na si Senador Ronald De La Rosa, mahigpit na pinabulaan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Hindi pa naaresto si Senador Ronald De La Rosa at hindi rin ito naipuslit patungo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at itinuring ito na fake news. Tiniyak ni Remulla na sakaling madakip ang senador ay hindi ito ililihim ng otoridad dahil sa simula paan niya ay bukas at walang itinatago ang otoridad sa mga naaarestong personalidad. Sakaling madakip si De La Rosa, inihayag ni Remulla na dadaan ito sa proseso, diringgin sa korte at ipapatupad ang extradition. Inihayag ng DILG chief na nasa Mindanao na bahagi ang lokasyon ni De La Rosa at tumanggi si Remulla na magbigay ng karagdagang detalye dahil sa patuloy na manhunt operation ng law enforcement. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG, Quezon City.
2: Samantala, wala sa Villamor Air Base si Senador Ronald De La Rosa. Ito ang pahayag ni Philippine Air Force spokesperson Maria Cristina Basco at iginiit na wala silang anumang impormasyon na nakalap para suportahan ang napaulat na pagkakaaresto kay De La Rosa. Ayon kay Basco, wala sa Villamor Air Base ang senador taliwas sa mga naglalabasang mga espekulasyon na nananatili ngayon sa military headquarters sa Pasay City. Aniya, isa itong negative information at hindi beripikado ang ulat na lula ng aircraft si De La Rosa na kaparehas umano ng eroplanong sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base patungo sa The Hague.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacanang naniniwalang diversionary tactic lamang ang pagpapakalat ng impormasyon na naaresto na si Senador De La Rosa. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Dinismiss lamang ng Malacanang bilang isang diversionary tactic ang kumalat ng impormasyon na nahuli na si Senador Ronald De La Rosa. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layon lang ng umikot na impormasyon na ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinwestiyon ni Castro ang timing ng paglutang ng impormasyon na nataon sa paglalahad sa impeachment court ng witness mula sa Commission on Audit patungkol sa aligasyon ng maling paggamit ng milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Duterte Carpio. Nagpaalala si Castro sa publiko na palaging i-check ang source ng balita. Makikita niya sa insidente ang malaking kaibahan ng pagbabalita ng mainstream media at ng mga nagpapakalat lamang ng fake news. Pinansin ni Castro na ang mga social media post tungkol sa sinasabi na pagkakaaresto kay De La Rosa ay walang detalye at konteksto. Halimbawa niya rito ang post ni na Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Matatanda ang nagtatago si Senador De La Rosa mula nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kaugnay ng

0: imbestigasyon sa kanyang koneksyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na ang desisyon sa pagsasagawa ng Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE sa darating na Nobyembre ay wala sa kanila. Kasunod ito ng paghain sa Kamara ng Panukalang naglalayong gawin ang BSKE sa November 2028 sa halip na ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa Kongreso at Ehekutibo ang desisyon at wala sa kanila. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang paghahanda ng call body sa halalan kung saan una nang sinabi ni Garcia na hihilingin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 2 para marami ang makauwi at makaboto. Matatanda ang huling nagkaroon ng BSKE on pang October 2023.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang tiniyak na magpapatuloy ang mga hakbang para mapanatiling abot-kaya ang mga bilihin sa bansa sa kabila ng pagbagal ng inflation na naitala nitong Hulyo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
0: Ibinida ng Malacañang na patuloy na bumabagal ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa bansa. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro na bumaba ang headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong June 2026. Anya, ito ay sumasalamin na unti-unti nang nagiging katamtamang ang inflation sa bansa. Binanggit ni Castro na kabilang sa mga nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mababang gastusin sa transportasyon dahil sa paghupa ng halaga ng diesel at gasolina sa world market. Bunga din anya ang pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din ng baboy at manok dahil sa sapat na supply, habang bumagal din ang pagtaas ng presyo ng mga gulay tulad ng talong, bawang at sibuyas. Sa Metro Manila na itala ang pagbaba ng inflation sa 4.4% mula sa 4.9% na iniuugnay sa mas mabagal na pagtaas ng gastusin sa pabahay. Sa kabila ng naitalang pagbagal sa inflation sa bansa nitong nakaraang buwan, tiniyak naman ng Malacañang na nananatiling naka-alerto ang administrasyon sa mga posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Kabilang na dito, ayon kay Castro, ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan at ang epekto ng El Nino o tagtuyot. Tiniyak pa ni Jose Castro na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing bilihin, mapalakas ang seguridad sa pagkain at enerhiya, at maprotektahan ang kakayahang bumili ng mga Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Aabot sa higit 12,000 mga pamilya ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ito ay batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Katumbas ito ng higit 40,000 individual na mga naapektuhan mula Region 1, Region 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region. Samantala, ayon pa sa NDRRMC, nananatili naman sa mga itinalagang evacuation centers ang nasa halos 2,000 ng pamilya o katumbas ng halos 6,000 mga individual. Wala namang naitalang nasawi at nawawala sa nasabing epekto ng mga bagyo at habagat. Kaugnay nito, nasa higit 1.2 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipaabot na sa mga apektadong individual.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan 25-27, kung paanong masama ang labis na pulot pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan.
1: Hudyat balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatida ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 5 sa buwan ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
4: Guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And today, guys, this is day 2 of our Hong Kong travel series. So ngayon, guys, mag-explore tayo sa ibang parts ng Hong Kong, which is the Tung Chung area nila. Titingnan natin ano yung pwedeng gawin at makita doon. And of course, we will go later sa napaka-iconic na tourist spot ng Hong Kong, which is the Victoria Harbor. And samahan niyo ako sa aking day in the life. And by the way, meron tayong special guest, which is si Ma'am Joelle Basro kasama natin dito sa ating Hong Kong Travel Series. Hello po!
5: Hello po! May boses na po!
4: Na may boses na po siya! Kaya tara guys, samahan niyo kami ni Ma'am Jo and let's go sa ating day 2!
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
4: Ayan guys, nakababa na tayo actually sa Tung Chung Station and we exited the station and nakarating kami dito sa napakalaki nilang City Gate Outlet. Dito sa City Gate Outlet, it's actually a very big mall with a lot of outlet stores. So, sa Tung Chung pala, sabi nila guys, ito talaga yung perfect place na pwede mo puntahan sa Hong Kong for shopping. Especially kapag mag-outlet shopping ka. Kasi dito sa loob ng mall na to, you can see a lot of different brands. Talagang andami talagang pwede mabili dito na parang more than 50% off. So, from sapatos, mga bag, mga shoes na branded. So, if you're looking for shopping sa Hong Kong, more than the central areas ng Hong Kong like Tsim Sha Tsui, I also recommend Tung Chung Station kasi itong area na to, talagang makakapag-shopping ka ng bonggang-bongga and talagang malalaki talaga yung mga discount nila. Kaya yun guys, tingnan natin yung mga outlet dito guys. If you can see, umiikot ako ngayon, ang daming mga sale. Ayan, from sunglasses, shoes, bags, and other clothes. Ito guys, yung mga sample nilang mga sale na outlet stores. If you can see, nakakatuwa talaga guys kasi this is really a shopping haven for people who love to shop. And of course, it's a practical way na din to do some shopping kasi syempre doon tayo sa sale. Ayan, sulitin ang travel sa Hong Kong at tayo ay maghanap ng mga sale items dito sa City Gate Outlet Mall. If you can see yung baba, meron din silang supermarket, pwede ka mag-grocery din, and madaming mga dining options. Ayan guys, hanggang baba yan, super laki ng supermarket sa lower ground floor. Tapos dito din sa kabilang area, kabilang wing ng mall, merong iba't iba pang mga store. So yun guys, after namin maglakad sa bridge, di ba nakapag-muni-muni na kami, it actually connects to this very nice area kasi yun nga, ang daming Chinese restaurants. And of course, ang pinili naming restaurant to eat in is this famous restaurant na parang medyo fast food din actually, called Cafe de Coral. So sabi nila, dami ko nakikita mga videos, pinifeature to because ito daw yung parang Hong Kong fast food restaurant na madaming choices ng mga local eats. At the same time, talagang nagulat kami. Kasi yung nag-order kami guys ng mga food namin for dinner, sobrang laki talaga na serving. Like, parang good for two. Pero if you're really hungry, I feel na super sulit nito. So, yung in-order kong meal, it's actually a fish fillet with rice na merong curry. And meron ng drink which is may ano siya, para siyang grapefruit or passion fruit na iced tea with chia seeds. So it's a total of 65 Hong Kong dollars lang. Pero kita mo naman guys, it's really a feast. It's really a whole meal. So tikman natin guys, yung fish fillet, curry. Ayan, i-dip natin sa curry with rice. Tikman natin. Sobrang sarap. Feeling ko ito yung pagkain na kahit hindi ka gutom, masasarapan ka. So what more kung gutom ka, no, lalo? Ito sobrang sarap na talaga. Sobrang sarap, guys! Ang laki, ang sarap. Tapos, complete meal na. So yun, guys, ha. Yun yung sasuggest ko sa inyo. Cafe de Coral. Kahit mag one full meal a day kayo sa Hong Kong, busog na talaga kayo. Tapos yung budget nyo for this meal is pwedeng mag-range from 40 to 70 Hong Kong dollars, which is super sulit na. And we also ordered some different dishes pa rin, like ibang version naman ng curry. Ito, mas madaming chicken curry. We ordered then another Chinese bowl. So ito, mga gulay naman to, kagulayan, the broccoli, the carrots, and the mushrooms, and yung rice nila, napakalaki. So yun, tara, kain tayo guys. At punta na kayo sa Hong Kong kasi napakasarap ng mga food dito sa Hong Kong. Tapos na tayo mag-Tong Chong area, tapos na tayo maglibot-libot, tapos na din tayo kumain. So ngayon guys, we're taking the train, we're going back to the city center of Hong Kong, which is the Tsim Sha Tsui. And titingnan natin kung ano yung pwede natin makita doon. Of course, ang abangan natin talaga doon is the Victoria Harbor. Kasi doon mo makikita yung parang sinasabi lang Symphony of Lights, ang daming lights, ang daming mga lighted up na buildings, and it's really a nice view daw. So, tara guys, this is actually 20 Hong Kong dollars going back. So, 20 Hong Kong dollars going back, and then forth. So, total of 40 Hong Kong dollars if you want to go to the Tung Chung area, by the way. So, yan guys, punta muna tayo sa Tsim Sha Tsui. Finally, nakababa na tayo ng MTR, and right now, dito na tayo sa May Modi Link Bridge. So this is the Modi Road Bridge, and pinapakita dito guys, this is the bridge where you can see a very nice road ng Harbor, Victoria Harbor view. So dito sa road na to guys, makikita mo ang lawak pala ng kalsada dito sa Hong Kong. Tingnan nyo guys, ayan. And nakakatuwa kasi kitang-kita mo dito yung panoramic view of the road of Hong Kong, and then dito sa Victoria Harbor, dito sa aking gilid. So kitang-kita mo na dito, and this overpass is also nice to take pictures. Then you can actually see Victoria Harbor from a different perspective. It's from a higher perspective. At the same time, kitang-kita mo dito yung malalaking roads ng Hong Kong, ang lawak ng kalsada nila. And kitang-kita mo, para siyang very westernized version of Asia. And what I like about this one is that it makes you appreciate yung city life dito sa Hong Kong, kasi napaka lawak talaga ng Hong Kong. Dito mo makikita na ang laki pala ng space na pwede ma-maximize ng country for its citizens to really roam around freely. Ang dami nagjo-jogging sa baba. And the cars here, kitang-kita mo na talagang hindi siksikan kasi ang ganda ng kanilang pagkakagawa ng infrastructures. Ito, naglalakad na tayo papunta sa mismong Victoria Harbor area. Ito na yung parang pinaka-seaside nila ng Hong Kong. So, ito yung Victoria Harbor. So, if you would go here, I suggest that in your itinerary sa Hong Kong, you would allocate a time to look at the Victoria Harbor during the day, and then mag-allocate din kayo ng time to look at it sa evening because it gives different types of vibes. At ang kita nyo guys, yung city lights is really nice here, and the Symphony of Lights sa Hong Kong, it shows every 8 p.m. So if you want to look at the city views ng Hong Kong na gumagalaw yung mga ilaw ng mga building, you can actually come and watch the Symphony of Light sa Victoria Harbor for free. So it's a free thing that you can do sa Hong Kong. And ito na guys, nakababa na tayo from the Modi Link Bridge. And pagkababa guys, this is a really nice starting point kung saan kayo pwede maglakad dito sa part ng Modi Road, dito sa may Victoria Harbor. And then what you will do is, syempre maglalakad na kayo. You can take a walk, you can take a stroll around. Dire-diretso na yan kapag nakarating na kayo dito sa may Victoria Harbor kasi ang laki ng walk lane ng Victoria Harbor guys. And yung isang bagay na nakita kong unique about Victoria Harbor, ito guys, yung mga locals sa likod ko, they actually do fishing din dito pala sa Victoria Harbor. So of course, I'm not sure if it's pwede for tourists, but it's just nice to see na pwede din pala yung mga fishing activities dito sa Victoria Harbor. So first time ko to nakita, ang galing lang. And if you continue to walk there, maglalakad pa tayo patungo doon, meron tinatawag na Avenue of Stars, may makikita kang mga statue daw ni Bruce Lee, yung kamay daw ni Jackie Chan, yung mga ganun guys, makikita niyo daw yon sa Avenue of Stars. If you continue walking, there are different types of exhibits and yung mga pakulupa ng Hong Kong that you can actually enjoy as you walk along the road of Victoria Harbor. So since sa Victoria Harbor tayo ngayon, of course, meron tayo special guest, si Ate Chrissy, ayan. And syempre, nilang si Ma'am Jo yung kasama namin for this Hong Kong series. Talagang isang grupo po kami, isang pack of tourists po kami dito sa Hong Kong. Kaya right now guys, titingnan natin kung ano yung perspective niya, yung views niya about Hong Kong compared sa mga ibang countries na napuntahan niya. They've told me, you've been to Japan, Taiwan, Malaysia, Singapore, di ba, for the past years. And right now, it's your first time in Hong Kong. So, for you lang, ano yung parang pinaka-unique na nakita mo sa Hong Kong na hindi mo nakita sa ibang mga countries?
8: Taxi. Meron sa lang. Lumang model ng taxi in Hong Kong. And bus, the double-decker bus.
4: Right, right. Kasi,
8: and the tram.
4: The ding-ding tram. Yeah. What's nice about Hong Kong, guys, is that very unique yung modes of transportation nila. Laging may twist. They have a bus, but it's double-decker. They have a tram, but it's double-decker too, and it's in the middle of the road. Yun yung tinatawag nilang ding-ding tram, and it's been there since the 1950s daw. And you can use your Octopus card doon kahit sobrang old na ng mga tram nila. Although, in-update nila yun, of course, nire-refurbish nila to the model na syempre gagana. And then, what else? The taxi, no?
8: Yeah,
4: nakita po ni Ate Christina yung mga taxi na ginagamit sa Hong Kong. It's the old model na taxi.
8: Thank you for explaining for me.
4: Oh, hindi kasi nila yun. Unlike, I've been to Dubai, they always update it sa pinakalatest na model ng car, yung mga taxi nila, because they're in to really showcase sa mga citizens and tourists na talagang we're a modern progressive country. Pero na-observe natin, no, old yung taxi sa Hong Kong. So it just speaks for itself na Hong Kong is a type of country that wants to showcase the culture of the old and the present. So that's one thing na napaka-specific ng observation mo, no, which is a really nice thing about Hong Kong. They really like to showcase their tradition and their culture via their modes of transportation. It's really nice. Thank you so much. And ito, last question. As a tourist, as a first-timer sa Hong Kong, ano yung pinaka nagustuhan mo sa Hong Kong?
8: Oh, transportation.
4: Really? Why?
8: Because the MTR is very wide and ano, parang very easy to get from one place to another. And it's aircon all the way sa exchange. So,
4: right.
8: Hindi siya mainit kahit mahaba yung lakad. Mahaba yung lakad. Mahaba yung lakad.
4: Ayan. Yan guys, no, ang galing lang din kung paano nila in-structurize yung MTR, which is yung parang MRT ng Hong Kong, kasi parang yung mga lakad namin for today dun sa underground MTR ng Hong Kong, no, ang tagal talaga ng lakad namin, pero nagulat kami on how well designed, on how well planned it is underground, kasi hindi lang aircon yung mararamdaman mo doon, makikita mo kung gaano ka-easy to navigate yung MTR nila doon. It's very commuter friendly, no?
8: Yeah.
4: Parang di ka mawawala kahit first time because may English translation, tas madaming signages, as in very clear and straight to the point yung directions nila. So, Hong Kong is comprised of different types of islands and the MTR connects them all. You can really ride the MTR, go to different islands. Hindi mo na kailangan magbangka, guys. Hindi mo na kailangan mag-swimming. Papunta from one island to another, you can just go to the MTR, load your Octopus card, and just use it to pay for the MTR, for the tram, for anything basically, and even food and shop. So, yun, guys. Hong Kong is a very convenient city, no? Ano yung mga last remarks mo about Hong Kong?
8: Wear comfortable shoes because you're gonna walk so long.
4: Yes, that is the tip. If you're going to Hong Kong, you need to wear comfortable shoes, fit for walking talaga for long hours. Kasi Hong Kong is a very walkable city, pero napakahaba ng stretch ng paglalakad. Especially if you're a first timer or kahit pang ilang times mo na sa Hong Kong, may potential pa rin ikaw maligaw. So yun guys, pag naliligaw, syempre maglalakad pa na madami. So we really need to wear comfortable shoes. Yeah, that's really nice. Thank you so much.
8: Thank you.
4: And that's it for this episode, guys, sa ating Hong Kong Travel Series. Again, adventures are the best way to learn. Ay!
5: Sino ba yun?
4: May natutulog! Ay! Ma'am Jo!
5: Alam mo, Real Travels?
4: Yes! We're here sa Hong Kong. Saan po kayo nang galing? Ay, sa ilalim.
5: Rest ko sa ilalim.
4: Naistorbo ko kayo sa accommodation.
5: Hi, mga pala sa mga tagal.
4: Ayan. Saan pa po kayo papunta? Sa Ortigas. O sige, pupunta na kaming Ortigas. Again, guys, this is Shaina De La Peña from
5: Thank
4: Real Travels
5: watching.
4: And Ma'am Jo po from FEBC dito sa Victoria Harbor, Hong Kong. Bye!
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
3: Because adventures are the best way to learn.
9: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Ay, ito ang programang papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At si Trisha Denise Campanier. Nandito din mga kaagapay. Hello po. Ngayon ay August 5, 2026. Grabe, ang bilis naman ng panahon.
0: Yes, August na!
2: Yes, kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nasa bahay na o nagbabiyahe pa lamang o nasa office pa o school, huwag po kayong mag-alala dahil sasamahan namin kayo ngayong hapon habang nakikinig ng papuri music.
0: Yes, mga kaagapay, relax, relax lang po kayo at huwag po kayong mag-worry. Hindi po kayo nag-iisa dahil kasama niyo po kami ngayong hapon sa loob ng isa't kalahating oras. Maririnig din po natin ang kwentong papuri. Actually, pagkapatuloy po ito ng kanyang kwento. Ngayong araw na to at alam ko, kilalang kilala nyo na siya dahil nakasama po natin siya noong mga nakaraang Miyerkules.
1: Yes, at no need to worry po talaga mga kagapay. At para sa mga nag-worry pa rin, nawa magsilbing paalala sa atin ang salitang ito na mula sa Joshua 1:9. Sa Tagalog, ang sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta.
2: Wow!
0: Wow! Nakaka-encourage talaga yung word na yan. At lagi nga po natin kasama ang Diyos. Kaya mga kaagapay, huwag po tayo mag-worry.
1: No need to worry.
0: Yes, thank you Lord. Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyong mga radio, sa 702 DZAS mobile app, or via online streaming ng febc.ph. Paano po ba kayo nakikinig? I-share nyo po yan sa comment section. At kung mula rin saan kayo nakikinig, saan po bang lugar?
1: Oh, sa
0: ibang bansa
1: ba?
0: Bayan? Dito lang ba yan? Sa Metro Manila?
1: I-comment nyo nga po yan.
0: At mapapakinggan rin ang programang papuri sa 12:33.
2: Bye lang. Kahit anong comment po.
1: Oh, basta gusto namin malaman kung nasa kayo. Kahit specific. Sa kwarto lang. Di ba?
0: Wow. Okay, hindi. Yung iba na, sa kotse.
1: Oh, yan.
0: Kotse ito lang. Na. Itutuloy ko na. Papapakinggan rin ang programang papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 D-Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Mga kaagapay, pwedeng-pwede nyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
3: 702-DZAS-FEBC Radio,
0: or pwede kayong mag-text sa Globe
3: 0916-296-6620
0: at Smart 0999-223-5675. Kapag tapos ang programang papuri, maaari nyo pa rin mapakinggan ang ating music sa iba't ibang platforms, kasama dyan ang Spotify.
1: Mga kagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday. Simulan natin kay Marvie Morales. Hello po FEBC at Campanier Family. Nakikinig po ko ngayon sa inyo lagi. At si Ferdy S. Hotan sabi, God is our shepherd. Blessed Wednesday, Campanier Manalo Family. Sa Diyos ang papuri. Hello, Marvie!
4: Hello!
1: At ganun din sa'yo, Ferdy. Enjoy listening. God bless!
4: God bless!
1: Mag-shoutout din tayo kina Len Agdon Reyes, Merdy Perez Largado, Jose Verweco, Nora Canchela, Nestor de la Cruz, Euforcina Bernardino, Effie Remitar, Precious Sablazo, Jessica Jeng, Jean Cristobal Rojas, Lita G. Peran, Guy Santos, at Ernesto Pascual. Happy listening po!
0: Happy listening po! At babatiin din natin ang mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Hello din kay Froilan Ulaso, nakikinig sa Dagupan City, Pangasinan. At hello din kina Prel Manalo Aquino sa Laguna, kay Rosalinda Ohano Manzano, Helen Arellano, Emmy Cristobal, Epifanio Salvador, Aris Baluyot, at James Christian at Orlando Ambagan. Gayun din kay Rosalina Torres Guevara.

0: Happy listening po!
1: Happy listening po! Yes, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Pero ngayong araw na ito po ay maririnig natin ang pagpapatuloy ng kwento ng isa nating kapapuri. Nako, ito nga po talaga, siya nga po ay ginamit ng Diyos upang mapagpala tayo ng gaano ba karami. Nako, napakarami pong mga awitin ang kanya pong naisulat para sa papuri. Kasama po natin siya nitong mga nakaraang Wednesdays at yan nga po ay ang ating kapapuri na si Rading Humakyo.
0: Yes, pero sa ngayon po ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Ang Kahit Hindi mula sa Papuri 20, inawit ni Jerus del Socorro, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos Miedes. Nasusundan ng Naroon Ako mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ni EJ Deperio na sinulat ni Doji Simon. Ang Tabi mula sa Papuri 21 na inawit ni Yeng Constantino, sinulat ni Bel Dolotina Inchong. At ang Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo mula sa Papuri 15, inawit ni Lani Mabilangan, sinulat ni Jane Del Rosario. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Happy Wednesday sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, sa mga humahabol. Kayo po ay nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po si Trisha Denise Campanier. Hello po sa mga nakikinig sa radyo, sa online streaming ng febc.ph. Hello po sa inyong lahat. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart, 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong mga kwentong papuri, ha. Talagang alam nyo, kami po ay nai-inspire kapag naririnig namin ang iba't ibang kwento mula sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po mga papuri listeners. Ito po ang pwede ninyong gawin. Pwede nyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Kung paano nga po ang mga songs ng papuri eh naging bahagi ng inyong buhay. Ito pa, pwede nyo nga pong i-share yan, ha, yung kwento ninyo kung bakit yan ang inyong favorite papuri song. At syempre, babasahin po namin yan at ipe-play na rin ang favorite song ninyo.
3: Yes!
2: Mm-hmm. Antayin po namin yan, ha, para maitampok dito sa program.
1: Mga kaagapay, ngayong araw nga na ito ay pagpapatuloy ng kwento ng ating tampok na kapapuri, si Kuya Rading Humacio. Nakasama po natin siya nung nakaraang tatlong Miyerkules at ngayong araw na to ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
3: Sobrang dami kasing ganda.
1: Yes, sobrang yes, dami talaga at ang gaganda.
2: Si
1: nakaka-bless ka, Kuya Rading. At ngayong araw na to, hindi ko na patatagalin. Pakinggan natin ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
5: Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na kaagapay. Ito pong muli si Kuya Rading Humacio. Salamat po sa pribilehyo na maibahagi po ang mga awiting hinanda po namin para sa inyo ngayong hapon. Alam nyo, kahit na ilang dekada na po ang lumipas ay napakasarap balikan kung paanong nangusap si Lord sa akin sa pamamagitan po ng mga awit na ito. Alam nyo po, tunay na ang Diyos ay mabuti, tapat at mapagmahal. Siya ang ating lakas at dahilan kung bakit tayo patuloy na bumabangon at nangangarap. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, nais kong ipaabot ang isang simpleng mensahe. May dahilan po para magpasalamat, may dahilan para umiti, at may dahilan para umasa. Dahil kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang bawat bagong araw ay isang paalala ng Kanyang biyaya at pagmamahal. Dalangin ko na habang pinapakinggan ninyo ang mga awiting ito, ay mapuno ang inyong puso ng kagalakan, kapayapaan, at inspirasyon. So narito po yung nilikha kong awitin na nagmula po sa Papuri 19. Ang title po niya ay Tanging Sayo, interpreted by Jeros Del Socorro. Sayang nga po at hindi rin ako nakarating sa Papuri 19 concert dahil nga po sa trabaho namin ng aking asawa sa Japan. Pero alam ko okay naman, naging maganda po ang concert at naging matagumpay po ito sa tulong ng ating Panginoon. Ito pong kasunod na awitin ay yung pong Kapayapaan na nagmula po sa Papuri 22, interpreted by Aisel Van Omen. So bali ito po yung last na composition ko sa Papuri. Talagang isinama ko po yung aking pamilya, yung aking asawa si Rina, yung aking mga anak si Kathleen at si Cesa, at ilan sa mga members sa church, at maging yung aming pastor, Pastor Ike at si Pastora Gigi. Yun, nakasama po namin sila. Talagang tagumpay po ang concert nito. Napakaganda po. Alam ko na pinaghandaan talaga. Ginawa po ito sa CCF Center dito po sa Ortigas. Naging maayos po yung concert na to, naging matagumpay. Lahat po ng awitin talagang napakaganda. Napakaganda po at naging matagumpay po sila sa tulong natin Panginoon. Nakita-kita po kami ng mga kaibigan natin dyan, ng mga composers at mga singers. Talagang napakasaya po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakasama po ako sa konsertong ito bilang isang papuri composer. Naway maging paalala ang bawat himig at bawat salita na ang Diyos ay gumagawa ng magandang bagay sa ating buhay at may mga gandang plano po para sa bawat isa sa atin. Bilang inspirasyon, nais kong ibahagi ang talatang ito mula sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po dito, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para ikasasaba, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Maging pagpapala nawa sa inyong araw ang mga awiting ito at lalo ninyong maranasan ang pagmamahal, kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay. Muli, maraming salamat sa inyo, Dennis, Charmaine, and Tricia, sa walang sawang pagpapatugtog ng awiting papuri. At sa lahat po ng ating kaagapay, salamat po sa walang sawang pakikinig. Sa Diyos ang papuri!
1: Tulad po ng sabi ni Kuya Rading, sa bawat araw natin sa mundong ito, lagi tayong merong ipagpapasalamat sa Diyos. Siya po ay napakabuti at kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Pakinggan na po natin ang ilan sa mga awiting ito na sinulat ni Kuya Rading Humacio.
6: Simulan po natin sa Tanging Sayo mula sa Papuri 19 na inawit ni Jerus del Socorro at Kapayapaan mula sa Papuri 22 na inawit ni Asel Van Omen. Ang mga awiting sinulat ni Rading Humacio. Maririnig din po natin ang Paano Kung Wala Ka Jesus mula sa FEBC 70th Anniversary Album na inawit po ni Ruben Laurente na sinulat ni Junji Marcelo at ang Di Susuko mula sa FEBC 70th Anniversary Album din. Iyan po ay inawit ng Barnabas, sinulat ni Sol Flores. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Hello mga kaagapay, happy Wednesday! Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Nandito rin po si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 po ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702-DZAS-FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati ng mga mahal nating kaagapay. Sabi ni Emerita Faustino, para sa atin tampok na kapapuri ngayong hapon, sabi niya, God bless you, Radin.
1: God bless, Kuya.
2: Oo, Kuya Radin, God bless. Si Honor M. De La Cruz, ang sabi mula 5 ng umaga hanggang gabi, patuloy akong nakikinig sa 702. God bless you po sa inyong lahat. Payapa ako pag nakikinig. Sumayin niyo po ang Panginoon, Kampanya Family, at mabuhay po kayong lahat. Si Faustina Frankie Hablan, sabi rin, gandang hapon, Kampanya Family, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig habang nagluluto ng adobong baboy. Thanks, Kampam. God bless your family. Ingat. Hello po, Merita Honor at Faustina.
1: Natakam naman ako doon.
2: Ang sarap, no? Salamat po sa inyong laging pagtutok sa program. God bless po.
1: God bless. Thank you so much po sa inyong lahat.
5: Salamat po.
1: Thank you talaga. At heto naman po ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Rading Humacio. Ang sabi niya, shout out kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, at happy listening to my network and cell leader Rino Gonzalez and closed cell members, my cell group Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife Rina and daughters Kathleen and Cessa, my grandchildren Erin and Caleb, son-in-law Herbert, my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader Lizette Junicio, and praise and worship team, CBCH and CBCM family, G12 family, CBCOCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, and Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. God bless.
5: God bless you po.
3: God bless you po.
1: Maligayang pakikinig. I know na nag-enjoy po kayo sa ating playlist ngayong araw na to. Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Kuya Rading Humacio.
6: Mga kaagapay, manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang pinagmumula ng aming pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Salamat sa bawat biyayang iyong ipinagkakaloob at sa patuloy mong paggabay sa aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat tagapakinig. Naway pagpalain mo sila at ang kanilang mga pamilya. Bigyan ng kalakasan ang mga nanghihina. Sa mga nalulungkot, punuin mo ang kanilang puso ng iyong kapayapaan at kagalakan. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga awiting nagbibigay ng papuri sa iyo. Ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen.
3: Amen! Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
2: Maraming salamat, thank you, thank Kuya Rading. Thank you po so sa inyo. Grabe kami talaga.
3: Opo, kami nga po dito sa program ay lubos na napagpala ng inyong mga awiting isinulat at inawit. At talagang na-bless po kami sa mga kwentong papuri na inyong ibinahagi.
2: Salamat po.
1: Super!
3: God bless you and your family po. And we hope to see you soon.
1: Yes, see you soon!
3: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po tayo, kaya pakinggan po natin ang mga awiting ito. Maririnig natin ang dalawang songs mula sa Papuri 21, Ang Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, inawit ni Gail Blanco Viduya, sinulat ni Khalil Refuerzo, at Laya na inawit ni Casey Tandingan, sinulat ni Gerard Gudes. Susundan po yan ng Walang Makapaghihiwalay mula sa Papuri 24 na sinulat ni Dennis Campanier at inawit ni Trisha Denise. At ang Umasa Ka mula sa Papuri 70th Anniversary Album, inawit nila Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni Sok Villanueva at ni Olive Robles. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier. Hello mga kaagapay.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Rading Humacio.
4: Ako grabe.
2: Grabe.
4: Four weeks
1: ng matinding encouragement. Thank you, Kuya Rading.
2: Thank you.
1: Yes. Kami po rito mga kaagapay, nakabang sa inyo rin mga kwento ha, tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok dito sa programang Papuri.
2: Opo, aabangan po namin yan mga kaagapay.
3: Yes na yes.
2: Sa ngayon, atin na pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
5: Kayla Escalante.
1: Thank you, Kayla.
2: Thank you so much po sa ating production technicians na sina
5: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Murano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
1: Salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po pati sa ating broadcast engineer na si
5: JV Tabuag.
1: Thank you.
2: Thank you po. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bukawi Transmitter Site.
1: Maraming salamat po sa inyo dyan.
2: Thank you so much po.
6: Ito, balikan na natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos sa Joshua 1:9. Sa Tagalog ang sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen.
1: Amen.
6: Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa awiting Nagmamahal mula sa Sarilikhait. Inawit ni Boyet Cruz, isinulat ni Sok Villanueva.
2: Salamat po sa pagsama sa amin ngayong Wednesday, mga kaagapay.
3: Thank you.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Salamat po. Ito po si Dennis Campanier.
6: Thank you mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Popuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
3: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
2: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
3: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
2: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
3: This 1,000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Bilibid Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
2: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
3: Isa nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
2: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there. And I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
3: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
2: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
3: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
2: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner stations at ang mga nagmamanage po niyan, ang ating mga tech teams and volunteers na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay makakarating sa inyo. Syempre kasama rin ang iba pang mga programa. Ano po? At tayo po ay pwedeng subaybayan gamit ang iba't ibang mga istasyon sa radyo. Sa NCR, nandyan po ang 702 DZAS. At karamihan po ng ating mga local radio stations ay meron pong mga Facebook page, no, kanya-kanya. At sa mga Facebook page na iyan, yung pong ating mga programa ay pwedeng masubaybayan for 1 month. So pwede nyo pong balikan sa isang buwan. Ano po? At tayo po ay pwede rin subaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. At syempre, nandyan po ang streaming app, yung FEBC PH Stream. So yan pong ilan sa mga kaparaanan. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakahirap iproseso yung mga kaganapan sa ating buhay, lalong-lalo na pag nandun tayo sa season na kung saan yung hindi natin gusto, hindi natin inaasahan, o kaya naman yung gusto natin, yun naman ang hindi nangyayari. Di ba? Kaya talagang may mga mapanghamong pagkakataon sa ating buhay. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy sa pagtatalakay tungkol po sa iba't ibang seasons ng ating buhay, it is important na meron po tayong clear understanding that God is good, yung plano niya para sa atin is good. Number 3, hindi sa lahat ng pagkakataon naiintindihan natin ang mainam dahil ang pamamaraan at pag-iisip ng Panginoon ay higit sa ating makakayanan. No? Gagamit tayo ng ilustrasyon. Minsan po, pag ako'y nagpapagawa ng sasakyan or appliances, talagang may mga times na kaya mo nga dinala doon, di mo alam, di mo kaya, di ba? Pero sa mga pagkakataong iyon, sa totoo lang, may elemento ng pagtitiwala doon dahil ikaw na hindi nakakaintindi, ibibigay mo sa isang taong nakakaintindi, supposed to be. So may element ng trust kasi ang challenge po doon, paano kung hindi niya nagawa? Di ho ba? Kaya tayo rin, as we trust the Lord, mahalagang kilala natin ang Panginoon. Kasi pag kilala mo ang Panginoon, panatag ka na alam niya ang kanyang ginagawa. Sabi nga sa John 15, ano, yung God the Father prunes us so that we will become even more fruitful. Na pag-usapan natin yung tungkol sa pruning na yan, na bagamat yung pruning po, the process may be painful, difficult, but it is necessary for fruitfulness. And at the same time, yung proseso po ng pruning, ang gumagawa ay ang ating Diyos Ama. Expert po pagdating sa pruning. No? Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay merong ekta-ektaryang lupain at gusto mo na magkaroon ng magandang yield o maganda yung bunga, iniisip mo yung magpuprune o yung gagawa ng pruning process, kailangan mahusay. Kasama yan sa investment. Hindi naman yan DIY lang kung bahala ka na. No? Kung sa panahon pa natin ngayon, YouTube mo na lang. bahala kang kumopya kung paano gagawin. You don't risk yung harvest sa pamamagitan ng mga tao na hindi maalam. Kasi ang goal mo with the what you have right now, i-improve mo yon. So kung ikaw yung may-ari ng vineyard, you will use the services of somebody who is the best of the best. At ang nakakatuwa po, sinasabi ng John 15 verse 1 and 2, it is God the Father who prunes us. Na bakit maganda yon? Siyempre, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, kilala niya tayo. No? Bawat isa sa atin, iba-iba tayo ng kakayahan. Yan naman ang napakaganda riyan. Ang ibig sabihin po, hindi tayo parang generic treatment na kung ano gagawin sa isa, yun ang gagawin sa iba. Hindi po, ang pag-operate ng Panginoon sa ating buhay ay sang-ayon sa ating mga katayuan, limitasyon, kakayahan, anumang mga challenges ang alam natin. Kaya sa Bible, makikita mo, napakaganda yung sinasabi ho na alam ng Panginoon kahit yung bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, He has a very intimate knowledge of who we are. Kaya sa Old Testament, sa reflection po, pinapakita sa atin doon na habang hinuhubog pa lang sa sinapupunan, no? Ang Panginoon ang may disenyo. So alam niya kung ano yung hangganan natin. Sa 1 Corinthians naman, pinapaalalahanan tayo na hindi tayo bibigyan ng higit sa ating makakayanan. So alam ng Panginoon at yan po ay napakahalagang bagay as we go through the challenges and difficulties of life. Ngayon, gusto po nating pag-usapan sa punto at pagkakataong ito, paano ba tayo tutugon sa gitna ng mga suliranin? I remember one time doing a Bible study on suffering with a group. At ang sabi po nila, Pastor, saan man ang gagaling yung mga suffering? At doon ko po nakita na very important na maunawaan natin, saan nga ba nanggagaling? Isang uri lang ba ang suffering? Actually, maraming uri po. No? So tingnan natin, saan ba nanggagaling? Una, not necessarily in the order of importance or priority, pero ito po yung ilan. May mga suffering po tayo na resulta ng kasalanan. May kasalanan, kaya kailangang at ituwid. Yung pagtutuwid na yon, ang sabi nga sa Hebrews 12:11, no suffering or no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. So, in other words, yung dating ng ating discipline, bunga ng pag-ibig yan, maaaring yung perception natin dyan is it is suffering, pagdurusa. Hindi ba pag tayo po nadidisiplina dati ng mga magulang o nagdidisiplina tayo ng mga anak, either there is pain that is necessary or withholding of privileges, kailangan yun eh. Pero tandaan nyo po na kung sakali na tayo po ay padaanin sa discipline process, ang Panginoon in-explain sa atin sa Hebrews chapter 12. Na ang goal or objective po nito ay para tayo po ay ituwid, so merong lihis na landas, itinutuwid, at ito po ay bunga ng pagmamahal at pagtrato bilang mga tunay na anak. Napakagandang assurance yun kasi pag hindi mo na sort out, ano ba itong pain na ito, bakit ba kailangan to? Alam mo, madi-discourage ka eh. Pero pag alam mo na ito ay nanggagaling sa Diyos na may pagmamahal, at ang proseso is purposeful, merong layunin, merong gustong ma-achieve na ikabubuti natin, then although you are maybe in pain or merong kang mga pinagdurusahan, there is hope, there is assurance. Kasi alam mo na yung pain na iyon is a necessary part of the process. So yun po ang isa. It may come from suffering or discipline. Pangalawa, maaari din po na yung ating suffering ay self-inflicted. Sometimes, hindi naman kailangan sanang pagdaanan, pero hindi tayo sumangguni, hindi tayo nanalangin, hindi natin inalam ang kalooban ng Diyos, so inalaman natin na walang tayo ng pakialam sa kalooban ng Diyos. So, as a result of that negligence, whether intentional or not, meron tayong mga consequence na dinaranas. So even the consequences ay pwedeng gamitin ng Panginoon to remind us to seek His will. Ang totoo, napakaganda yung Jeremiah 29:11, di ba? Familiar tayo dyan eh. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good, not for disaster, to give you a future and a hope. Pero alam niyo ba na hindi lang yon ang magandang parte noon. If you continue the passage, that's verse 11. If you read verse 12, 13, ang sabi po ron, in those days, when you pray, I will listen. If you seek me wholeheartedly, you will find me. So ang ibig sabihin po, may magandang plano ang Diyos, pero ang isa pang maganda ron na katotohanan ay ang Diyos natin laan para sa atin. Di ba? Hindi yung tipong nag-iwan ng plano, bahala na si Foreman. Hindi, sinasabi niya, pag tayo po'y nanalangin, alam niya. Pag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya. So, yan po ay very reassuring sa bawat isa that God's presence is available, that we can come to Him, we can lean on Him, we can learn from Him. Napaka-powerful nung statement na yan kasi nangangahulugan po yan na ganun ang katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ay napapariwara, eh baka magandang reminder yan, baka mamaya yung suffering na pinagdadaanan natin ay bunga ng ating kapabayaan. So it reminds you the next time, huwag ka magpabaya dahil nandiyan naman ang Diyos eh. Kaya nga sinasabi sa atin, di ba, sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. So ang ibig ipakita yung katotohanan na laan ang Diyos para sa atin. Hindi naman kailangang mamuhay ng walang gabay. Nandyan po ang gabay ng ating Panginoon. So, isa rin yan. Kaya sometimes may mga suffering tayo, but again, maybe it's a reminder na bakit hindi tayo namumuhay ng para sa kanyang kaluguran o kaya ayon sa kanyang gabay at patnubay para sa atin. So, laan naman ang Diyos eh. Bakit tayo mamumuhay? Ba't tayo mamimilit mamuhay ng lihis sa kanyang kalooban? So, posible din po na itong suffering natin, maybe a product of a sinful world. Nabubuhay tayo sa mundong makasalanan. At sa mundong makasalanan po, talagang merong mga matutuwid na magdurusa at merong mga hindi matutuwid na makakaranas din naman ng kabutihan ng Panginoon. Hindi ba sinasabi nga sa atin, yung pagbagsak lang ng ulan, nahuhulog ang ulan sa mabuti at masama. Hindi naman yung tipong pag masama ka, ikaw lang lulunurin, babahin. Hindi po. Talagang dumadalo yan. Water as blessing and sunlight as blessing. So ganun kabuti ang ating Diyos eh. Pero paalala din po sa atin ito na we live in a sinful world. So may mga consequences yan. So ibig sabihin, halimbawa, nandyan po ang pagkakasakit, which is parte po yan ng sumpa ng Diyos sa kasalanan. So, napapagdaanan ng tao yan. Nandyan po ang reality ng physical death at parte rin niya ng buhay sa mundo. Pero ang reminder nga sa atin, kung ikaw ay nasa Panginoon, you enjoy the assurances and peace that comes from God. Na bagamat pwede kang magkaroon ng karamdaman, pero ang assurance naman doon is that the grace of God is always sufficient. Or, maaari din naman kagalingan ang ibibigay ng Panginoon. Pagdating naman po sa kamatayan, yes, kahit tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay makakaranas pa rin ng kamatayan, pero ang napakagandang katotohanan po ay kung maranasan man natin to, alam natin na yung kamatayan ay pansamantalang karanasan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, may pagkabuhay na muli, di ba? So ang gandang katotohanan po noon, merong pagkabuhay na maguli. Kaya pag humaharap tayo sa mga challenges, maganda nag-i-evaluate din tayo eh. Ito ba ay necessary suffering? Baka naman unnecessary yan. Sa katigasan ng ulo, ang dami nating self-inflicted, unnecessary suffering, no? Tayo na may gawa, hindi naman kailangan pagdusahan, kaya lang sa katigasan ng ulo, binagdurusahan natin. may Diyos na pwedeng sangguniin, ayaw nating magpasangguni, ayaw nating sumangguni, o kaya naman may mga kasalanan na kailangan nating ituwid. Pero alin man sa mga yan, mga kapatid, ibabalik at ibabalik ka rin sa katotohanan na mahal tayo ng Panginoon. So kung yan po ay discipline, then it's a reminder that God loves you and treats you as His child. Kung yan naman po ay produkto ng maling mga desisyon, well, God is reminding us na bakit ka gumagawa ng desisyon sa sarili mo? Nandito ako para sa iyo. You have to make decisions na kinoconsider mo ang aking kalooban dahil yan ang magbibigay ng kaayusan para sa atin. And then, yung reality po na merong pagdurusa as a result of living in a sinful world, ang pinagmumula namang o ang pwede nating mapulot na katotohanan naman dito at napaka-powerful reminder is that ang mundong ginagalawa natin, this is not our permanent address. Hindi ho tayo dito permanently. Temporary lang po ito, temporary lang. Kaya nga pag iniisip nating temporary lang, that gives hope. Palagi kong binabahagi sa inyo na paminsan pag meron kang pinagdadaanan na karamdaman, na irreversible, sometimes nakakawalang pag-asa kung iisipin mo na hindi ka na gagaling, hindi na magbabago ang sitwasyon, habang buhay. No? Ang bigat, no? Parang paano ba ito? Pero ang napakagandang reality po, mga kapatid, is that life is temporary, praise God, and yet, it leads to a better place because of God, because of Jesus. So may langit, no? Yung katiyakan ng langit gives us hope. Kaya si Apostle Paul, pag binasa niyo yung 2 Corinthians chapter 4, ganda nun eh. Sinasabi sa atin, we don't look at the troubles we face right now, but we look at things that we cannot see. We look beyond this life, the temporary things of life. At ang tinatanaw natin yung mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ang bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. So, di ba? Hindi na masisira, hindi mawawasak, at ito po ay mananatili magpakailanman. Napakagandang ano yun, katotohanan. Kaya nga pag iniisip-isip mo ang langit, no? Pagka malusog ka, pag wala kang problema, pagka maayos yung iyong kalagayan, minsan di mo ma-appreciate eh, kasi feeling mo, bakit langit pa binigay? No? Sana pinera na lang, sana cash na lang. Kasi iniisip mo parang ano ba yung silbi ng langit? Pero pag nasubukan mong magtiwala sa mga bagay na pansamantala, kagaya ng pera, magtiwala sa kasikatan, koneksyon, kaibigan, and then, na-realize mo na lahat ng yan ay hindi magtatagal. Ito na po ang katotohanan. Now you realize why heaven is such a beautiful place. Kasi kahit gaano katibay ang iyong pinagtitiwalaan dito, kung hindi ang Diyos ang iyong tunay na pinagtitiwalaan, ang kayang ibigay lang sa iyo ng pansamantalang bagay ay pansamantalang pakinabang. Tandaan mo yan. Ang kayang ibigay ng pansamantalang bagay ay pansamantalang pakinabang. So, hindi magtatagal. So, if you're experiencing good things right now, at akala mo wala nang hihigit pa dyan, ay nako, dalawang bagay lang yan. Either yung magagandang bagay na yan, because of its temporary nature, ay mawala, or dahil tayo po mismo ay temporary lang din sa mundo, yung capacity natin to enjoy these things is also temporary. So either yan ang mawala o tayo ay mawala ng kapasidad to enjoy these things. Ang bottom line at ang overall result, wala rin. We cannot hold on to temporary things. Kasi yun nga ang lagi natin binibigyang diin. Eh. Hindi naman tayo nilikha para sa mga bagay na yan. Huwag nating hanapan. Dahil in the first place, hindi naman nilikha yan para bigyan ka ng permanenteng kapanatagan, kapayapaan. Hindi po, walang maibibigay na permanente ang bagay na pansamantala. By the very nature of temporary things, they will just go somewhere else. No? Masisira, mawawala, mawawasak. Hindi magtatagal sa ating buhay. Kaya, again, napaka-importante po na ang pagsandig ay sa Panginoon. Ang pagtitiwala ay sa Panginoon. Ang pag-asa ay sa Panginoon. Sapagkat pag dyan tayo sumandig, nagtiwala, umasa, eh, alam natin na hindi tayo mabibigo. Kaya yun ang kagandahan noon, ano? Kaya kung sakali po na nanghihinaan tayo ng loob, ang totoo niyan, paminsan, yung panghihina ng loob natin eh produkto ng maling pagtitiwala. Kahit sabihin mo ng Christian ka pa, minsan ho kasi hindi natin napapansin eh, we slip back to our old ways. Kala natin sa Panginoon tayo nagtitiwala, yung pala hindi. Unti-unti napupunta yung tiwala natin sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng assurance at hindi naman pang matagalan. Kaya pinanghihinaan tayo ng loob. So yun po ang challenge doon. Kaya nga, napakaganda na we build our lives on the solid foundation and yan po'y walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. So, yung different seasons of life, ano ba ang tinuturo sa atin? Yung reality, sabi nga, na if you're experiencing good things, it's only temporary. Pansamantala lang yan. If you're experiencing bad things, then paalala din sa atin na pansamantala lang din yan. Magbabago. Pero eventually, because this life is temporary, talagang ang patutunguhan, mawawala ang mga bagay na ito. Kaya nga, kung merong mahalagang lesson sa pabago-bagong seasons ng ating buhay, is that we have to have faith in God, to trust Him, His ways, His word, and to build our lives on Him. Siya po ang sure and solid foundation. Sa Kanya tayo magtitiwala. Don't build your house on sandy ground. Huwag sa mga bagay na pansamantala. Huwag sa mga bagay na lilipas. Huwag sa mga bagay na hindi magtatagal. Sa Panginoon natin ipundasyon. Yan po ang may katiyakan, yan ang may katatagan, yan po ang magbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi ba? Kaya magbago-bago man ang sitwasyon, kung meron kang kapanatagan sa Panginoon, eh hindi kayang baguhin ang sitwasyon ang Diyos. At hindi kayang sirain ng ating sitwasyon ang katangian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nawa, itong mga pinagdadaanan natin, sabi nga ni Apostle Paul, magbigay ng pananabik sa mga bagay na eternal. Diba? Masabik tayo sa mga bagay na eternal. No? Let's look forward to heaven, no? Yung mga bagay na eternal. Kasi nakita na natin na wala eh. Wala tayong pwede asahan dito. Eh, no? Lahat nasisira, lahat hindi pang matagalan, lahat naluluma. But only God can give us that assurance. So let us put our faith in Him. So sana po ang ating pag-aaral ay naging pagpapala, kalakasan sa bawat isa. At ang ating patuloy na dalangin ng bawat isa po ay maging matatag sa pananampalataya, masunurin sa kalooban ng Diyos at syempre, palaging nagtitiwala sa ating Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: There are 66 books of our Bible as scriptures, 39 sa Old Testament at 27 naman po sa New Testament. No more, no less. Ibig sabihin, it is inspired by God. So the word inspired, translation po ito sa Greek used by Paul. Is 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breath accurate translation nito, God breathed. So kung titignan natin, ito'y parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, in-inform tayo that the stars were brought into existence by the breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin na that the scriptures were divinely produced. So that the Bible is unique because it is a result ng created act of God who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So, scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced just as the original man was without sin. So, the original universe was without corruption. The original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents, binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures, na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at nagkatawang tao na matay para sa ating mga kasalanan na buhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no, regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kalwalatian sa ating Ama. We reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So, scripture is God-breathed, para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borloan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
6: Ang katotohanan ng nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
7: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti

taong pinanggagalingan nito. E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya. Subalit kakila-kilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo, nasulog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat.

0: at dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Basahin ko po sa English version, sa NLT. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating tamang tugon sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po o may mga salita na meron pong mga tamang response o tamang tugon? For example, pag sinabihan po tayo ng thank you, ang response po doon ay yes, welcome, di ho ba? Kapag ka po sinabihan tayo ng isang tao ng I love you, ano po ang sagot po doon? I love you too. Pag sinabihan po tayo ng isang tao I miss you, ang response po doon na tama ay I miss you too. Kaya lang minsan may mga tao na pag sinabihan ng I love you, ang magiging response ay sorry, we're just friends. Aw, sakit nun, no? Pero alam nyo mga kapatid, kagaya nga ng atin pong sinabi, eh lahat po ng mga salita, no, ay mayroon po mga tamang tugon, may mga tamang response. At hindi lang po yung mga salitang aking nabanggit. Even ang mga situations sa buhay po natin ay meron din pong mga tamang tugon o mga right responses. Kagaya po ng ating magiging pagbubulay, ang tungkol sa mga achievements, sa mga success, paano nga po ba tayo dapat mag-response o ano nga po ba ang tamang tugon sa tagumpay? Yung binasa po nating verse kanina, yung sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ito po ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa hanggang sa panahon po natin. Dito po parang sinasabi na alalahanin nyo kung sino ang nagbigay ng kung ano man ang meron kayo. Diba? Ganyan po yung ating pong magiging reflection po. Kaya nga po maliwanag ang sinabi doon, remember the Lord your God, for He is the one who gives you power to be successful. Ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit po tayo naging matagumpay, sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan. So ibig sabihin lang po mga kapatid, lahat po ng meron po tayo ay galing sa Diyos, kasama na po dyan ang kakayahan, ang talino, ang lakas para po maging matagumpay anumang aspeto ng ating buhay. So ano nga po ba ang tamang tugon sa mga tagumpay na malinaw po na ito po ay galing sa Diyos? Tatlong mahalagang bagay po ang atin pong magandang maging tugon. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay at nakareceive po tayo ng achievement, ibigay ang glory sa Diyos. Tama po, give glory to God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ganito po ang ating mababasa. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa NIV version po, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dito po ay binigyan diin ni Apostol Pablo na ang lahat ng ating pong gagawin ay dapat pong gawin natin para sa kapurihan at para bigyan ng karangalan ang Diyos. Kasama na po dito kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, napakahalaga na ito po ay hindi natin makalimutan. No po, ito po ay dapat laging nasa isip po natin. Sapagkat kagaya nga po ng atin pong binanggit kanina, ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Maging ang kakayahan upang tayo ay magtagumpay, galing po sa Diyos. Kaya po marapat lamang na ibalik po natin sa Kanya ang credit, ibalik po natin sa Kanya ang glory. Alam niyo po, ang maganda dito, kapag ka po ibinalik po natin sa Diyos ang glory, ay may kaakibat po itong pagpapala. Sa kabaliktaran naman po, kung aagawin natin ang glory sa Panginoon, eh tiyak pong pwedeng-pwedeng kuhanin ng Diyos kung anuman yung Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Para bang sinasabi, teka muna, parang mali ata ako ng pagkakabigay ng kakayahan sa iyo kasi inangkin mo na ang glory na dapat sa akin, no? Pwedeng sabihin ng God sa atin yung ganun eh. Kasi nga po, inaagaw natin yung glory. Mga kapatid, sa achievements po natin, kilalanin po natin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi nga po nung isang quotation na aking pong nabasa, yung pagbibigay daw po o pagbabalik ng glory sa Panginoon is a win-win situation. Bakit? When we lift glory to God, no? Yung daw pong pagpapala naman ang siyang bababa sa atin. Kapag daw po itinaas natin ang pagpupuri, ang pagpaparangal sa Diyos, yung blessing po ang siyang bababa sa atin. Kaya po mga kapatid, whenever na tayo po'y makaka-achieve ng success, whether ito po'y sa career, sa relationship, or sa mga personal goals po natin, take time to thank God. No? I-share po natin yung kabutihan ng Diyos. Ipagpapatotoo po natin na kaya po tayo nagtagumpay ay dahil po sa Panginoon. Ibalik po natin ang lahat ng glory sa Kanya. Pangalawa pong dapat po natin gawin kapag tayo po ay nakaranas ng tagumpay, manatiling mapagpakumbaba o remain humble. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Minsan po kasi natatakot po ang mga taong magpakumbaba. Bakit? Kasi po kumaga meron pong thinking ang tao na kailangang ipagmayabang, ipagmalabis o ipagsigawan ang kanilang galing, ang kanila pong kakayahan at ang kanilang talino na siyang naging sanhi ng kanila pong pagtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ng reminder ng Panginoon sa atin, no? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Huwag po nating hanapin sa ibang tao na tayo po ay itaas. O huwag po nating tayo mismo ang magtaas sa atin po mga sarili. Kasi po, kahit saan po natin tignan, tiyak po, hindi po ito magugustuhan ng mga tao na kapaligid sa atin. Kaya nga po, 'di ba? Pagkamarin natin, yabang-yabang naman 'yan, no? Siya na lang lagi ang magaling. So ganun po talaga ang magiging tingin ng tao kapag ka po pinilit po nating itaas ang ating mga sarili. Huwag po ganun mga kapatid, no? Ang pinakamaganda po, hayaan po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin. Kasi po kapag ang Diyos po ang nagtaas sa atin, malinis po 'yon, no? Malinaw po 'yon na 'yun po ay talagang pagpapala ng Diyos sa atin, no? So kagaya po ng sinabi ni James, yung importance po ng humility. At alam niyo po, ang maganda rito sa pagpapakumbaba, binigay na po ni Jesus yung pong supreme example. Siya na po mismo ang nagpakita ng halimbawa na kung paanong siya po ay isang Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2, no? Hindi po siya nagpumilit sa ganong kalagayan, bagkos siya po ay naging tao kapahayagan ng kanyang pagpapakumbaba. Kaya nga po sinasabi natin, si Jesus nga nagpakumbaba, tayo pa kaya? Ayan. So kapag tayo po'y nakakatanggap ng victory o nakaka-experience ng victory, nakakatanggap ng achievement, manatili po tayong magpakumbaba. Stay humble, no? Kung ano po tayo nung nagsimula tayo, ganun po yung panatiliin natin kahit gaano man po kataas ang atin pong marating. And lastly, kapag ka po tayo ay nakatanggap o nakaranas ng tagumpay buhat sa Diyos, ang pangatlong mahalaga o tamang tugon po natin ay gamitin ang tagumpay upang makapaglingkod sa iba. Use your success to serve others. Ang ganda po na to. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Naniniwala po tayo na ang lahat po sa atin ay binigyan at pinagkatiwalaan ng talento. Pero ito pong mga talento na to, kasama na po yung ating mga success, achievements, ay binigay po sa atin hindi po para lang sa ating personal consumption, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng talento upang magamit po sa paglilingkod sa iba. Pinagtagumpay tayo ng Diyos para ang iba din naman ay matulungan nating magtagumpay sa kanila rin pong mga ginagawa sa buhay. Halimbawa, prinomote ka ng God, no? Prinomote ka sa trabaho mo, inangat ng Diyos ang iyo pong posisyon. Dapat po ang ating pong maging mindset, okay, prinomote ako ng Lord, sino kaya naman yung pwede kong matulungan para siya din naman ay mapagpala? O kundi man, kung itatranslate po natin yon, magkaroon din ng trabaho, magkaroon din ng blessing ng kagaya ng sa akin. So, inilagay po tayo ng Panginoon sa industry na kung saan ay isa rin po nating ministry, no? So mga kapatid, kapag tayo po ay lalong pinagpapala ng Diyos, mas lalo po nating palawakin ang ating pagtingin, ang ating pananaw o ang ating paningin sa mga taong pwede po nating matulungan. Kamusta ka kapatid? I hope na simula ngayon sa pamamagitan ng mga paalala na ipinagkaloob sa atin, kung baga ano yung mga tamang tugon natin sa mga tagumpay na kaloob ng Diyos. Nawa ang aking panalangin, ito po ay ating maisabuhay. Manatili po tayo na nagpapakumbaba, manatili po tayo na ginagamit ang success, no, na binigay ng Panginoon sa atin. At lalo tigit, sa lahat ng achievements natin natanggap, ibalik po natin ang lahat ng glory at pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat siya lang po talaga ang nagbigay sa atin ng tagumpay na ito. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: First impressions can be deceiving. Things aren't always what they appear to be.
6: I'm a winner. Hey, look at this. It says I won 10 million.
5: But there's always fine print.
7: Read the fine print. It's not a page long for nothing.
6: Oh, you mean I'm not a big winner?
7: Sorry, but the odds aren't exactly in your favor.
5: There's a story in the Bible that seems to have the odds stacked. At first glance, the prophet Elijah looks like a big loser. He felt dejected and all alone. But he wasn't. The Lord sent some encouragement his way. Read the fine print in 1 Kings chapter 19. Appearances can be deceiving. That's not the case, though, with the story of Elijah. He wasn't alone, and neither are you. Find encouragement in 1 Kings chapter 19. God is with you, and he'll never leave. A thought from inside today's Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
9: There's an alligator in my kitchen. It's not your typical 911 call, not even in Florida, but that's exactly the reason a Florida woman dialed for help. Police released some of the audio from this distressing phone call.

Kaga aton nga programa. No, kung sa radyo ka mo gapamati, ka gusto ninyo i-text ang inyong prayer request, kag ang iban pa ninyo nga mga mensahe, no, mga shout out ninyo, paabot pagi sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kaga sa mga wala pa naka-like at naka-follow sa aton nga FB page, i-search nyo lang, no, 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na aton nga official FB page, kaga like, follow, and share lang ang aton nga page na. Yan. So, good morning, Gid. Especially sa mga nagaluto na, sang pamahaw, ang iba nagainit na lang sang sudaan. Kaya, pwede pa, no? Ang aton nga mga sudaan, especially kung mga pinaksiyo na, mga prito nga ginbutang lang sa ref, na initon lang, no? Parisan sang sunny side up ng itlog, ayos na. Yan, good morning, Gid, no? Mga estudyante, empleyado, empleyada, mga negosyante, nga aga pa nag-alabris ang ilang mga pwesto, dira. Good morning, Gid. Alas 5 ang sign-on time naton sa aton nga istasyon. Although, ang iba niya nga mga radio station, 24 hours, ang iba na aga pa nag-sign-on, no? Alas 4, alas 3, yan. Kita ay alas 5 na sang aga. Kaga nagatakop kita alas 9 sang gabi. Ayan, good morning, Gid, sa tanan kaga maying aga sa mga naka-tune in via Facebook Live. Naka-FB Live kita subong, naka-remote broadcast kita. So, good morning kay Dondon Kagas. Ikaw ba nga itong technician subong doon? Good morning kay Sister Gemini Ong Ante, amaman kay Brother Dencio Fuentes. And good morning silingya. Kay Sister Presi Bernardino, silingya, blessed morning po. Stay blessed everyone, stay safe and God bless us all. Silingya. Good morning man kay Sister Lenny Fonticha Babas. Yan, may agagid sa inyo, no? Kaga may aga sa Mogote family kay Daisy Concepcion, no, kagina pag-greet niya, ginalantaw kong inbox diri kay Brad Panoy Obligado, kay JR Binola, Louie Guanson nga taga Barangay Abansenya sa Purok Everlasting Barrio 3. Ayan, kaga salamat sa mapinadayunon yung pagpamati. Okay, may agaman sa kay Sister Jo, Ma'am Jo Olarte, kay Sis Nining Galvez Borhel, kay Sis Rose Kadungog Quijano, kay Mary Jane Galsote, no, kay Sister Ging, may aga sa inyo dara. Kamuman kay Sister Rosemary Oro, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Delia Tomas, sa Sinaon Family, kay Nay Helen, kay Joanne, Nay Piring, kay amumang kay Sister Annabelle Hanyola Bandada. And good morning sa inyo. May agagid, no? Sa mga nagapuro pangapi naman dira, painit-init sa mga tiyan, wala pa katimpla. Ang aton nga tingog, apektado sang panahon. Good morning kay Brother Greg Tanghian, Gregorio Sarusal Tanghian. May aga sa inyo dira ni Sister Yoli. And good morning, Pastor Alex, siling ni Brother Greg. Yan, kaga. So far, maningaton mga greetings, no? Padala nyo lang ang inyong mga shoutout. Ang inyong prayer request, padala nyo man, no? Kaga, happy birthday sa mga celebrators naton. Subong adlaw, nitagin na malimtan, no?
Aranahon ta naman sila. August 6, subong adlaw, no? So, happy happy birthday sa mga celebrators. Salamatan tagid ang Ginoo. Another year ang nagligad sa aton kabuhi kag kabay nga mangin malipayon, meaningful ang inyong celebration subong adlaw, no? As you remember, another milestone sa inyong kabuhi. Yari ang aton nga birthday song pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: Ang aton nga oras, alas 5:11 sang aga. And good morning sa mga nagapamahaw aga pa, no? Kay aga pa magrolumpat. Good morning man sa mga nagabiyahe, halong gid, no? Whether nag-drive or nag-commute. Yan, good morning kay Brother, kay Pastor Jan Mil, Francia Bilonio. Good morning, Pastor Alex, kag sa imo, kag amo man sa tanan nga nagapamati. Yan, good morning sa inyo, dira. Brother Jan Mil, kay Pastora Glory. Yan. Good morning man kay Joanne. Ready nang tinapay ka kapidra, Jo. Kaga kay Ma'am Jemima Oro Chavez, silingya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners, God bless you and your family. Greet ko, happy morning, akon miga, Pastor Mirna Suelan Danielson sa Jensen. Thank you, Ma'am Jem, siling ni Sister Mirna Suelan Danielson. Yan, morning sa inyo, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning. And sa mga naga-like, naga-follow, naga-share sa ang aton nga broadcast. 30 minutes lang aton broadcast, pero ginagda ko kamo mamati pagid, no, sa iba naton nga mga programs sa DXKI. Okay, kag subong aga kadto sa aton nga meditation, pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 7. The book of Matthew chapter 7. And siling sang aton nga Ginoo, indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kun paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Ngaa ginahimutaran mo gid ang gamay nga puling sa mata sang imo isig katawo, pero wala mo gani ginasapak ang imo puling nga daw troso kadako. Paano ka makasiling sa iya? Abi ko haon ko ang imo puling, kung sa imo mo mata mismo may puling nga daw troso kadako. Hipokrito, kuhaan ay ang puling nga daw troso kadako sa imo mata, agud makakita kasik maayo sa imo pagkuha sang gamay nga puling sa mata sang imo isig katawo. Amo ini ang pulong sang Ginoo kag ginhambal na nato, no, nga ang Matthew chapter 7 amo ni ang conclusion sang Sermon on the Mount ni Jesus Christ, no, and it is recorded in Matthew chapter 5 to chapter 7 kag diri sa iyang sermon, or the Sermon on the Mount of Olives, or Sermon on the Mount, popularly known as the Olivet Discourse sang aton nga Ginoo, ginapakita ni Kristo kung paano ang kabuhi sa ginharian sang Ginoo, kung ang isa ka believer membro sang ginharian sang Ginoo, kung paano siya magkabuhi, no? Hindi pareho sa mga Pariseo nga nag-emphasize lang sang ilang outward religion, no? Outward nga mga ritual. Diriya gina-address ni Jesus ang issue sa aton nga tagipusoon. Kag siling ni Jesus, hindi ka maghukom, no? Do not judge. Kaga siling niya, tanawa anay ang imong kaugalingon bago ka mag-correct sa iban. Tanawon mo anay ang imong kaugalingon. Hindi ka mag-assume nga ikaw ay malinis, dahil lahat tayo sa mata ng Diyos ay pare-pareho. So, mas nami ang isa ka tawo nga mas gina-confront niya ang iya nga sarili kaysa nga sa tawo nga mahilig ta na magpuna balasang mali sang iban, no? Kadasig mag-criticize sa iban. Pero ang iya kaugalingon, wala niya ginatanaw. Feeling, manangambal sang iban, no? Feeling righteous, feeling malinis, pero siling ni Kristo diri itanawanay ang imong kaugalingon, no? I-evaluate mo anay, no? Pareho kay David in Psalm 139 verses 23 to 24, siling niya, "Search me, O God, and know my heart. See if there is any offensive way in me." Mas gusto ni David nga siya ang ngang Ginoong mag-evaluate sang iya nga kaugalingon. Kay kung kita mag-evaluate sa aton nga kaugalingon, self-examination or self-evaluation, isa bias kita, no? Taas ya grade naton sa aton nga sarili. Yan. Okay, kaga especially sa social media, no? Facebook. Grabe gid mag ano ang iban, mang grabe mang bash, no? Kay para sa ila, ya, nakita nila nga mas mayo sila kaysa dito sa ginabash nila, no? Ang iba naman gay mo mayo, i-post niya sa Facebook, may mahambal man gyapon nga malain ang iban. So, we give opinion of other people, pero kita iya, hindi ta makita aton kaugalingon. Kisa gani, wala ta panabalaan ng bilog ng istorya. Grabe na ta mag-criticize. No? Ang iban, wag gigabasa sang bilog ng istorya. Nag-comment lang. Eh, mali pa naman ang comment kay wag niya ginbasa ang bilog ng istorya, no? Ayan, so mas nami nga tagaan tagidanay panahon nga ma-evaluate ang aton nga kaugalingon sa tubang sang Ginoo. Is your heart right before God? Huh? Tapos when you correct others, are you speaking as a person nga loving or grabe lang gid, taas lang gid ang imo nga pride? Amo na nga ginahambalan mo siya, no? Nami nang kun i-correct taman ang iban, it is with love and gentleness, no? With the purpose of restoration or redemption, hindi nga condemnation, no? Diba? Mas nami na siya, no? Kaya tiyan mo na nga ton nga Ginoo, no? The business of God is to save and not to condemn in John chapter 3 verse 17. Ba? So, gusto ba sang Ginoo nga i-judge mo ang ibang nga tao using your own standard or the standard of God? Mas nami abing kung maghatag kita sang puna, no? Or when we correct others, we are using the standard of God nga makita sa iya nga pulong. Kay ina iya, wala na iya pabor-pabor, no? Ikang hindi man siya pwede mangakig sa imo kay standard man sang Ginoo ang imong ginggamit. Yan. Pero bago mo gamiton inang standard sa iban, igamiton mo anay sa imong kaugalingon, no? Because the more, the closer nga nagapalapit ikaw kay Kristo, the more nga nagiging aware ka nga mas kinanglan mo ang grasya sang Ginoo kay makita mo damo gali mali sa imong kaugalingon. Kisabi bias kita, no? Ang tanaw tayo sa sarili, tanong okay-okay na gid, no? Pogi na gid ta, guwapa na gid ta, ya. Kagula na gid ta sang mali. Pero hindi amo na, no? I-evaluate agad mayo And if we see mga areas nga grabe gid failure gid gali kita, then we ask forgiveness because daily we need the grace of God. We need grace to be gracious to others. Ayan. So, tanong wagid, no? Kaya kung naka-experience siya, kaya sang grasya, sang Ginoo, then it would be easy for you to correct others knowing ipaabot mo yun ang correction nga puno gid sang grasya. Diba? Kaya tina-experience mo mo nga, ako ganing, inapatawad ganing ko sang Ginoo, tapos ako iya, kadasigin ko iya mangbira sang ibandira, no? Ayan. So, may mga panahon nga kinahanglan gid kita nga mga tumuloo i-buliga naton ang aton nga mga utod in a loving way. Mga ginikanan, ginakorek nila ang ilang mga kabataan. No, kag nami ang ginikanan nga kon magkorek sa kabataan ng may gugmaon. Di nga bulldozer ang dating, no? Ang pasingka ba, no? Nami ng loving bala nga pag-correct. Mga pastor nga nag-take charge sa ilang mga miyembro, mga congregation. Mga mag-abyan, no? Friends, when we confront our friend. Ayan. Kagang mga mature nga mga Kristohano, no, ginarestore nila atong mga utod nila nga nagapakasala. Wala nila ginakondem but they restore, no? In Galatians chapter 6 verse 1. Okay? So, tandaan tagid nga kung nagahatag kita sang correction sa iban, kung wala sang humility ang aton nga correction, mas makapalain na, no? Imbis nga magdala ka sang kaayuhan, mas makapilas kapagid sa balatyagon sang iban, no? So dapat correction should be coupled with humility. Kay ang pamatian na bisang tao sa imo ang imutingog, no? Ang imutingog, ang imutuno. O hindi niya na makita ang imong tuyo, ang imong tingog, pamatian niya na ang imong tono and the way how you would correct them. Okay? Kaya mabatsyagan nila na, no, kung ang correction mo is out of compassion, gracia, gugma, rather than gin-correct mo sila kay feeling mo mas mayo ka sila, mas taas ka sila. Ayan. Ang mga tao yung nag-experience sang forgiveness sang Ginoo, mas kung mag-correct sila, gentle, no? Kay giniisip man nila kung paano man nga nangin pasensyoso man ang Ginoo sa ila, no? So muna, no? Para si, amuna nga ang isa sa pinaka-budlay nga obra ang doktor kay kinanglan niya gid nga i-diagnose mayo ang iyang pasensya, ang iyang pasyente. No, nga may pagpasensya. Wala niya gina ano ba lang pasyente niya. Oh, ari ka naman di. Ano na mga sakit kin batyag mo? Wala niya ginamuna kundi nga lovingly gina ano niya ti, anong problema naton? Kay gusto niya nga ayuhon, gusto niya nga magayad ang aton nga pamatyag. So, ang mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon, dapat mag-approach kita sa mga tao nga nag-struggle. Dapat may aragid sang gentleness and patience, no? Kay mga ano kita, mga spiritual caregivers No, ginaagak nato ng isa ka tawo pagkadto kay Kristo. No? Ginadala naton sila dito sa tiila ni Jesus kay dito sila makakuha sang kayuhan, sang kaluwasan. So dapat kung nag-istorya kita sa isa ka tawo, dapat after nga may istorya naton siya, nang mayara siya sang may alibyo, no? May encourage siya nga magpalapit sa Ginoo kaysa nga tapos niya istorya, ang feeling niya daw grabe gid ang pagkundinar mo sa iya. To the point nga hindi na lang na magpalapit sa Ginoo kay hindi maayo imo ginhambal ang imo nga ginpakita. Nami nang after nga mag-istorya ka mo, maka-experience siya sang healing. No, may, nagkaroon siya sang kaayuhan na medyo nagkalma ang iya nga ginabatyag. Nugay ka ka bais, no? Kundi nga ang himuon mo yan, i-restore ni mo ang relationship. No? So, muna. Muna nga ito, no, brahon, no? Kabay pa nga matunaan na ito na tanan. Tanan tayo sudyante sina, no? Kag mas nami nga pareho kay Kristo ma-learn na ito nga muna nga pamagi. Ayan. Good morning kay Sister Mirna Danielson. Amen, silingya. Good morning kay Buko Marter. Silingya, good morning. Kapamatikid kami. Taga-aga sa imo program. Diri sa Marbebe Compound sang Purok Magsaysay, Barangay Rotonda. May agagid sa inyo da, no? Sa Marbebe Compound. Salamat sa pagbasa, Pastor. More power to your program. God bless you. Okay. Anson, Brother Anson Guadalupe, isa sa mga technician aton. Sinong duty sa inyo, son? Si Dundon or ikaw? Good morning, Pastor Alex. Silingya, happy daybreak sa Tanaka. Tune in. God bless you. And kay Jandy Ona, blessed morning. Silingya. Kay Sis Presi, silingya, good morning, Pastor Alex. And to all, please greet a happy birthday sa akong utod, one of DXKI radio listener, Corazon Prospero Katug, 78 years old today. Wow. Dako na nga regalo sa Ginoo ng 78 years old, no? Kay Sister Zelko Studio, silingya, good great morning, Pastor Alex. Please greet my grandson, Sindrix Gabriel Ado, sa iyang 11th birthday. Subungadla, August 6. Pray for wisdom, knowledge, understanding, provision, protection in school. Bullying. Uy, bawal na, no? Kay Sister Mercedita Belado Sanchez, silingya, God bless you, Pastor. Ang Ginoo magpakamaayo man sa inyo, no? Kay Brad Ronnie Sim, kay Neng Rosit Pinida, sa kay Brother Ed, kay Sis Janet Katakutan, nagkita kami kahapon. Kag sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Let's close in prayer. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for reminding us always. We pray for those who are celebrating their birthday, kay Sister Corazon Prospero Katug, kay Sindrix Gabriel, kag sa iban pang mga celebrators namon. Grant them a meaningful and a happy celebration. Pakamayuha sila, Ginoo. Amo man kay Pastor Mirna Suelan Danielson. Kag sa iban pa namon nga mga kauturan nga mga pastors, we pray for your blessing, wisdom, and guidance. Strength every day, providing our daily bread. Kamuman kay Art Thea Kiao, nga nag-celebrate man sang iyang birthday, subong adlaw. Thank you and salamat sa kabuhi nga ginatag mo, Ginoo. Padayon na amon pangamuyo sa mga nagamasakit nga mga kauturan namon, kay Nanay Lita, kay Mojo, kay Edgar, kay Pastor Roger, kag sa iban pang mga tagpalamati namon nga may mga ginabatya Ginoo. Lord, we ask for your mercy, your grace, restore our bodies, kag buligan mo kami mangin maayo man nga mga stewards ang amon mga kalawasan Ginoo. Help us to take good care sa amon mga kalawasan. Salamat gid Ginoo sa imo nga kaayo, and as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Uy, wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damo gid salamat sa inyo pagpamati kag thank you Pastor, Ma'am Jem. God is so good all the time daw. Love love daw. Yan ang inyong ang mag-amiga. Thanks Pastor Alex. More blessings DX kay Isling ni Sis Pressy. Wala na kita sang oras, no. Salamat gid sa inyo pagpamati, and God willing obdanay naman kita buhas nga adlaw. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

hindi iya buot nga magsulod sa balay. Naglain ang iya nga buot, kamay kapait siya, kagbisan pa, tungod nagsunggod siya. Sang nabaluan sang amay, nagwa ang iya nga amay, kag nagpakitlooy sa sininga bata niya, nga lalaki nga magulang. Anong sabat sang lalaki diri nga magulang nga bata niya? Yari karon sa sining mga tinuig, nag-alagad ako sa imo. Ginsuknaan niya ang iya nga amay, kag ano pagid, kag wala gid ako maglapas sang imo sugo. Timatuod gid man ayan sa tanan-tanan gid nga tion? Do hindi magid siguro? Kag ano pagid, apang wala mo gid ako pagatagi sang tinday nga kanding, agud nga magkasadya ako upod sa akon nga mga abyan. Ayan ba si wala man siya nang hayo? Kag ano pagid ang ginambal niya, apang sang nag-abot ining anak mo. Insakto man, no? Anak mo, pero utod niya man. Wala siya nagambal diri. The son of yours. Instead tani, nga, my brother. So, umuling makita natong diri. Kag ano pagid? Ang masapuan natong diri. Nga naghalunhon sa imo pangabuyan upod sa makilawason niya babayi. Kung lang taon naton, hindi man. Kaya nga man, ginhatag lang niya sang amay ang napertenesir sa iya. Nga anak, nga lalaki nga manghud ang ipanublion. Pero ang two-thirds part, ara gyapon sa ila, kag ini nga two-thirds part, iya na iniya sang anak nga lalaki nga magulang dre. Ti kun aton dre nga usisaon, may mga pila ka mga butang dre nga makita naton, nga tungod sang kasakit sang iya nga buot, tungod sang iya nga kaakig, tungod sang iya nga kalain sang buot, kagsunggod, ginhambal o kun napahayag ang ini nga mga butang. Kun aton ngilang taon, una gid, di niya ginpakita nga sa pagkamatuod, ang iya nga pagpangalagad sa iya nga amay, wala gali sing kalipay, kag indi gali kinabubuton. Kun lang taon naton, no? Masapuan naton, nga ining pulong, nga gingamit niya, nag-aalagad ako sa imo. Ining pulong gali nga ginhambal sa aton, it simply means, I have been slaving for you. Kung sa aton pa, nagbakabaka ko, nagpakaulipon ko sa imo. Amun ayhan ang pananaw sang iya nga amay sa iya nga ulipon siya. Kung sa aton pa, wala problema ang kamot sang sini nga bata nga magulang. Kay nagabulig, nag-aatipan, karesponsable. Pero ang pinakadako diri nga problema niya ang iya nga tagipusoon. Naghahimo siya gali sa butang na sa pagkamatuod, wala sa singkalipay. Naghahimo siya sa mga butang nga kung pasugtan man tani, hindi man siya gusto maghimo sini. Kag di lamang amo sina, may mga butang siya nga ginhandom nga wala ginhatag sang iya nga amay sa iya. Kay nga man, ayhan wala man siya nagambal. Kaglantaw na itong sa pulong sa Ginoo, wala man nagapangindi ang iya nga amay. Now, so, amo ini ang mga butang diri nga makita naton. These are actually marks of a self-righteous person. Abi niya nga malipay ang iya nga amay sa iya, kay nagapangalagad siya. Pero sa astalang gali sa kamot, wala na ang iya nga tagipusoon sina. Amuning makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. That's why we need to be aware of the sin of resentment. Sa aton nga mga relasyon, sa kabataan ta, may posibilidad gid. Sa sulod sa aton opisina, may posibilidad gid. Pero amo ining makita naton sa pulong sa Ginoo, ilabi na gid sa aton nga passage of the day, katahom sa sina nga laygay nga ginatag sa aton. Isikway ninyo ang tanan niya kapaitan, kagkasingkal, kagkaakig, kagsininggitanay, kag pagpasipala upod sa tanan niya kalainan. Tikon ato niya lang taon, nagatudlo inis ang ginatawag natong resentment. Lain-lahain lang galing nga manifestation, lain-lahain lang nga pagpahayag, pagpagwa. Kaya nga aman, nagahalin ini sa tagipasoon, kag nagagwa ina sa baba, kag subong man sa aton nga mga kamot. Ang problema diri nga dako sang sini nga bata nga magulang nga lalaki nga amo sini, he thought that he was treated unfairly by his father, and he was also insulted
by the act of his father by receiving his younger brother and giving him a feast, a welcome dinner, na para sa iya, hindi siya takos, siya patani. Hindi ang ininga para sa iya siguro dungol o kung malalison, mausikon, rebuildi, nautod niya. Kagtungod sina, ginpautwas niya ang kalain sa iya nga buot. Nga sa pagamatuod, hindi dapat siya tani magkalain. Kaya makita tana sa madason, suno sa reaksyon sang amay diri. But the point is this, we need to be aware of the sin of resentment. Kaya nga aman, amo ina ang truno sang panulay sa aton niya kabuhi. Nga kung hindi kita magandam, amo ina ang maghari, kag amo ina ang magpanalaytay sa aton niya mga ugat, kag amo ina ang magbutang sa aton sa isa ka miserably nga sitwasyon, kag nga magatimalos kita apang nibaluan naton nga ina nga butang hindi maayo. Gani nagambal diriya si Pablo sa aton sa verse 32. Kag magmainayuhon kamo sa isa kag isa malulo nga nagapinatawaray subong man niya ang Diyos kay Kristo nagpatawad sa inyo. Ti klaro gid na. We need to be kind, tender-hearted, forgiving one to another. Kay amula iya ang ginatawag naton sa batbulong sang ginatawag naton resentment. So pagapadayon naton ining aton pagtuon sa madasyon naton ni broadcast ininyo abyan alagad sa kinginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Inilipat tayo ng Diyos mula sa impyerno at sa kapangyarihan ng Diablo papunta sa liwanag sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na si Kristo Jesus. Walang salitang angkop na makapagpapahayag ng pasasalamat sa dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang nakalulungkot na ipagpasalamat na ba natin ito ng lubusan sa Diyos tulad ng pasasalamat ni Pablo. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Transferred to the Kingdom.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Batay sa 1987 Philippine Constitution, 5 lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpila.
3: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:33 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, sa isa sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno suspendido sa NCR at 22 lalawigan dahil sa masungit na panahon. Impeachment court kinilala ang idinaos na house hearing sa confidential funds at ang pagmamarka ng affidavit ni Arturo Lascañas na umunay dating miyembro ng Davao Death Squad. At sa kalakalan, inflation bumagal nitong Hulyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Suspendido na ang klase sa lahat ng antas at sa trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at sa 22 lalawigan ngayong Webes. Alinsunod ito sa Memorandum Circular Number 122 ng Malacañang dahil sa inaasahang epekto ng Tropical Depression Maymay at pinalakas na habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Cabaya at Zambales. Kasama rin sa class suspension ang Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ayon sa Malacañang, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng pangunahing serbisyo kabilang ang health services at disaster response. Samantala, nasa pagpapasya naman ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng localized suspension sa iba pang lugar, habang nasa mga pribadong kumpanya o opisina naman ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Impeachment Court kinilala ang isinagawang House hearing sa confidential funds ng mga tanggapan sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa 13th araw ng impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Hearing ng Senate Impeachment Court na pormal na naisagawa ang mga pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio na inisyu sa kanyang opisina at sa Department of Education noong siya ay kadihim pa nito. Dahil dito, hindi na kailangang patunayan pa ng prosekusyon na naganap nga ang mga naturang pagdinig. Ngunit nilinaw ni Presiding Judge Francis Escudero na hindi ibig sabihin na tinatanggap na ng Korte bilang totoo ang lahat na naging pahayag sa mga pagdinig. Gayunman, pinayagan din ng impeachment court na markahan ng ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas, ang umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad. Bagamat sinabi ni Escudero na itinuturing pa rin itong hearsay dahil wala pang testigong nagpapatunay sa mga laman nito. Matatandaang parehong hindi sinang-ayunan ng depensa ang dalawang mosyon bago pa magbigay ng formal na desisyon ang impeachment court. Ayon sa panig ni Duterte Carpio, hindi sila sang-ayon dahil fishing expedition umano at mini trial ang ginawang House hearings. Hinggil naman sa affidavit ni Las Cañas ay para sa kanila, simpleng papel lamang umano dahil wala pang testigong nakakapagpatotoo sa nilalaman ng naturang affidavit. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng impeachment trial kahapon, hinggil sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng mga inisyong confidential funds, nagkaroon ng pagkakataon ng Senator Judges na tanungin si dating COA ICFAO Auditor Attorney Roderick Wamil hinggil sa isinagawa nitong auditing sa naging liquidation ng panig ni Duterte Carpio. Mulit muni ay sinaad ni Wamil na hindi exempted ang confidential funds sa mga pondong dapat busisiin dahil bahagi pa rin ito ng kaban ng bayan. Anya, sa buong karanasan bilang auditor, ito ang unang beses na nakakita siya ng transaksyon na pawang acknowledgement receipts lamang na aabot sa higit 800 ang isinumite bilang liquidation. Anya, nagsumite lang din ng supporting documents of evidence ang OVP matapos silang mag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM na nag-a-alert sa tanggapan ng bise na mayroon umanong nakikitang anomalya sa paggamit ng confidential funds. Bukod dito, hindi rin umano nakapag-attach ng patunay na naging matagumpay ang mga confidential operations na pinagamitan ng pondo o ang kinahinatnan ng mga binigyan ng rewards for information, bagay na mahalagang bahagi upang masigurong tama ang pagkakagamit ng confidential fund. Sa pagpapatuloy ng sesyon kinahapunan, humarap sa witness stand si Sailene Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO na humalili sa posisyon at pag-audit ng confidential funds ng OVP at DepEd mula nang malipat sa ibang opisina si Wamil. Naantala naman ang pagtestigo ni Del Campo dahil hindi pumabor ang depensa sa pag-stipulate ng iba't ibang dokumento hinggil sa acknowledgement receipts na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment court. Giit ng depensa, magdudulot umano ng questions for authenticity kung tatanggapin nila ang mga dokumentong hawak ng prosekusyon gayong wala na silang kontrol sa mga ito nang isurrender sa COA. Dahil dito, ipinag-utos ni Presiding Judge Francis Escudero na magkaroon ng hiwalay na araw upang tingnan muli ng depensa ang mga naturang dokumento nang sa gayon ay magkaroon ng mas maayos at mabilis na sesyon sa Lunes. Sa pagbabalik sesyon, muling sasalang sa witness stand si Del Campo, nasusundan naman ni Marivic Pareha ng Legislative Resources Management Department ng House of Representatives at mga dating disbursing officers Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na ulat, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang mga petisyon na kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio dahil moot o wala ng praktikal na saysay ang issue. Ayon sa Korte Suprema na ipasa na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment, kaya natapos na ang papel ng Kamara sa proseso. Kabilang sa naghain ng petisyon, sina Vice President Duterte Carpio at Attorney Israelito Torreon na kumwestiyon sa kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng pagdinig at kumuha ng ebidensya. Ipiniliwanag ng Korte na nagsimula na rin ang trial sa Senado kaya tapos na ang mga hakbang na naisa ng ipahinto ng mga naghain ng petisyon. Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na nagpapatuloy na ang paglilitis at wala nang hadlang sa kanilang presentasyon ng kaso laban sa pangalawang Pangulo.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Bahagyang bumagal ang inflation itong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Bumagal sa 6.2% ang inflation noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ngunit nananatili itong mas mataas sa target na 2-4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transportasyon, edukasyon at mga restaurant kahit nanatili sa 5.3% ang food inflation. Umabot naman sa 16.9% ang pagtaas ng singil sa kuryente habang pumalo sa 8.2% ang inflation para sa bottom 30% ng mga kabahayan. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, ipinapakita ng pagbaba ng inflation na unti-unti nang nagiging epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa iba pang balita, bumalik sa 60 pesos ang palita ng piso kontra US dollar matapos magsara sa 60 pesos at 75 centavos kada dolyar mula sa dating 61 pesos at 16 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Rigafort, nakatulong sa paglakas ng piso ang pagbagal ng inflation sa 6.2% noong Hulyo at ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito na ang pinakamalakas na halaga ng piso laban sa dolyar mula pa noong Hunyo a 18. Samantala, ang palitan ng piso kontra Canadian dollar ay 43 pesos at 39 centavos. Sa Singapore dollar naman ay 47 pesos at 61 centavos at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 25 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Nag-landfall na ang Tropical Depression Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang kumikilos patawid sa Hilagang Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang mata ng bagyo sa paligid ng San Juan, Ilocos Sur. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 110 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, malaking bahagi ng Ilocos Sur, Abra at ilang bahagi ng Apayao, Kalinga at Mountain Province. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, Kalinga at Mountain Province, buong La Union, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Sa hilagang bahagi ng Pangasinan, katimugang bahagi ng Babuyan Islands, at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Samantala, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga at Apayao ay makararanas ng mabagyong panahon dulot ng Tropical Cyclone Maymay. May mga pag-ulan na kasamang malalakas na pagbugso ng hangin ang mararanasan sa La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora dahil sa bagyong Maymay. Habang ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro ay may paminsan minsang mga pag-ulan dulot ng habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang mararanasan naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Pangasinan dahil sa bagyong Maymay. Ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, Quezon at Antique ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dala ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.7 hanggang 28 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, hindi pa pagbabalik sa pamahalaan ng multimilyong disallowed public funds sa kabila ng executory na desisyon ng COA Kinwestron. Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na baligtarin ang piyansa ni Senator Ramon or dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. At sa palakasan San Miguel, muling pinataob ang Converge para sa PBA Governor's Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hindi pa pagbabalik sa pamahalaan ang 400 million pesos na disallowed public funds sa kabila ng executoring desisyon ng COA, Kinwestron. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
6: Bakit hindi pa ibinabalik ang 400 million disallowance public funds sa gobyerno kung ang desisyon ng Commission on Audit o COA ay executory na? Ito ang katanungan ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa post-trial press briefing. Sabi ni Barbers, lalo lamang pinalakas ang kagustuhan ng publiko para sa pananagutan matapos ang testimonya ng COA sa disallowance sa 400 million ng confidential funds na tinanggap ni Vice President

0: at sumunod sa bawat direktiba na inisyu ng otoridad. Kwinestyon naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang paggamit ng mga gamot bilang pabuya sa umano'y confidential funds informant si BP Sara. Sabi ni Ortega, nakababahala ang ganitong kalakaran kung maayos na binayaran ayon sa layunin ng confidential operations. Nag-alala ang House Leader sa mga informants na confidential funds baka may sakit lahat sila dahil gamot ang ibinabayad sa kanila. Inaasahan niya ng confidential informants na makatatanggap sila ng monetary compensation katumbas ng halaga ng ibinibigay nilang impormasyon. Sa paglilitis, ang liquidation reports ng Office of the Vice President nagkakahalaga ng 122 million worth of medicines naka-charge sa confidential funds. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division na baligtarin ang desisyong nagpapahintulot ng piyansa kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong may kaugnayan sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa prosecution, hindi sapat na batayan ang pagsasabing hindi pampublikong pondo ang umano'y natanggap na kickback ni Revilla para maalis ang kanyang pananagutan sa kaso. Giniit ng prosecution na tumulong umano ang senador sa pagsama ng proyekto sa 2025 national budget at sa umano'y maling paggamit ng 76.9 million pesos na pondo ng pamahalaan. Sinabi rin na ang mga dokumentong ginamit para sa pagpapalabas ng pondo ay naglalaman ng maling impormasyon kabilang ang pahayag na halos 95% nang tapos ang proyekto. Samantala, nanindigan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division sa naunang desisyon na payagan ang piyansa ng senador matapos sabihing hindi na patunayang malakas ang ebidensya laban sa kanya. Hinihintay naman ang tugon ng depensa at prosecution sa mga inihaing motion for reconsideration ng dalawa pang akusado sa parehong kaso.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Naghain ang resolusyon ng ilang mamabata sa Kamara para siyasati ng epekto ng Pax Silica Project sa kalikasan, seguridad at paggamit ng likas na yaman. Ayon kay Albay 1st District Representative Shelo Lagman, maring umabot sa 130 milyon na litro ng tubig kada araw ang kailangan ng proyekto. Kinwestiyon niya ang nasa 3 gigawatts na konsumo nito sa kuryente at ang posibleng epekto sa supply at presyo ng kuryente. Sinabi naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na wala pang inilalabas na environmental impact assessment para sa proyekto. Patuloy namang humihingi ang mga mambabatas ng mas malinaw na garantiya sa epekto ng Pax Silica sa mga komunidad, magsasaka at mga katutubo.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nagdulot ng pagbaha at landslide ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija na nakaapekto sa trapiko at ilang sakahan. Nagkaroon ng landslide sa kalsadang nag-uugnay sa Nueva Ecija at Aurora sa bayan ng Bungabon habang bumahari ng ilang bahagi ng Maharlika Highway sa hangganan ng Cabanatuan City at Talavera. Pansamantala namang isinara ang detour road sa Laur dahil sa pagtaas ng tubig habang patuloy ang clearing operations ng DPWH sa apektadong lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Dalawa ang nasawi matapos matabunan ng malaking bato sa isang rock slide malapit sa Wawa Dam sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez, mataas pa rin ang panganib ng landslide sa lugar kaya muling pinaalalahanan ang mga residente sa danger zone na lumikas. Patuloy namang nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na apektado ng malalakas na pag-ulan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nasunog ang ilang Air Heritage House at iba pang gusali sa Cagayan de Oro City na nagdulot ng nasa 8 milyong pisong halaga ng pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 7 bahay ang tuluyang nasunog at 3 ang bahagyang napinsala na nakaapekto sa 24 na pamilya o 121 individual habang 2 ang nasugatan. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog na mabilis umanong kumalat dahil karamihan sa mga bahay sa lugar ay yari.

0: sa kahoy.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon bilang pagpupugay sa yumaong basketball player na si Rene Baterbonia na dinaluhan ng kanyang mga magulang. Kinilala ng Senado ang kanyang husay sa sports, mabuting pagkatao at inspirasyon na naibigay sa kabataang Pilipino matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa at katawanin ang bansa sa 2025 ASEAN School Games. Si Baterbonia at ang kanyang teammate na si Divine Adili ay matatandaang nasawi sa isang drowning incident sa Aurora nitong Hunyo at kasalukuyan nang inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang sangkot sa insidente.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muli namang nanaigang San Miguel contra Converge sa score na 126-114 sa PBA Season 50 Governor's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni George King ang koponan sa kanyang 46 points habang nagdagdag si Don Trolliano ng 27 points at Junmar Fajardo ng 21 rebounds at 10 assists. Dahil sa panalo, umangat ang San Miguel sa 5-2 sa Group A habang nalasap naman ang Converge ang ika-apat nitong sunod na pagkatalo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagdala ang Austria ng 41.2 degrees Celsius habang patuloy ang matinding init at tagtuyot sa ilang bahagi ng Europa. Sa Hungary, binawasan ang paggamit ng kuryente dahil sa epekto ng heat wave at pagbaba ng antas ng tubig na nakaapekto sa ilang planta ng kuryente. Samantala, ilang wildfires naman ang sumiklab sa Albania at Greece na nagdulot ng paglikas ng ilang mga residente.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 17 katao ang nasawi matapos magpakawala ang Russia ng ballistic missile sa Kyiv na kabisera ng Ukraine. Nasira sa pag-atake ang ilang bodega at mga pasilidad ng negosyo habang mahigit 40 katao ang nasugatan. Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng karagdagang air defense systems mula sa mga kaalyado ng bansa para mapalakas ang depensa ng Ukraine laban sa mga susunod pang pag-atake.
1: Pang-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Isaiah 41:13, ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 6, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gabitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:19 sang aga.

0: Mayong agaabyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Agosto 6, tuig 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 22 ka pamilyang informal settlers sa Coronadal nakabaton sang tig 10,000 pesos nga bulig pinansyal halin sa lokal nga gobyerno. Banwas sang Surala nagnegatibo sa ASF. Supply sang karning baboy nagapabilin nga luwas. 43 ka van operator sa Surala nakabaton sang fuel subsidy. 37 anyos nga lalaki ginwawian sang kabuhi bangod sa pagpamuno sa banwa sang tupi. MDRRMC Senator Ninoy Aquino nagpatigayon sang pre-disaster risk assessment meeting. 3.5 billion pesos nga farm to market road project sa Sacsogen maghatag sang mas malapad nga oportunidad sa mga mangunguma. Mga LGU kag health facilities sa Sultan Kudarat agindayaw sa 2026 Program Implementation Review for Health. 29 ka Wildlife Enforcement Officer sa Cotabato ginorient para sa mas mapabakod o para sa mas mabakod nga proteksyon sang kinaiyahan. Disi sa iska semana nga Farmers Field School sa Integrated Pest Management gilunsar sang Dar Sarangani kag LGU Maitom. 8 kaanay miyembro sang BIFF nga ginatudlo nga bomb makers nagsungka sa militar sa Maguindanao del Sur. Sa aton balita nasyonal, Pag-ibig Fund nakabaton sang pinakataas nga audit opinion sang COA sa ika-14 nga sagunson nga tuig. Proposed 20 pesos per liter fuel subsidy para sa PUVs ginatun-an sang gobyerno. Inflation rate sa Pilipinas nagnubo sa 6.2% sang Hulyo subong nga tuig. Sa balita sa luwas sang pungsod, kilala nga mountaineer nga si Nirmal Purja kag siyam kaiban pa ginbawian sang kabuhi sa avalanche sa Pakistan. 5 ka diplomatic mission sang Amerika sa iban nga pungsod ginsirado. 15 ka tao nautasan sang kabuhi matapos ang pagpangatake sang Russia sa Kyiv, Ukraine. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Nakabaton sang fuel subsidy ang 43 ka van unit sang Sorala Van Service Cooperative o Conservasco halin sa lokal nga gobyerno sang nasambit nga banwa sa idalom sang uplift program kasunod sang pagdeklarar sang state of calamity bangod sa oil crisis. Ginpatigayon ang pagpanagtag sang subsidiya adlaw sang Martes sa compound sang Office of the Municipal Agriculturist o kon umag kung sa diin ang kada benepisyaryo nakabaton sang 50 kalitro sang diesel agud mabuligan ang padayon nga operasyon sang ilang mga pampasahero nga van. Ang fuel subsidy ginpondohan sang lokal nga gobyerno sang Sorala paagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni MDRRM Officer Leonard Balion.

Nagtambong man sa aktibidad Sunday Sorala Mayor Pedro Matinong Jr. kag Vice Mayor Harold Islabon kag nagpabutiag sang padayon nga suporta sang lokal nga gobyerno sa sektor sang transportasyon nga naapektuhan sang pagsaka sang presyo sang langis. Ginpangunahan naman sang OMAG sa pagpanguna ni Acting Municipal Agriculturist Cherry De Castro ang pagpanagtag sang nasambit nga fuel subsidy sa mga benepisyaryo.

Alas 7:30 ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka 37 anyos nga lalaki matapos ginapatihan nga ginpuno sang mula pa makilala nga suspect sa Purok Pag-asa Barangay Linan Banwa sang Tupi kaagahon sang Martes. Kinkilala sang Tupi Municipal Police Station ang biktima nga si Aldrin Oreta, 37 anyos kagresidente sang Barangay Lambayong, Banwa sang Tampakan. Suno sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nasapuan ang biktima sa lugar matapos ini nagpangayo sang buli kasunod sang ginapatihan nga pagsakit sa iya. Suno sa kapulisan, isa ka concerned citizen ang nakakita sa biktima kagilayon nga nagpangayo sang buli sa isa ka silingan. Gindala si Oreta sa pinakalapit nga ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician bisan pa sang sa ginhatag nga intervensyon. Suno pa sa Tupi Municipal Police Station na bato nila ang report halin sa personnel sang ospital mga alas 3:40 sang kaagahon. Gani gilayon nga nagresponder ang kapulisan kag mga investigador agud usisaon ang natabo. Padayon ang investigasyon sang mga otoridad agud makilala kag madakpan ang suspect. Ukon mga suspect nga posible nga may kaangtanan sa krimen kag matubod man ang motibo sa likod sang insidente. Nagapangolekta naman ang investigador sang pisikal nga ebidensya kag mga pahayag sang posible nga mga testigo nga makabulig sa pagsulbar sang kaso. Sa subong wala pa sang may nadakpan nga may kaangtanan sa insidente. Ginapanawagan man sang kapulisan sa publiko nga kun may impormasyon na may kaangtanan sa kaso, makigangot sa Tupi Municipal Police Station. Nagpatigayon ang MDRRMC Senator Ninoy Aquino sang Pre-Disaster Risk Assessment Plan o kon PDRA meeting. Iniisip ka ba insang preparasyon sa nagapadayon kag ginaexpektar nga weather system nga posible magdala sang malain nga panyempo. Ginpangunahan ni Mayor Rafael George Lorilla Flauta III ang pagsinapol upod ang mga representante sang nagkalain-lain nga opisina sang lokal nga gobyerno, Bureau of Fire Protection, PNP, Office of Civil Defense, BARM, kag iban pa nga mga partner agencies. Gintalakay ang posible nga mga peligro, mga lugar nga mahimo maapektuhan, kag mga tikang nga kinahanglan himuon agud mapalig-on ang kahandaan sang komunidad batok sa bisan anong nga kalamidad. Ginawhag man sang lokal nga gobyerno ang publiko nga padayon nga magpamati kag magsunod sa opisyal nga mga abiso kag paanda magud masiguro ang kaluwasan sang tanan.

Ginalauman nga maghatag sang mas madasig nga akses sa merkado kag dugang nga oportunidad sa pangabuhian sang mga mangunguma ang kapin 3.5 bilyones ka pesos nga balor sang farm to market road o kon FMR projects nga ipatuman sa rehiyon sang Sacsayhen. Kabugusan ng 85 ka farm-to-market roads ang nakatalan ang ipatuman sa rehiyon matapos ang ginpatigayon nga mass memorandum of agreement signing na ginpangunahan sang Department of Agriculture o DA-12 sa siyudad sang Coronadal. Suno kay DA-12 Regional Executive Director Jan Pascual, ang mga proyekto punduhan sa idalom sang General Appropriations Act 2026. Agud mapadasig ang pagdala sa mga produkto agrikultural halin sa mga umapakadto sa mga merkado. Ginpasan niyog ni Pascual nga ang matuod nga epekto sang FMR roads o FMR hindi lamang nagabase sa kalabaon sang mga kalsadang nga mapatuman kundi sa kadamuon sang mga mangunguma nga makabenepisyo paagi sa mas madasig nga transportasyon kag mas dako nga oportunidad nga mapauswag ang ila kita. Samtang ginpahayag ni Agriculture Assistant Secretary Engineer Eduardo Distura nga ang kada FMR project isa ka importante nga tulay nga nagakonektar sa mga uma kag merkado samtang ginapabakod ang mga komunidad nga nagasalig sa agrikultura. Ginsiguro naman sang DA upod ang Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering kag DPWH Region 12 ang padayon nga kooperasyon agud masiguro ang madasig kag dekalidad nga pagpatuman sang mga proyekto. Sa karon mayaran na nga masobra 440 kilometro nga FMR roads nga nagabalor sang 5.5 bilyones ka pesos ang napatuman sang DA-12 nga padayon nga naghatag suporta sa pag-uswag sang agrikultura kag panginabuhian sang mga mangunguma sa rehiyon 12. Sa dugang pangabalita lokal. Gindayaw sang Provincial Health Office ang nagkalain-lain nga lokal nga gobyerno, ospital kag health facility sa ginpatigayon nga 2026 Program Implementation Review o kon PIR for Health sa Sultan Kudarat. Ginkilala ang mga awardees bangod sa ilang maayo nga pagpatuman sang nagkalain-lain nga mga programa. Mga programa sa panglawas kapareho sang disease surveillance, tuberculosis control, dengue response, maternal kag child health immunization, family planning, nutrition kag iban pa nga serbisyo panglawas. Lakip sa mga nakabaton sang pagkilala ang mga rural health unit kag health o kon City Health Office sang Tacorong City, Isulan, Bagumbayan, Lambayong, President Quirino, Esperanza, Calamansig, Colombio, Libak kag Senator Ninoy Aquino. Kinkilala man ang padayon nga suporta ni Governor Dato Pax Alimanguda Dato sa pagpalig-on sang healthcare system sang probinsya. Suno sa Provincial Health Office ang tinuig nga pagkilala nagatinguha nga mapabilin ang mataas nga kalidad sang serbisyo panglawas kag mapauswag ang pagpatuman sang universal healthcare sa nasambit nga probinsya.

Ginpalig-on liwat sang Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 ang ihibalo kag kapasidad sang mga wildlife enforcement officers. Paagi sa ginpatigayon nga reorientation may kaangtanan sa mga layi sa pagpanalipod sang kinaiyahan. Kabugusan nga 29 ka deputized wildlife enforcement officers ang nag-upod sa aktibidad nga ginpatigayon sang Sendro Matalam adlaw sang Webes sa Barangay Bantak, Banwas sang Magpetco, Tabato. Ang pagsinapol may tinutuyo nga mapabakod ang kapasidad sa mga community-based environmental frontliners sa pagpatuman sa mga layi kag pag-amlig sa kagulangan. Lakip na ang pagtalakay sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines kag Republic Act No. 9175 o ng Chainsaw Act of 2002. Kinkabigman sa aktibidad ang mga simulation kag role-playing exercises. Agud mas mapreparar ang mga partisipante sa aktual nga mga sitwasyon nga ila maatubang sa field operations. Nagtambong sa pagsinapol ang mga miyembro sang Bantay Bukid halin sa Mount Apo Foundation Incorporated nga naghalin sa mga barangay sang Amabel, Tico, Don Panaka, Manubisa kag Imamaling. Sunod sa DENR, importante ang papel sang lokal nga mga komunidad sa pagpugong sang illegal logging, pagpanalipod sang wildlife kag pag-amlig sa biodiversity sa rehiyon. Sa pagpanguna ni DENR OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag, padayon nga ginapalig-on sang talatapan ang pagbinuligay lakip sa mga komunidad agod o upod ang mga komunidad agod mapauswag ang epektibo kag malungtarot nga pagdumala sa mga natural nga manggad sa Cotabato kag sa bug-os nga Soxurgen. Alas 7:40.

0: Ginlunsar sang Department of Agrarian Reform o kundar sa Rangani sa pakigbuilog sang Municipal Agriculture Office sang lokal nga gobyerno sang Maitom ang 16 kasimana nga farmers field schools o field school on integrated pest management para sa vegetable production. Ginpatigayon ang paglunsar sang programa adlaw sang Martes sa idalom sang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sang DAR nga nagatinguha nga mabuligan ang mga miyembro sang KIAP Malalag Farmers Agriculture Cooperative. Ang pagsinapol may tinutuyo nga mahatagan ang mga agrarian reform beneficiaries sang praktikal nga ihibalo kag ikasarang sa mas epesyente, malungtaron kag environment friendly nga pamaagi sang pagtanom sang utan ilabi na sa pagdumala sang mga peste. Sa sulod sang 16 ka semana nga magapadayon tubtob Disyembre 2026 o subong nga tuig, ipaidalom ang mga partisipante sa aktual nga field activities, crop observation, ka-group learning sessions, agad mas maobserbara nila ang kahimtangan sa mga pananom, pagkilala sa mapuslanon kag makahalit ng mga organismo, kag paggamit sang nagakaigo nga integrated pest management strategies. Kabahin man sang programa ang pagpasanyog sang mas gamay nga paggamit sang kemikal samtang ginapauswag ang harvest, kita sa mga manguma kag produksyon sang luwas kag dekalidad ng mga utan. Nagtambong sa kick-off activities si Maito Municipal Agriculturist Dina May Unay nga nagpahayag sang suporta sa programa kag naghatag ligwa sa importansya sini sa pagpalig-on sang kapasidad sang lokal nga mga manguma padulong sa mas mabakod kag malungtaron nga agrikultura. Suno sa DAR Sarangani, padayon sini nga ginapalapnag ang mga programa nga naghatag kagahom sa mga agrarian reform beneficiaries paagi sa climate resilient farming practices nga makabulig sa pagpaayos sa panginabuhian, pag-amlig sa palibot kag siguridad sa pagkaon sa mga komunidad sa kaumahan. Sa ulihi nga balita lokal. Nagsungka sa gobyerno ang 8 ka anay miyembro sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kon BIFF nga ginatudlo nga may kaangtanan sa paghimo sang mga bomba. Iniisip kabahin sang padayon nga pagpanubo sang operasyon sang armado nga grupo sa Central Mindanao. Suno sa Philippine Army, voluntaryo nga ginsungka sang 8 ka anay rebelde ang ilang mga armas sa 90th Infantry Battalion sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Makip sa mga turnover ang 40mm grenade launcher, B-40 rocket launcher kag improvised explosive device. Suno kay 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara, nagmadinalag-on ang pagsungka sa mga anay rebelde paagi sa reconciliation program sang militar. Sa bulig sang 90th Infantry Battalion, 601st Infantry Brigade, mga lokal nga gobyerno kag tradisyonal nga mga lider Moro sa Maguindanao del Sur. Suno pa sa militar, importante ang pagsungka sang 8 ka anay. Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Bangod eksperto, suno pang iban sa ila sa paghimo sang IED na mahimo pa lokpon pa agi lamang sa cellphone. Duha sa mga nagsungka gin angkon man nga nangin o ginako man nga nangin kapain sila sa extortion activities sang grupo, lakip ang ginatawag nga protection money nga ginapangayo sa mga negosyante nga Muslim kag Kristiyano agud malikawan ang pagpasigabong sa ilang mga establishmento. Ginpasiguro ni Cagara nga ginhatagan ang mga nagsungka sang pagkaon, mga kinahanglanon kag bulig pinansyal halin sa ahensya sang BARM o mga lokal nga gobyerno agud mabuligan sila nga makabalik sa ila pamilya kag makaumpisa sang bag-o nga kinabuhi. Nalauman naman sang Philippine Army nga mas madamo pa nga nabilin nga miyembro sang BIFF ang magsungka samtang nagapadayon ang operasyon sang militar kag mga programa sa kalinong kag-reintegration sa nagkalain-lain nga bahin sang Central Mindanao.
1: Balita Nasyonal.

Nakuha liwat sang Pag-ibig Fund ang pinakataas na audit opinion halin sa Commission on Audit o COA matapos ini makabaton o nakabaton sang unmodified opinion para sa ila financial statements nga nagapakita sang husto kag maayo nga pagdumala sang pondo sang institusyon. Suno sa COA patas kag nagasunod sa ginapatuman nga financial reporting standards nga ginpresentar nga financial statements sang Home Development Mutual Fund kon Pag-ibig Fund para sa mga tuig nga nga nagtakop sang December 31, 2025 kag 2024. Ipahayag ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling nga chairman sang Pag-ibig Fund Board of Trustees nga ang sini nga pagkilala nagapamatuod sang padayon nga pagtuman sang institusyon sa transparency, accountability kag maayo nga pagdumala sang pondo sang mga miyembro. Sa sulod sang 14 ka sagunson nga tuig humalin na tuig 2012-25 nagpabilin nga mataas ang audit rating sang Pag-ibig Fund nga isa sa mga ahensya sang gobyerno nga may malawig nga record sa fiscal discipline kag good governance. Sang tuig 2025, nakarehistro ang Pag-ibig Fund sang 1.23 trillion pesos nga assets, 160.44 billion pesos nga savings collection halin sa mga miyembro, kag 140.54 billion pesos nga housing loan releases para sa mga Pilipino. Suno sa pagdumalahan sang Pag-ibig Fund, magserbi ini nga inspirasyon agod dugangan pa ang pagpaayo sang ila serbisyo, kag ipadayo na mandato nga suportahan ang pagkinahanglanon sa mga trabahante nga Pilipino, ilabi na sa pagkabot sang ila tinguha nga kaugalingon nga mga puluy-an. XKI Balita! Ginatunan sang gobyerno ang rekomendasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga magpatuman sang

0: gobyerno ang proposal nga i-expand ang ayuda para sa mas o para sa mga apektado nga empleyado sa transport sector. Ginakonsiderar man suno sa iya sang gobyerno ang posible o ang possible measures agud suportahan ang sektor lakip na ang isa pa ka hugnat sang cash assistance ilabi na sa tunga sang proposals nga pataasan ang pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan nga ginahingyo sang nagkalain-lain nga transport groups. Alas 7:50. Sa ulihing nga balita national, nagnubo sa 6.2% ang inflation rate o kon ang kabugusan nga pagsaka sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo subong nga tuig. Sunod sa Philippine Statistics Authority, isa sa mga nagapangunang rason ang paghina sang inflation ka ang mas nagnubo nga galastuhanan sa sektor sang transportasyon. Diin ang annual increase sa transport index naghina sa 11.9% sang Hulyo halin sa 12.8% sang Hunyo subong nga tuig. Nakabulig man sa pagnubo sang kabugusan ng inflation ang mas hina ang pagsaka sang presyo sa mga serbisyo sa edukasyon, restaurants kag accommodation services. Samtang nagpabilin sa 5.3% ang food inflation sang Hulyo subong nga tuig. Nakabulig naman ang padayon nga pag-ayos sang supply sang bugas nga nagresulta sa pagnubo sang presyo sini kada bulan bisan pa sa mga kabalaka bangod sa El Nino. Bisan pa nga nagnubo ang inflation halin sa 6.4% sang Hunyo, nagpabilin gihapon ini nga mas mataas kumpara sa target sang gobyerno nga 2% tubtob 4%. Pinpahayag man nga nakaapekto sa paghina sang inflation ang mga tikang sang Bangko Sentral ng Pilipinas, lakip ang pagpasaka sang interest rates agud makontrol ang mataas nga presyo sang mga balaklon.
1: Balita sa Luwasang Pungso. DXKI Balita.

Marsang State Department ang detalye sang plano apang ginpahayag sini nga ginasunod nila ang tanan nga proseso antes ang pagsirado sang mga opisina. Nagpahayag naman sang kabalaka ang mga kritiko nga posible ini makapahina sa impluwensya sang Amerika sa iban nga mga pungsod kag makahatag sang takna sa mga karibal nga pungsod nga magpalapad sang ila impluwensya. Sa aton ulihi nga balita international, naglabot sa 15 katawo ang nautasan sang kabuhi kag madamo pa ang pilason matapos ang mabaskog nga missile attack sang Russia sa Kyiv kag kalapit nga mga lugar adlaw sang Miyerkules sang kaagahon. Sunod sa Ukrainian Emergency Services, ginpunterya sang Russia ang mga bodega kag logistics centers nga ginapatihan sini nga ginagamit sa pagtipon sang armas kag drones. Nagapadayon ng rescue operations bisan may peligro sa sang masunod pang atake. Samtang nagabalos man ang Ukraine paagi sa pag-atake sa isa ka Wildberries Logistics Center sa Tula, Russia nga nagresulta man sa sang damyo sa mga building. Sunod sa mga report, naglala ang giyera sang duha ka pungsod nga nakaapekto na sa mga sibilyan kag importanteng infrastruktura. Padayon naman ang pagtaas sang tala sang mga casualty samtang wala pa sang klaro kung maguntat ang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Balita! Amoy atong aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abiyan. Agosto 6, 2026. Welcome gid sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa GSIS2TXKI. Upod ninyo ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Kutob kita alas 9 subong nga aga. Kumusta ang bugtaw mo? Nakabugtaw ka sa tayog duman? Kagapon na nag-batsyag mantano sang pagtayog. Although mahinay-hinay siya kumpara itong mga nagligad niya mga linog nga nabatsyagan ta. Pero dugay-dugay siya nga daw ginaduyan-duyan kao. Matsyag ko aftershock man itong kaina ba, no? Ilang aga. Gising na sa mga nagapamahaw dira. Walang kami da nga background sa itang nagapamati ka dira kag naga breakfast. Blessed day sa imo Mami Presi. Shout out dyan sa Bernardino family. Kumusta ang weather sa Cavite? Maulan o dalasang bagyong maymay ang na-experience dito sa Luzon area. Naton mga kabayan dito sa Luzon. Hello kay Jandy, dara sa Jensen, sa kay Sis Lenny, dara sa Banga, sa Babas Funticha family, kay Edgar Mandara, no? Mati man timprano pa. Sis Bevelyn, dragyapon sa Banga, sa Ilahos family. Kay Sis Sheila May, sa Siva family. Dra naman sa Tupi, Brother Richard, sa Ugal family. And sa Imo, Brother Rick, sa Mendoza family. Blessed day. Pagpanamyaw dari ni Brother Rick. Pamatigin na sa Shepherd's Call. Sa balitaan naman ka ina, shout out dara sa auntie ko nga guwapa sa Davao, Auntie Vivian. Good morning da Auntie Vivian. Nanay kami sang Domingo. Nagbanding-banding dara sa Tupi. Puli man sila dayon sa Davao pagkatapos ang celebration. Hello kay Sis Aileen sa Balintongog family. Mayad-ayad nga aga dara sa inyo. Opdan nyo kami dari hasta alas 9 sa aton iyang programa. Kag sa aton talakayan later, makaupod nato ng testa. Kung may mga pamangkot ka,